0: Katropa Irwin, may mga ano gina, no? May lang tayo nakabalogid. But, draman na galang taong kapulisan, sa posibleng mga individual nga nagkonekta o nagpakigangot sa biktima kag mismo sa living partner siningara sa sulod sang Ino DJ. So, di na malayo, Katropa Irwin, kaya hindi ba naglipod. Nga ba, siguro, no? Makabaton, hindi ba sa pagpumawag. Pero before the incident, wala man na disclose sa ito sa Bago City PNP kung kitaog yung biktima o kung mismo ang iyang living partner, Katropang Irwin.
1: Oo. Katropang Franz, last na lang. Daw ka tilingalahan lang kahit ang security alert taas na kayo mo. Ang security level sa aton nga district jail is taas ka level. Daw ang ining perpetrator ang nagpatay, why di makonsider, why di manantaw ya? Bahala na mamatay kuya, bisan pa lapit sa district jail, bisan nga for sure may ari ni CCTV ang lugar da, kag anytime kung may mga insidente, pwede ka para magpulis bla?
0: So, actually kita pa Irwin sa aton na pag-interview kay Police Lieutenant Colonel Latayon, actually ang DGMP or ang Ino DJ nakaimo naman sa incident report regarding sina.
1: Oo.
0: And also regarding sa CCTV, amon na ako kapamangkot. Kaya may CCTV, kato pa rin yung nakita naton sa aton ng gidya personal yung paglantaw. Sa pag-dentist, siyempre matang natang lamang kita kay base kung may mga CCTV. Ginan, sigurado, ginakatraparwin. Kaya ang kinaprioritize na anya sa sinang mga pasilidad ng mga CCTV cameras mo, no? Kinaprioritize, kinaidaan niya yung security katraparwin sa sulod man inakod sa gwa. Pero, amo pa na sa karoon ng investigahan sa Bago City PNP kung ang mga CCTV footages ang nagagana katropang Irwin. Amo pa ng pamangkot, dira, kung nagagana to.
1: Nado so, may posibilidad yung way gana.
0: Ang masubo din eh, kaya ito aminado man ang Bago City PNP, katropang Irwin.
1: Oo.
0: At ito pagpamangkot natin, tiway na na ba lang kung din ito nagkatao mga suspect eh.
1: Oo.
0: Si Bata to yaway na ito na tumod kung din ito sila makadto to, kung sino to. So, amo lang ito, may lang kahit may nakakita. Pero si Katropa Irwin, hindi man ito gid bastante bala. Na maatag ng mga detalye angot ni sa investigation. Tinakakita lang ito kung paano na tabo ang krimen eh.
1: Oo,
0: wala na lang ito ang apiran sa mga suspect.
1: Oh.
0: Mayo nila, naka-helmet o nakakalo, kag ang duwag sa motor, kag kung ano nga sa isang motor.
1: Oo. Kag hindi pa nag-witness
0: ko roon? So, tiara na yan sa kapulisan kung paano na nila padalma, Katropa Irwin, kung ano gini ang sa likod, no? Sa sining pagtiro patay sa isa ni ka babae, Katropa Irwin.
1: Oho.
0: Oh, may interview to dapat matian ta, si Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang chief of police ng Bago City PNP angot sa sining shooting incident tagwasang Ino DJ siyudad sa Bago katapari.
2: Bali sa inyo motive, sir?
3: Bali sa motive ta, hindi pa natin masabi. Wala pa talaga tayong clear na motive. Mag-iimbestiga muna tayo bago tayo magbigay ng clear na motive sa incident ito. Bali, at around 4-8 ng hapon, bali ang biktima is galing sa loob ng BGMP. According sa BGMP, ang lapse ng visiting hours is 4 p.m. So paglabas niya, may lumapit daw na motor and immediately bingaril yung dip. Ang suspect is dalawang tao. Ang initial na recovery natin, isa pa lang, isang bala ng 45.
2: Sa
3: pisngi.
2: Return back sa story. Sino pong binisita niya, sir, dito sa
3: lodge? Bali, ang binisita niya po is yung live-in partner niya.
2: Anong aso?
3: Drugs din po.
2: May alias na to, sir, sa live-in partner?
3: Ang pangalan niya is si Ramon Suna.
2: Saan sa nalang sa sir na takpan?
3: After yun, sir, dalawang beses na siyang pumasok dito. Dalawang beses na siyang nahuli sa drugs.
4: All the drugs?
3: Nahuli siya last 2019, nakalabas siya ng 2021. And lately, nahuli na naman siya ng 2024. Kaya nakakulong siya ngayon dito. Ang address niya po is Barangay 2, Manapla. Hindi naman po natin nasabing high value. At sa yung bag is antayin po natin yung investigation ng SOCO. Hindi po natin tinignan yung laman.
2: Sir, are you planning to coordinate also in Manapla PNP for the backgrounds ng victim? If may kaso din sa tax or info?
3: Yes sir, actually tumawag na ako kay COP Manapla. Kino-confirm naman na sila yung humuli. So early na sabihin pa natin na meron din talagang kinalaman sa drugs, pero may posibilidad po. Ang initial na interview natin kanina is may asawa siyang foreigner. Meron siya sa foreigner. And yung nandito sa loob na binibisita niya is live-in niya. And sa initial na investigation natin, may isa silang anak.
2: So matagal na sila magkarelasyon sa?
3: Before nung kinausap natin yung dinalaw mo dito is since 2019 meron na silang relation. Wala pa po, pero nag-coordinate na po tayo sa Manapla Police Station na inform yung family.
2: Sir, i-clarify lang sir, may mga opportunity siya, sir? Ang dikta?
3: Ang sabi kanina is meron. Hindi lang, isa lang yung sinabing kasama niya eh. Hindi, pero hindi pa natin masure. Kasi sa logbook is individual yung paglista eh. Okay. Hindi natin masabing kasama niya talaga. So, maaaring siguro yung nakitang kasama niya is pasabayan niya lang lumabas.
1: Okay.
3: So hindi pa definitely na malaman kung kasama niya talaga.
2: Sa ano sa mga suspect, sa appearance, ano? Naka-helmet na, anong kayo sir? Anong
3: yun? Ito pa nga kanina, isang sinasabi is makasombrero. Nakasombrero and nakabonnet. Pero tinitignan natin sa CCTV, nagmamatch yung description ng motor, ng kulay ng motor and damit ng suspect. Pero yung isa is parang naka-helmet. Going Cabo or Doca.
2: Ata, Cabo. So wala gito intercept sa?
3: Wala gito. So color black. Scooter sir. Hindi pa natin natitimin kung ano yung klase. Anong baklay ito natin? Actually, nung kinausap siya and together with BJB, parang wala rin siyang reaction, wala talaga siyang masabi. Actually sir, may incident report din sila. And okay man yung coordination namin with BJB, binigay man nila lahat ng data na kailangan namin. And nakausap namin yung dapat namin kausapin. Actually, pasalamat nga tayo sa BJB. Kasi may na-hold silang isang tao na mismong nakakita sa insidente. I-check pa natin sir. Check pa natin. Nag-aantay lang kami ng complete na background. Although may background na tayo ng binisita mo dito.
2: Okay.
3: And pinapimbestigan pa natin with the help of Manila Police Station kung ano yung background ng biktima.
2: Ang sala detain niya. Amin na isang ginano sir. Ang involved na sir. No, bali, pagwakman sa facility nito na nakakita.
3: Actually, hindi sir. Bali yung witness na na-hold is tricycle driver.
1: May na-hold? May na-hold ka ito pang France?
0: Ako to ang nakakita.
1: Ah, okay.
0: In-hold to. Ako to nakakita. So, ginkwaan siyang detalye. Ako siya natabo nga insidente man ka tropa Harley.
1: Oho. Well, see, kung ano ang ako nandiya paglantaw daw inablang ang mga kriminal subong daw ay naginapili ng lugar na huwag hatlok. No? Grabe, kisog. Ahay. Pero sige lang, tanawantang investigation sa itong mga lagas kapulisan, itong managsahaw ni Katropang France kahit di ara pa sa BJMP pagkatapos nga dara sa area nga na may access ang pulista, ang security naton. Pero basta kalabanan sa riding in tandem daw muamo gid ni. Daw ay napakadtuan ng investigations ni di.
0: Oo, ano gani kita Parvin, no? O ti ang ari ni dakol mapulitan kon ano gining ilang ang ilaning investigation ding ilang pabagi para ma ano gini mo sa po budget kung sino gini ang ara sa likod. So, sino nga panibago ang gani kita Parvin kag kung sino gini ang anong motibo ang sino nga kamatayan sa isa ni ka babae.
1: Why pa confirmation kung may upod gin man sa no? Kung may may upod sa pagwaya.
0: Yes, for confirmation. Pakay iba siguro kadungan niya lang iya blagwa sa facility bala.
1: Gani. Oo.
0: Oh. Okay, ba sige dululungan ng vlog ba? O, ba't dati, hindi ba na siguro mambal dito kung ilalay ito, kung lupo dito?
1: Mm-hmm.
0: O, amo ba na kapatawin ng ginaimsigaran man sa kapulisan?
1: Mm-hmm.
0: Sa posibleng iba at pag-inopod sa babae kung nag-aisanong ilang siya.
1: Mm-hmm. Sige, mabalaan tani kung mag-roll out ng ano ang investigation sa police.
0: Yes, kaya Pak Arvin, nakamuling nga itong update sa patrol.
1: Uh-huh.
0: Si Katropang Franz Andrew Burgos, sila mga bukol-bukol sila was magtumaras ng Phantom Bus Gold. Para sa nagawagayin ng Pilipino sa Pilipinas. XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Franz sa mga latest update, latest balita. Ang mentioning, isa ka babae, 40 anyos sobra ang edad. Nagbisita sa early live-in partner dira sa Negros Occidental District Jail. Pagkatapos nagwa alas 4 sa hapon, kahapon sa gabi, kahapon sa hapon, ginlabyan lang sa nag-aangkasanay nga mga perpetrators kriminal kaginluthang katropa. Now, nakatutok karon ato barangs kapulisan sa mga insidente o kung sa mga motibo. Katulad sang maybe may personal or illegal na droga.
4: Sinabi nyo na lahat eh.
1: Ang ining mga nagluntad nga insidente sa Bago City, mga katropa. Daw ka muna nabla kong kisa ikaw si Kwawi because ang alert level dira sa mga prisuhan tataas na mo, no? Any incident nga magaluntad da katropa, like for example nagsinggitan ka lang da, naglabay ka na, bitbit ka na kung ano nga palakol, kumakitaan ka na, may armas ka, considered threat na siya katropa dira sa lugar. Pagkatapos, ang access ng police naton is 100%, no? Ang access ng otoridad naton sa communication sa mga kapulisan naton, taas na, no? So anytime, like for example, may magluntad ng mga krimenda, magluntad ng mga tension, ang police na makatuwa na yun. Ang sitwasyon daw wala na ya kulba ang aton nga mga kapulisan, ang aton nga mga kriminal, ang mga perpetrators ready. The witness na iyasang ginapili ng lugar. Ano ang ininga representasyon? Kay kun maghambal ka riding in tandem, daw amuno na siya. Ang sitwasyon, kun riding in tandem, hindi na masulbar. Kun riding in tandem, bala na to's Batman. So, isa ni ka mga challenge karon sa mga kauturan ta, mga katropa, kung paano sulbaron. Kung paano naton lauton ang inima riding in tandem grip. Ang pagpatay sa mga individual nga ginlutang. Paglutang sa mga kauturan ta, pagkatapos, sakay lang sa motor, hindi naman sulbar ang kaso. So, daw ka presidents na siya eh. Daw amuna ni ang mga ginagamit sa mga kriminal nga pamaagis pagpatay. Kay ti kabalos lang hindi masulbar, hindi malaot sang aton otoridad kun riding in tandem na. Several cases katropa ang sa Cosmopolitan Church, di ba? No? Why pa talk nakita na development do ang dito naman niya sa proper sa Central Market, may ara na nasulbar na to. Kag na final makaso ang kay Freya Mego nga mga kasos gyapon nga may ara naman sa ginfinal nga kaso nga ano nga mga suspect. Pero there are several shooting incident mga katropa nga nagluntad dres na Negros Occidental nga riding in tandem. Di ko maghambal ka riding in tandem. Ang ibang mga kuturan tagambal na why na na iya, chance ha? Kung pa why na marakpan na. So ang himuon is matutok na lang sa pinaka mga kausa, like sa droga, like sa ginahambal tang live-in partner whatsoever, personal nga mga kantanan kag motibo sa pagpatay sa isa ka biktima. Now, ari dako niya panghangkat sa ato niya managas kapulisan subong. Kung droga gidman ang ining kausa, nag-ooperate digli mga sindikato sa Negros Occidental, no? May nag-ooperate digli nga mga grupo sa mga drugista nga kaya nila magpatay, kaya nila maglayaw, naglapta lang di sa Negros Occidental. Kag anytime pwede maghimo sa krimen nga hindi malaot sa kapulisan lang. Amo ra bala? So daw amo ning isa sa mga sitwasyon nga tutukan man siguro no sa aton nga marag sa kapulisan ang mga mga bayan. No, pero gaw ra tulat man ta. Let's still we're still positive nga malabot ini mga katropa sang mga otoridad tang suspect kag konsin oh. Ang mastermind sini ay sinong sa likod sa pagpatay sa ining babae mga katropa. Why ni ba to? Yeah, babae mo. It could be droga, balos. It could be personal, balos man Japon, no? It could be nga ang babae to may personal man nga kontra, no? Nga amo ning nagbantay sa iya, amo ning ginhalinan sa pagkutil sa kabuhi sa niya. Dobra bla, kadamo sa mga kampang nga mga nga mga anggulo nga pwede naton paminsaran. Pwede naton dumdumon mga katropa. Pero amo na, no? Sa aton nga mga kapulisan daw pirmi na ni siya. Daw amo na niya ang formula sa mga kriminal nga magamit na lang sila sa riding in tandem. Para maghimo sang ilang nga mga sang krimen, no? Ang question lang da, paano nato ma-arrestar dili, no? At hambal ni sang mga kauturan ta sinya kinahanglan may ara kita nakaplastar. Kabut lang gali makaplastar man sa mga checkpoints mo, no? May mga police areas dira mga katropa nga pwede mag inspection o kung magsita sa mga doka kaduda-duda nga mga tsura. I hope nga ma-imuan sa pamaagi eh. No, kay daw kun amo na malang nigli ang pinatsyanay na natun na risbakulod kun riding in tandem daw ay na lang na tuipan ni sa mga perpetrators mo nga style nga budlay dakpon sang pulista na tuipan ni sang mga kriminal nga once riding in tandem budlay ang mga kapulisan nato nga maglaot sa nila. O, diba? Oras natin, alas na 8:20 na sa pagpangalagad natin, katropa. Makomersyal ako. Aboy ito mga obligasyon natin pagkatapos balik kayo kita mga katropa pagkatapos ini standby.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nucleo.
9: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
7: The secrets of hell.
8: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga waysang instant solution.
9: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
8: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo ma-mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
9: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
5: Santhon Plus Gold.
9: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
7: The secret of health.
9: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain irritated kita madali kita mag-react
8: short-tempered ikaw.
9: Yes, so. Santhol Plus Gold. Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhol Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
7: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayong napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maka.

0: kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Katro pa, public service lang, ginapaybalo sa pamilya, himata kag-abyan ni Susana Panunciano Fernando o kung sa kay Chay Diding Susan. Nga siya nag-nahaya, nagtiliwan, kaginahaya karon sa iyang panimalay sa Barangay Cubay, A, Inapoy Kabankalan. Kag siya nakatalana nga igalubong sa Hunyo 15, 2026, Lunes ka tropa, sa amuman nga lugar. So magpakingangot na lang. I hope may mga Facebook sila nga kantuan. Or hindi kini magkantun lang to dito sa Barangay Inapoy. Barangay Cubay A, Inapoy Kabankalan, mga katropa, no? Sa Cubay... Ah, okay, sige. So, liwata, ginapabalo na ito ng pamilya kaghimata, kag-abyan ni Susana Valenciano Fernando sa or Diding Susan. Nga siya nagtaliwan kag nahaya sa iya panimalay, no? Sa Barangay Cubay A, Inapoy Kabankalan. Kag siya nakatalana nga igalubong sa Hunyo 15, sining nga tuig, Lunes ina katropa, kag sa amuman nga lugar. Okay? So parehog lang ko da sa mga himata, kilala sa kay ng Diding, parehog lang ko pabalo sa iya mga kilala da nga amunay ang haya niya kag ang adlaw sa iyang lubong katropa. Oras naton 8:33. Sa pagpangalagad naton, morning sa inyo, salamat gid ha. Sa kay Lia Lobrado, sa Jacon may baha. Amo pa niyo, na-mention ni Ma'am, ang Kabankalan, dugay na siya nga nagabaha-baha. Da, no, mag-taas tubig, mag-ulan-ulan, ang Kabankalan Public Market, nagabaha na yun, no? Buhay takabalo kung anong rason, no? Kunway sa outlet, kunubo gid man sa kalugad na. Nga permi lang ginabaha katropa nga pero kinahanglan siguro atensyon na sa aton nga lokal puruhan ta kay uhon ta na ang aton nga merkado, no? Kabudlay na namang istorya-istorya pata nga kun amoni mga binasulay patabla, no, katropa. Kinahanglan ang sabat sa panawagan sa aton pumuruyo ta kag sakripisyo makun mo mga katropa pag ulan niya gabaha sulod ha gataas tubig. Kung mag-ulan, gatubod man tubig dito sa top. Tibod lang sitwasyon sa mga vendors na tunda sa Kabankalan, no? Maluoy man ta. Kabalo kita, kinanglan ni budget, kinanglan ni aktuhan para sa pagpakayo. Pero pila na nabla ka pakayong atabo na sa Kabankalan, no? Sa merkado sa Kabankalan. Di ba? Kapila na sa... So... San open ni tub-tub, san open ni mga experience sa mga residente ta o kung sa mga vendors naman. Nga permilanda gataas ang tubig. Dira sa area katropa, once mag-taas mag-ulan, sigurado gina taas tubig da. Kay ining merkado sa Kabankalan, ara na nabutang sa nadalman nga bahin mo. No? So kung hindi ka... hindi ka sigurado, kung hindi ka plastado da, nga ara kami medyo taas-taas nga level, sigurado bahaan ka man. Muna bla. So, ara ipagpanawagan, seryoso na yung panawagan mga katropa, sang aton nga pila ka mga kulturan da, aktuhan na tani sa local government, antes pa maglala ang mga sitwasyon, no? Ang gina-expectar pa nato ni, subong nga mga tinuig, kundi may ara sang ginahambal nga laninyo, alaninya, ang pagtaas, pagbaskog, pag-ulan-ulan, mga bagyo nga magigo sa atun, no? So dapat kung resilient ta, ginahimo tari, ginapreparahan tari, ang amunay yung mga insidente, kag pila ka mga sitwasyon sa mga lugar ta, even sa mga barangay natun, anon ta na karon budget na naman? No, pwede mo na maktuhan na sa iba i-gamiton ta mga budget sa ibang da. Ha? May mga proposal na gani nga kay uhon ang drainage kuno. Pero we bet mga katropa ang ining mga sitwasyon hindi man niya masulbar sa ginataka ginahambal ta nga pagpangita sa mga drain pag-check na sa mga drainage natin. But because ang area nadalman sa no, dalom sa kayo. So kung taasan ka tubig da, kung mag-ulan-ulan, sigurado hindi na hindi ka magkibot, mataas tubig da. Di, way takbalo ko na nung himuon ni Mayor Benji Miranda na di, nami pa man yung performance ni Mayor Benji kay nadarami mo sa top performing executive chief executive Dennis Negros Occidental. Pero kung amo ni, daw makita man to sa tao nga, ay hala, daw ay maraging nagihuan naman. Ang amon problema daw, dugay naman tinuig. Nga nag-trabaho kami, ang once mag-ulan, gabubo man niya. Kung gaulan sa guwa, gaulan man sulod. Hindi ka kita, imuya mo naman. Guba nga lang ni Mayor Benji Miranda kung magkamuling. Tungod lang sa mga merkado. Ang isyo abis ang bulubaha diri sa Southern Negros Katropa. Medyo dugay na siya. Manubduman nyo to ang Odette nga nag-igo man sa nasamit na lugar. Abali na, catch basin ko no. Because ara da ang pinakadako abi nga ano nga suba no. Amunay ang ilog hila mga river nga amunay nagasalod sang tubig halin oriental kag pinapa ka mga sapa sa Kabankalan sa Southern Negros. So kung magtaas na da tingob ang tubig dra mga katorpa. Pero pag nantaw na ton separado man abi ang proper sang handuma sang ano sang Kabankalan kun lantaon ta kun lantaon tang landscape nyo bra no. Ang chance nga pwede ang tan butangan sa mga drainage pakadto na to sa ilog hinabangan katropa dako ang posibilidad no kumakayo lang ang drainage na tunda galing it requires ang comprehensive abi nga pagtuon hindi pwede nga maplano ka lang para sa drainage nimo nga angot-angoton mo nanto ang mga barangay kag ang sa proper da nga ginataasan sa tubig. Hindi pwede mo, no? Dapat may plano. Una bes, malapad nga mga lugar katropa nga ginagapundo ang tubig. Hindi ka panaog ang tubig sa mga area sa pakadto sa ilog hilabangan or din man nga mga suba nga pwede maagi itong tubig na. So karon ang problema kay samtang stagnant ini, samtang wala magihuan, ang pumuluyo ta nagasakripisyo. Ang pumuluyo ta nabudlayan, no? Sigurado may mahambal gid ni si Ma'am Lia Lobrado, ha? Hambal ya sinya do kasadya man ah, no? Kun magbaha pareho man bala kun wala sud-an sadya. Amo na nga termino sa aton sa bakulod nun mo sa negrosanon linya way kapis balay sadya yun. Wala sudans balay ay sadya gid pala kaya maroon yung sitwasyon da sa Kabankalan no ang merkado ginabaha ang merkado gataas tubig ang pumuruyo mga vendors da garenta sakripisyo di ni karon ang kamot da din katindog ni aton nga local government sa pagsulbar sang problema naman, dugay na niya kayo mo, no? We understand nga may ara sa mga proposal nga nag-atag panugot sa alkalde nga mautang sang 2 billion pesos to. Pero dapat abi ang aton paglantaw kinahanglan sang dako nga pagtuon sira da mo, no? Hindi basta-basta nga maghibo ka lang sa kulukalukalog mo da. Kag ipaangton mo to sa ilog hinabangan. It should be may ara sang comprehensive study nga ipresentar sang aton sa aton pumuluyo kung paano himuon ang drainage kina. Ano ang kaundan sang 2 billion pesos nga utangon sang Kabankalan? Ha? Ano ang plastada nga paghimuon para mahimuan sang ano da sang tawag di sang aragyan ang tubig mga katropa kag ang isa pagid ka mga challenge amo sini no hinali tumaas kag maglapaw ang tubig sa ilog hilabangan paano naman mapunggan kaya muna ang last recourse mo no kung nagataas ang tubig sa poblasyon dapat may habuyan siya ang habuyan niya ti ilog hilabangan no katropa. Pero kung tumaas ganin tubig sa ilog hilabangan, di na makadto. Sigurado, dras proper naman sa poblasyon.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Amo na ang isang pinaka-challenge. That's why comprehensive ang pagtuon, kag comprehensive ang pila ka mga sitwasyon, pila ka mga pamaagi para ma-solbar ang problema sa baha nila mga katropa. Alright, so manam, no? Ang pila ka mga bagay nga aton nga paglantawon, no? Sa sining panahon. Okay? Oras na ton, 8:43 na sa pagpangalagad ta. I hope magihiwa na sa kag mahatag man statement, eh, hatag man sa commitment ang atong kaldida. Kung paano solbaron, anong plano, anong gusto ta matabo sa merkado publiko sang kabantalan kay do dugay na abing mga problema da. Mga kapitan Gambal, sige tika mudlay gid man magsolbar sang isyu sang baha da kay do kadalman, no? Pero no, kung may i-propose naman si ano, si Mayor Benji nga area, the most kung mahimo, ma-relocate ka mo. Pero hindi basta-basta man, budget na rin kinanglan na. Oras mga katropa, 8:44. Balikan na, no, ang mga topiko na sa kamansyalan para makuha natin pila ka mga details, pila ka mga detalye sa pamahagi sa ating lokal pakuluhan kung paano nila solbaron baha. Oras na mga katropa, 8:44 na. Ang sadya, kay ti may-ari na kita sang nakaambaman. Ambag nga rollback naman sa Martes katropa, no? I hope tari na matyagan sa pila ka mga uturan ta ang rollback ng ginahambal sa Department of Energy. Kay sa mga pulisa, mga katropa, klaro gid man to nga wala sang pwede mahimo ang aton na Energy Department tungod sang pulisa sang aton gobyerno sa pag-deregulate, sa iya control sa mga oil companies nga mag-impose sang ilang presyo sa petrolyo. Tama na. Why question, no? And that's why ginaparwagan natin gani sa aton nga mga mamalita to do something about that na mabalik ang gahom sa aton nga national government over control sa presyo sang petrolyo. O galing, ano siya eh, lapad nga scope nga problema ini mga katropa nga kinahanglan ay baguhon sistema sang aton nga pulisa, sang aton nga gobyerno, ha? Sa isyo sang negosyo sang enerhiya sa pungsod Pilipinas, no? Kay ti istorya pa lang to gani, gindiregulate mo na ang imong pulisa para i-privatize ining mga oil companies ang imong asset mismo nga gasoline station, ginbaligya mo ang stake mo or ang property mo dito sa mga pribado nga mga kumpanya, kay ti pag-insindi mo nami to sila magpadlagan sang ilang sang sining kumpanya katropa, no? Pagkatapos makasave ang gobyerno sa mga dalagko nga mga losses probably because ka sang paglantaw tay pagkatempo incompetent pa ni sang pila ka mga managers natin nga mag-operar sang sining kinakabig natin fueling station sang gobyerno. So Petron nabaligya na sa mga katropa sang aton nga national government kapupukan to sang incumbency ni former president the late Fidel V. Ramos nga na nakasunod kita sa GATT WTO. Pagkatapos ginderegulate ang aton nga mga pulisa, control naton sa mga negosyo diri sa sudad sa okon sa bilog ng Pilipinas sa katropa. So that's a broader scope abing pag-istoryahan. Now since nga naka-declare man ang aton nga presidente sang state of national energy emergency, ga-expect kita nga ang power nga ginhatag sa Kongreso kag Senado sa iya is absolute, meaning to say kung gusto niya nga i-suspend ang excise tax, i-suspend ang mga taxes katropa, may ara na authority ang aton presidente, no? Amoting muning panawagan sa una gani pagkonvinto sang aton pila ka mga ahensya sang ehekutibo nga dapat tagaan sang gahom ang aton nga presidente sa paghimo sa pamaagi para mag control sa pagtaas sang presyo sang petrolyo sa pungsod Pilipinas katropa. Alright? But because nga ti why to utilize ang aton presidente ang balila, linya kung mag panubo gid man ko, kung mag untat gid man ko sang kun magsuspend gid man ko sang excise tax. Termino mga katurpag mito ni suspension ha. Hindi man absolute power yung gid eh, no? Because ang pagkakas sang aton nga mga taxes sa mga produkto requires legislation, no? Nagakinahanglan ina sang pag-deliberate sa kamara at sa senado. Di ta pa magsindihan ang kamara kag senado, sbong galinaway sila. Pero ang gahom ngay natag sa presidente wala may utilize eh, no? Wala magamit eh. Though gaging gamit niya sa pag panguna sang POC sa pag hatag direksyon kung sa diin magbakal sang mga supply sang petrolyo, pinaagi sa magnegosyar sa mga kapungsuran para isupply sa mga oil companies diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, ti amun ang pwede mahimo niya. Pero amun ang siste, subong, lipay kita nga may mga rollback kita, lipay kita nga may paglubo na sa presyo sa petrolyo. Ang last to, may ara sa 9 pesos sa diesel. May ara naman to, puko mas o menos, 5 pesos nga rollback sa presyo sang gasolina. Kag 10 pesos gito sa kerosene. Madumduman nyo to, ginagrihan sang ato Department of Energy along with oil companies nga ang pagsaka staggered basis, no? Ginayo abi sang atong gobyerno ang ining mga oil companies nga amat-amata nyo lang be ang gin-grant sang atong gobyerno ang proposal sa mga oil firms diri sa pungsod Pilipinas nga amat-amaton lang ang pagsaka, which advantages montani sa aton, no? Kay ti ang pagsaka amat-amat hindi sa abrupt. Pero ang saka mga katropa maghambal ka abrupt, dahan-dahan halos 50% sang increase gin-impose nila din, no? Gin-impose nila. And that pila ka mga transes within a week katropa nga makompleto to ang increase nga ginahambal ta. For example, maya to 19 or 15 piso nga increase mga katropa, 50% of that mga abyan kalabanan na amo ni practice kay ti amo ni pagpuro pa mangkot sa mga fueling stations eh. 50% of that imposed dayon ang increase sa presyo sang petrolyo on the first day, no? Meaning to say Martes, okay? So ang ginahimo next ang nabilin to amat-amat, maybe two tranches or next buo, no, sa katapusan ng Maradlaw. Well, pasalamat kita because first day hindi pa tamatampa sang dako nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Pero the next day, batsagan mo na kay ti amat-amat. Lipod sa ato ni Himalo ang ining staggered basis nga plastada sang ato DOE. Ginagamit man ni sang mga oil companies even sa pag-impose sa mga rollbacks sa aton nga mga nagapauna nga presyo o kung produktong petrolyo. Okay, like for example, may 10 pesos sa they can impose like probably 3 pesos lang anay nga rollback on the first day. Second day mabalas na 3 pesos naman, di ba? No? Pagkatapos 3 pesos naman dason nga nagdaw dobra blang sistema. Now ti daw ka sa jaman nga kung mag-report ang aton nga Department of Energy nga good news nga may ara sang rollback dason semana nga dako, no? Ginatermino ni is big time rollback ang ginahambal sang aton nga Department of Energy. Pero mga katropa, ining rollback nga ni wala tani ma-enjoy as expected as it is on the first and second day mga abyan nga ang gina-impose din nila is ano lang eh, gina-impose nila is amat-amat man. Pero amo ring catch mga katropa, kalabanan ang practice sa mga ano, luwas guro ang Petron, no? Kaya nakita tang Petron naga-impose ang automatic nga ano mo, price reduction sa presyo sang petrolyo, no? Kahit kung mag-impose sila, nagpatuman sila dayon automatic 7 pesos, 5 pesos nga reduction abi sa presyo sa petrolyo. And I hope tani amo manhimoon sa mga companies hindi nila paghampangan ang staggered system nga rin, no? Nga ginambal sa presidente natun o nga ambal sa atong DOE, kinaagrihan nila. Kaya nga, perdita os na di O na best, mga katropa, sa first day, for example, sa 5 pesos, o kung sa 5 pesos nga rollback, i-impose mo na iya, piso lang. No? Ipatuman mo, piso lang. Ha? The next day, piso naman liwat. No? For example, Martes, buhin ka, piso. Second day is 3 pesos naman. May 2 ka nakapiso, rollback. Third day, katropa, may ara ka 3 pesos naman. No? May 3 pesos kami. Alright? Sa Jani. Kahit dako na, may 3 pesos na. No? Pero ambot lang kung nagkatabo na. Ha? Kaya may ara pa na isang litok ng isa mo. On the fourth day, katropa, which falls on Sunday, probably Sunday, kag Friday, kalabanan sa mga fueling stations, katropa, nag out of stock na ang ilang diesel, inang ilang unleaded. Kaya kinanglan nila i-dispose na to ang ilang may presyo kag ila special nga petrolyo bla nga gatong. So tingala ka lang. Now question, na avail ba lasang tao ang ining ano nga rollback sang aton presyo sang petrolyo? Ha? Do ininto anay portion ng mga istorya mo ni? On the first day, piso. Tuesday. Second day, piso. Third day, peso. Pagka fourth, fifth day, mga katropa, why na sa stock? Wala na sa stock. Nga, kahit why na ko, no? Why na kabalo kung naubos kita man ng stock? Pero kabalo kita, nga ang full reduction falls on the last two days, katropa, sang implementation, sang rollback, halin sa mando sang DOE. Naiskapuhan ni sa mga fueling station ang total, ang kompleto, nga 5 pesos. Nga rollback kung tani, mga katropa. Kaya nga, why na sila stock mo? Why na sila? Out of stock na? Kaya balo ka ba lang niya? Ay, oo, kaya naubos git. Ha? Damo nagbakal. No, how do we know? Ha? How do we know? Now, ang pahayag sa DOE, sinya may ara man kami sa monitoring mechanism nga gina-check ang ilang bilin sang gasolina or fuel nila antes ang replacement nga matabo, mga katropa. But how do we know? Ha? Was it made publicized? Was it made public ang ining mga monitoring, mga katropa? And that isa sa parawagan sa DOE naton nga if tutuod ka mo nga nagakontra sa hoarding sang stock o kon supply sang produktong gatong petrolyo sa Pilipinas, pwede ka mo makahimo sang mechanism para i-post ninyo ang implemented nga mga price reduction kung may rollback. Kaya daw na kita naton di mabutang kamo sang rollback, i-report nyo ang rollback pero wala nyo gina-report ang actual implementation sa rollback sa mga tagsa-tagsa ka mga oil companies di responsod Pilipinas. Di ba? Pero tanong ba? Kung may ara sang increase katropa, no? Ara ya gina-report sa tao. O amuni ang saka subong, no? Amuni saka subong sang presyo sang gatong ta dari sa Pilipinas. Di ba? Kaya daw ka-unfair nga kung increase gani ang baseline sang implementation is half sang increase gani. Pero kung reduction gani, kung rollback gani, piso-piso, ang gina-impose ninyo until matapos nyo, no? Ang gini mga oil companies, mga katropa, naghampang ura-ura para sa tao. Gapanago sila sa mga pulisa, may mga buho, abi, ang mga agreement sa atong DOE sa mga oil companies gini. No? Grapa, tadlungon. Kaya nga, tingala ta katropa sa mga panahon gambalta. Oh, naglubo siya. At least, balaan mo, ang presyo sa petrolyo, nag-aapekto ni sa mga presyo sa mga basic na barbaraklon, bugas, aton nga tinapay, aton nga mga utanon, no? Tarandas lang, may ara silang delivery cost na, may shipping cost sila. Kag may ara sila sa ginabayaran nga ilagatong sa pag-deliver sa nada. Atong cost nga na gasto nila sa gatong, ibutang man nila da sa presyo sa ila produkto. And that's why, katropa, bisanano kahambal naton ang aton inflation rate nagataas Japon, no? Tungod sa mga cost nga ni mga katropa nga wala man ginatutukan sa kaysa sa gobyerno natin, no? Tita Robla, mark my word, mga katropa, sa mga fueling station by Monday may ara na sa reduction, may ara naman kita sa ginakabig naton rollback. Kadtuin nyo sa mga fueling station ninyo, i-picture nyo, kag i-compare ninyo, mga katropa, sa first day sa implementation. O nabuhin gid man na ang 10 pesos or ang 5 ka piso nga rollback sa presyo sang petrolyo, presyo sang gasolina, presyo sang diesel. Para mabalaan ta. Kag ang ini nga mga fuel oil companies dapat malabat sila, mga katropa. Ang problema lang amos ni, wala man sang obligasyon, wala man sang control ang aton gobyerno to penalize ang isyo sang hoarding dari sa pungsod Pilipinas. Maybe may ara sa mga existing laws, pero sa isyo sang bagbarigyanay sang barigyanay sang oil, gasolina, diesel, mga katropa, come what may niya sa DOE. Why man sila kung control mo? Nga muna yung panawagan nila, kabalikan ta ang pulisa naton sa aton kamot, aton control sa mga fueling stations diri, mga katropa. So that means to say, bisanano pa nga himuon sa mga oil companies nga ihampangan nilang presyo, wala gijapon nga sanction ang aton gobyerno sa labi. No? Wala sang kamot ang aton gobyerno because sang pulisa nga gindiregulate ko lang ang imo control sa mga oil companies kini, mga abyan. Di sadya ni. Puro lang isyo, puro lang hambal nila for the week. May ara sang rollback na 4 pesos. Pero ang gina-enjoy, mga katropas ng tao, 3 pesos lang. Nagapalagyo Japon ang mga oil companies kini sa mga accountabilities nila, sa mga responsibilities nila to implement fully ang ginahambal natin ng rollback. Tido wala. Amo ning ginapanawagan naton nga dapat pulisa, solid dapat. Kung gin-implement yun to ang 30% or 50% on the first day sang price increase, tani, sa first day sang implementation sang inyo nga price rollback, i-implement yun man to ang 50% sang inyong adjustment inyubuhin sa presyo sa petrolyo sa unang adlaw pa lang sa implementation sa rollback. Anong hambal to sang isa ka fueling company? Hambal to, uy, singkuti, ano pala pila subong na do kagapon 26 ano man daw stintay size man ti subong at iso lang nangyamat amat lang na sir.
1: Last 6 minutes ka na era.
0: Muna, bla? Ay, sus. Dali, talk naman ta, mga katropa. Anyway, wanta oras, no? It's a minute after 9 o'clock morning. Sa kay Giancarlo Villanueva, wishing you a good health and more birthdays to come. Study hard, ha? Bless you. Oh, happy birthday! Sa kay, that's coming from your loving mother, Jenny Villanueva, and Tagayers Forever Team. Happy birthday to all birthday celebrators. And also, happy birthday sa kay happy birthday loving stronger couple sa kay Rina Jane Bacharo and Janjan. Tayo. Wishing you good health and more blessings to come. And also, more blessings both of you. Stay strong and stay strong in your relationship. Oo, that's coming from Bacharo family, kag sakay Batayo family, Panunciano family. Happy birthday to all the birthday celebrators today, mga katropa. It's June 7, 2026. Sino ang nawad-an sa Spurs? sino to ang nagpaldo naman? Kaya muna bala ko kis akong very popular katropa nga team Tudo ang taya. Ti medyo underdog to ang kontra. Ano gani kontrato sa ano? New York Knicks. Tipi na score 0-3 no? 0-2. Hi. Ti ano ni? Yum-yum. Mantan lang niya. Oras na mga katropa. It's a minute after 9 o'clock. Ma'am Elvira Gilogo, thank you so much. Salamat kid, mga katropa. Well, oras naman paalam ta. Bukas naman ta sa programa ta sa Bullseye katropa at this point of time. Sa mga katropa natin nga nagabantay sa mga latest development sa mga issues natin. Pero mga katropa, paki-like and share na lang ang aton nga page, no? Ang aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kagkabankalan na XFM Kabankalan. Alright, morning sa inyo talaga. Sa ngalan sa atong technical partner, katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Rich Lipa, sa atong CEO, President, mga katropa, Dr. Remy Lito Oy, ang panamas katropang Win Salinas, nagpaalam. Have a nice weekend, mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Isa naman kaabiyan ang nagpamatun sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag Miss Kim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Xanthan Gold Coffee ka na.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore Outlets, TGP at Generica Nationwide.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
6: Pormada gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold.

0: Mix. Nilandit ko kay My Glauta Cosmetology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Zaton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Zaton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Zaton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Go!

0: ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore outlets, TGP at Generica nationwide.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Version X Plus Soft Gel Capsule. Ang nagaisahanon nga kapsula nga may aras ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Mga kilala nga mga antioxidant nga makabulig malikawan ang problema sa mata. Pareho sang katarata, glaucoma, tiridium kag iban pa nga problema sa mata nga nagatuga sang paglabo kag pagkabulag.
13: Version X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ang kapsula nga ginhimo para sa mata. Version X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhone Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santhone Vitamin C.
0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko ginainsa.

0: Oh, dietary supplement for men. Mapapa. Gasit Turbo.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Xanthan Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Xanthan Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Xanthan Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Xanthan Plus Gold.
3: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthan Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Xanthan Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impamasko kag Miss Kim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyo mga lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zaton kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Dofer, may lang maluya ako lawas. Dofer, may wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanamikid bala kay Batyag. Kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man na to ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
8: Turbo. Food supplement from a himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika.
1: Zaton Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Zaton Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Zaton Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Centro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayong
15: hapon. 103.9 XFM.
16: Nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
7: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
17: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
18: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
19: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
24: Oh.
23: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

geng. Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa pag-inistoryahan na kung paano naton maamligan ang ato sa kayong lawas. Paano naton mapabilin nga healthy? Paano kita makalikaw sa mga pamalatian? Dulaon tang negativity sa ato sa nga paminsaran. Ang sobra bala nga worry nga nagadala sa aton sang stress. Ang stress sa mo ina nagadala sa aton sang chronic inflammation. Ang chronic inflammation magsigisigi nagadala sa aton sang infection, nagadala sa aton sang komplikasyon. Ang komplikasyon na muna ng balatian. So nag-evolve man daw tao man halin sa paghimo pagkadto sa pagmabdos, pagkadto sa pagbunag, pagkadto sa lapsag, hasta nga nagdinalaga kag nagsinultiro. Hasta ang iban, papas na ang iban, bago palang bunag. Dawa mo na, it's a cycle. Life is a cycle, ladies and gentlemen. Pero kung daano kadasig ang cycle, daano kadasig bala ang pagbaylo, pag-ilis bala, sang tawag na to siya ni offspring. Ano kada ano ka lawig ato sini nga tinerdis kalibutan kag kun ano kalipot most of it pwede naton makontrol, pwede naton sini ma pwede naton bala man no ma magiyahan nga maglawig-lawig man tani eh. Galing kay ti ang mga tentasyon kag makapalain sa aton ni kayong lawas ay sa kanamit gid abi. Sa ato sa ring pagparagad, live kitang mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa bilog sa ring Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Mabatian man kita sa ato sa ring live streaming sa tanan sa ring mga XFM station Facebook pages. Pero kung may ara ka mo sa ring palamagutan nun, please direct it and i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa ina sa ato sa ring consultant and certified naturopath practitioner. And syempre sa ato sa ring pagparagad upod ta sa gihapon na ato sa ring partner sa sininyang programa, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Syempre, upod sa rewat sa aton sa ring mga suki nga mga tagparamati nga nagaabang-abang na naman kung nanong aton topiko nga pagadiskusyonan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad. Kag kabay pa sa aton mga tagparamati, Sir Josil, ano? Mga viewers na aton sa Facebook Live, manaya-naya ang inyo sa ni panibot, manaya-nayang inyo sa ring paminsaron, paino-ino sa piyak sang mga nagakatabo sa aton sini palibot kay isa sa nagahatagali sa aton, Sir Josil, sang risgo sa aton ikaing lawas ining imbalance sa aton sini paminsaron, negatibo na aton sini panghuna-huna kag iban pagid sini nga mga hindi mayo maidulot kung nagapadayon kita dere.
0: Mga musta kita bisubong, kamustang inyo sini nga pagbugtaw, kamustang inyo sini nga paningkay-singkay, kamustang inyo sini nga mudo subong yang adlaw, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Are you happy? Are you sad? Excited, Doc Leo?
1: Actually, tanan nga feeling, kag emosyon, Sir Josil, is valid man eh.
0: Mm-hmm.
1: Why man sing emosyon nga kung baratyagon nga hindi valido? Kahit di, paghabal kita, Sir Josil, sa baratyagon, subjective abin eh.
0: Oo.
1: Para sa iban, daw kasimple lang, kung kagamay lang, pero sa nagabatyag, yan, para sa iya, something nga kinanglan niya express o kon react sang amusina.
0: May mga lumalangog, gani kon kaisa, medyo masakit ini, pero ambal nila, may ara ya ko nung gakalipayan o kon may mapatay mo.
1: Mm-hmm.
0: Number one, sila niya libre naman panyagat o tumaglubong.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha, sila niya kon bata, kakaga manunubli ka, sila niya ay salamat niya, ako nam nubli, sila manggadya.
1: Mm-hmm.
0: Masakit matuod na nga kamaturan, but let us all imagine niya kon may ara kapropidad, laban-naban sini, kung may sakons pamilya sa manunubli, Dok Leo, kakalipay gid.
1: Amogid, Sir Josil, ano? Hindi man tani maayo. Pero may dugang pagkita na, Sir Josil, eh. May ara man kunong nagakabuhi sa patay, eh.
0: May nagakabuhi sa patay daw, dalom hao.
1: Punerarya.
0: O, pierde ni gusto kung may patay mo, no? Amo ni nga ti para sa ilang pangamuyo nila si Ned Lodlo, may patay mo.
1: Actually, Sir Josil, sa current nga lifestyle kag mga pangginawi, kung hindi ma-reform, Sir Josil, ano? Bisan di mo na pagpangamuyoon eh. Because what we sow, what we reap abe. Natural law. Ang resulta, Sir Josil, sa hindi natin paghalang sa ikaing lawas, dito magiging pakanto, Sir Josil, eventually sa kamatayon and ang masubo, Sir Josil, premature death.
0: Muna nga, instead nga manumdum, kita makapalipay sa aton la. Dapat amulgin na ang aton panumdumon, maninguha kita parang i-finance ng ato sa ninyo once pagkatapos manumdom kita kung ano makapalipay sa aton, i-treat mo kagalingon mo kagpamilya mo sa pagkaon, i-treat ni mo abi sa travel. Dapat nga amo na nga ato sa ninyo panumdumon, pero kung ga masakit ka ang ina panumdum mo permi, sila nga no hen main sitwasyon sang balayaan ko man na hindi ka bala mapahamtang pagkatapos ini ga panumdum kasi ti mga pila ng kadlaw kag pila ka bulan tiner ko man. Pagkatapos ti isa mo gidra kadako nga ginapanumdom ang acceptance nimo nga bangod kay may balatian ka, mahambal ka nga anytime from now ready ako to go. Mo nang pinakamasakit ha, pero subong istoryahan ta balatyagon. Mo nang always and every day dapat in love do playo eh. Hindi mga ma in love ka sa mga tanan nga taos palibot ha. Dapat nga in love ka adlaw-adlaw sa kogalingon mo, Dokleyo. Kaya kung in love ka sa kogalingon mo, hindi mo na pagsakiton, hindi mo na pagpabayan, hindi mo na pag pakanun sang hindi maayos kogalingon mo. Di ba, Dokleyo?
1: Correct, Sir Josil, no? Kag kung in love kita sa aton sa ni kogalingon, Sir Josil, mangin mahigugmaon kung mapinalanggaon makita una-una sa aton familia, especially sa asawa. Kiti ginahambal, Sir Josil, dira sa mga spiritual counselor, mga guidance counselor nga ang bana ko, no, kag asawa, isa lang sila kalawas. Kung ano ginahimo mo sa asawa mo, kung laki ka, bida, paros lang ginahimo mo sa lawas mo. Amuman, kung ano man kung ginahimo mo sa imo isig katawo, kasubong ginahimo o man sa imo sining kaugalingon. Gani pinakapunto kung nasa ni Dari Sir Josil sa maayo nga pang ginawi, maayo nga pang lawas, hindi lang Sir Josil sa physical, kundi lakip sa spiritual kag mental health, Sir Josil, higug mauna to ng aton kaugalingon, kag lakip man ng aton sa isig katawo.
0: Amo nang ginisiling nga, hindi mo man mapakita abisa imo sining partner ang pagpalangga, mahambal nga ga palangga tagid ikaw mo, siling niya bire-birahi inom niya soft drinks. Palangga matod sa hambal, pero buhat, hindi. Ino, parehas na lang. Ginaampalan mo sa nga palangga mo, pagkatapos na ginahiluan mo, bla.
1: May harap man, Sir Josil, palangga niya ko, no? Kada adlaw, handaan niya sang tanan niya mga manamit at mamakalamay.
0: Para nga dasig mundulas kalibutan. Gali kay may mas palangga siya.
1: Yes.
0: Asawa niya palangga lang. Pero may mas palangga pagin sa asawa niya. Pero tindari hambalan tayo ning feeling nga ginatawag sini loneliness. Maghambali ko sa Ilunggo sini nga loneliness, Dok Leo, pagka masinulubon.
1: Yes, Sir Josil. Pagka masinulubon, in a sense nga may feeling kang ikaw sini ang nag-isahanon. Pero lain man, Sir Josil, ang alone kaysa sa lonely, ha? Two distinct na silang ginatawag sitwasyon. Pwede, Sir Josil, nga alone ng isa katao, pero hindi siya lonely. Pwede nga we are surrounded by our families, work, ginatawag co-workers, tanan nga tao, dira nga gusto na to ni upod, ukon, pwede makaupod sa aton, but still, we feel lonely, Sir Josil.
0: The feeling of emptiness kung sa mga kanta pa.
1: Isa, Sir Josil?
0: Daw nag-isahan nun kay sa shift niya daw ay kaya bi kagrupo, ay kaya abyan, or if not, bisan pa tuod niya sinadyang iban, ang ikaw ya gamuni-muni gihapon. Feeling of loneliness. If we speak about loneliness, Doc Leo, nga, serious health risk ini, risk go ini sa ikayong lawas ta, Doc Leo?
1: Sang una, Sir Josil, sa malawig yung mga tinuyag yung loneliness, ginatanaw, ini sa mga ekspertong mainly as emotional problem. Okay. Kay ti ko na balon ato ng loneliness, Sir Josil, occurs when there is a gap between the relationship you want and the relationships you actually have.
0: Mm-hmm.
1: May gusto ka, Sir Josil, pero why ma-meet? O kung why ma-meet ang imong sari nga gusto? O kung ara ka sa sitwasyon, Sir Josil, o kung sa relasyon, nga hindi mo gusto.
0: Mm-hmm.
1: That's why bisan surrounded ka pa sa damo nga tao, Sir Josil, pero hindi mo gusto, as if nga daw ay kasang ginatawag connection.
0: Oh.
1: So feel mo gyapon nga lonely ikaw kag ginaview ni sang una, Sir Josil, nga mainly emotional problem. Pero sa subong nga mga panahon, Sir Josil, ang mga siyentista nakilala ni Sir Josil nga ang chronic loneliness mahimo maka-affecto sa halos kada o kung sa halos mayor nga sistema sa aton sir nga lawas, lakip sa aton sa nga utok, lakip sa aton kurason, sa immune system, sa pagbalanse sa aton sa nga hormone, affectado man lakip sa aton sa nga pagtulog, and even our mental health.
0: It's all about sa aton sa nga utok, Dok Leo, if we speak about feelings, no?
1: Mm-hmm.
0: Utok ta diri nagadikta sa aton sa nga mudo. Muning ako napiktadong utok ko, no? Asta sa punta sa imo buhok, ang punta sa imo sining akukos sa tiil, apiktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi balanse, no? Ang aton sining ginatawag kondisyon.
0: Mm.
1: Nakip sa aton sining utok, sa aton sining baratyagon, Sir Josil. Mangintuman kita sining ka-sensitibo.
0: Mm.
1: Gamay nga bagay, nakudako na sa aton nga pamatyag.
0: Oo. Oh. Pero kung maghambal kita nga, ining masamini mo sining feeling of loneliness, pagka masinulubon permi, manang hambal nila nga, tama ko nung kamahal ang yuhum sa imo sina.
1: Mm-hmm.
0: Anong epekto ya sini, Dok Leo, if you speak about that, balatsyagon, pamatsyagan, balatsyagon heart na, diktas ang utok, pagkatapos batsyag sa ato sining heart or kurason, anong epekto ya sini sang always ang masami sini, nga masinulubon ikaw, Dok Leo?
1: Tungod ng chronic loneliness, Sir Josil, can affect nearly every major system in the body. Ang research nagapakita, Sir Josil, nga ang prolonged loneliness is associated with higher risk of early death or premature death. Ara, Sir Josil, ang ginatawag heart disease. Ara ang stroke, depression, anxiety, dementia. Poor sleep kag weakened immunity. Because of these widespread effects, many public health experts now consider loneliness a major public health concern.
0: Okay. Because it's a feeling, balatsyagon ining loneliness, Dok Leo. Ang reaksyon sa ato sa ning kaugalingon, especially our feelings, amo mani anaga determine kon kaisa kon daw ano kabaskog ang pitik sa aton korason, kay kun kulbaan ka, grabing kuba-kuba sa imo sining korason, in short grabing palpitations mo.
1: Actually, Sir Josil, kon malipayon man kita, gadasig mo nang aton sering heartbeat eh.
0: Oh, pero in the sense, Dok Leo, nga mas malala kon you're feeling lonely.
1: Correct.
0: Because everything negative nga daan could also affect sa iban pag inato sa ring pagsinalayo, no? But speaking about this loneliness, nga makapikto ini sa aton nga blood pressure, how if it affects ato sa ring korason, Dok Leo, makapikto ini sa ato sa ring blood pressure, that delikado ba na bikon magtama kataas aton BP, amo na natawag naton magka high blood bala, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil, since nga ang chronic nga loneliness o kuno madugay bala nga pagka masinulubon tungod sa feeling waay ka connection, Sir Josil, makaapekto sa aton sa ring korason, makaapekto sa aton sa ring blood pressure. Pila sa rin kapag to, nagapakita, Sir Josil, ng chronic loneliness is associated with higher blood pressure. Initungod, ang stress system, system naton, Sir Josil, remain activated. Ang blood vessels naton stay under greater strain. Kag ti ko nagapabilin kita, Sir Josil, sa sinino nga ginatawag kondisyon bala, mataas permi nga aton sining blood pressure because of loneliness ti samtang nagalipas sa mga panahon, Sir Josil, because of elevated blood pressure naga-increase ang aton sining risgo sa heart attack, stroke, and even kidney disease.
0: Okay, so may epekto generally sa ato sa ning lawas. Nga ining mga negative nga epekto ya may cause further nga pag deteriorate sa ato sa ning health condition. In short, sini gapalipot kabuhi in short. Pero anong epekto ya sini sa mental health naton, Dok Leo? Ang masami sini nga pagkamasinulubon.
1: Ti posible Sir Josil nga ang ginatawag loneliness makadto ni siya o kung makonect Sir Josil sa depression.
0: Oh, and that's the worst, no? Ang depression, no, Cleo?
1: Yes, Sir Josil. Kati ang loneliness and depression are closely related, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi sila parehas, Sir Josil. Di magambal kita sa ningang loneliness. I don't feel connected to others. Why? Kasing connection sa iban, bisandamo pataas palibot mo. Samantala ang depression na bisar Josil is broader condition that can involve persistent sadness, loss of interest, fatigue, hopelessness. Kadulaan, ano, pagkadula sa paglaom, Sir Josil, changes in sleep and appetite. Loneliness can increase the risk of depression, Sir Josil, sa mga tagparamati na to na. At the same time, depression can increase loneliness. This creates a two-way relationship.
0: Mm. Muni, ang may mga feeling, ano ba, lonely. May

0: masakit mo. Ti bisan gali feelings naton being lonely and always lonely. Masami nga nagapangsubo ikaw, makaapikto sa ito ni kayong lawas. Sa overall nato, sining immune system, pagdepensa sa lawas ta, against sa mga masakit, ano ang mangin epekto yun sining Dok Leo?
1: May madumduman ko, Sir Josiel, no, isa ka naka-istorya akong medical doctor long time ago. Medyo matugay-dugay, nag-ibantong nga panahon eh. Mag-utod din silang apat ka mga medical doctor, Sir Josiel. Ang hampal sa isa ko utod sa kon. Abi mo ko na nung isa sa maayong kalidad sa isa ka doktor, magluwas sa paghatag sa reseta. Unang-una pa lang kon mapakadlaw kag mapahalipay niya iya sa pasyente.
0: Oho. Sa mo ning daw tawag nila sa ni kinanglan ang PR, good PR sang doktor. Kay dito na kon gasunod ka mo bala sa paborito ninyo mga Korean novela, mga short novel, ang arada sa inyo sa mga Facebook or social media pages. Makita ninyo na mga istorya bala nga the hopeless na bala nga mag-ayo. Pero bangod kay maayong connection sang doktor sa iya bilang pasyente, napilitan sa to undergo treatment process kag nag-ayo.
1: At ni Sir Josiel, several individuals rin nga nabaraan ito nga may ginabatsyag bala. Feeling nila, mungkin na ginabatsyag, mungkin ang lantugin ni Dalon sa doktor, ipakonsulta ko gid. Pero kapasulod pa lang sa clinic, sa ilasa na yung doktor, Sir Josiel, nagnami na matsyag nila.
0: Aho.
1: Why pa gani sila ma-istorya? Mas more kung maka-istorya pa gani.
0: No, feeling secured sila, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Oo, pero ti, pagsulod mo pa lang, habalong doktor, ay, ti, kabalik ka na, Dre, buhi ka pagali. Kung kaysa pang shock mo lang na sa doktor mo, para bala nga, hindi mo pagpabayaan ang schedule mo for treatment, bala kung kaysa.
1: Kag mangin seryoso kaysa mo, sining pagpakonsulta, gani.
0: Pagkatapos, mambal nga, ti, sinipabay bayaan mo, nagligat to, ay kadika balik. Pagkatapos, siling niya, ti, kamusta ang bulong mo? Siling niya, sa sunod siling, hindi ka magbalik. Basi, hindi ka nag-indi, siling niya, kalabot sa sunod. Kung kaysa may mga doktor, lango-langom lang na tuod, pero gadulot bala, para nga, mangin religious ikaw, buta mo rin masunod na imo bala, sa pag-inom ang dapat na imo imnon, sa pag-himo sa dapat na imo siningi libuon, Dok Leo. It's a shock and awe sometimes, ha?
1: Correct, Sir Josiel. Kaya nga man, ang pinakapunto, Sir Josiel, kung nga ang balatsyago na ton, nag-a-affecto gali sa ton sining ginatawag immunity, ang kabakod naton sa pagbakigbato, Sir Josiel, sa resistensya tungod nga ang masamigali nga pagka subo, Sir Josiel, feeling of being lonely, why connection, emptiness, kadulaan sa isang paglaom, Sir Josiel, tikabalis karan ang effect sa isang kalipay eh. Kung sang happiness, ang research nagasuggest, Sir Josiel, nga ang loneliness can alter immune system functioning. Kung masami kita sini masinulubon nga ang iya sining mahimo mangin epekto, Sir Josiel, nagaupod sa ginatawag reduced immune efficiency, increased inflammation, slower recovery from illness. Amo yung problem naton, Sir Josiel, gede kun magluya ang aton sining immune system, madali kita malatunan sang infection o kung badatian. Pero madugay kita, Sir Josiel, mag-ayo. Amo ning problem na ton diri kag nga ang ining gidatawag social connection nag-affect sa aton sininga immunity tungod nga aton sininga body system are interconnected. Kung ang isa ka tao, Sir Josiel, nagkapabilin nga stress, elevated ang iyan sa cortisol because of chronic ginatawag loneliness, ang immune regulation may change, inflammation may increase, and disease resistance may decrease. Te ang mga ginatawag even mga autoimmune problem ganin naton sa ni Sir Josiel nagalulutaw. Bisan pa ang palanakit sang lawas mo sang una, Sir Josiel, nga sang malipayon ka pa, hindi mo mabatsagan. Subong yung Sir Josiel, kadaliso mo doon nagangilo, doon ka pala nakita ng imo sining kalawasan, Sir Josiel, kag iban pagin sining mga discomfort ng imo batsagan.
0: Ang nanghambal nila, do not be like Atlas, pasan ang mundo. So, dapat makipagsosyalan kita. Do not focus on your gadgets, social media accounts and your pages. Dapat makipagsosyalan. Kay ang human interaction is very, very important. Sang sa cellphone because ang inyo gadgets has no emotion. hindi sila ka-sympathize.

0: ice kagindi sila ka-empathize sa imo, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Doon makabulig yung may punto man, pero balaan mo ti lain gidiyakon personal kag-actual kita, Sir Josil, nga nagapakigatubang sa aton parehas. In fact, dano bala kadamo sang mga misunderstanding, mga nag-linaway tungod sa chat, tungod sa text. Nga waay man gani intention tani to nga amugid tong imo sering nga ipalabot.
0: Ang iban sini auto correction lang gani bulagay mo. Oh, to da. Auto correct lang bala sa cellphone. Instead nga padalan mo kon tani ano bala? Wala gid. Mm-hmm. Ha. Pagkatapos mahambal nga wala ga. Mm-hmm. So niya sang kasanom na ko gintawag nga ga. Mm-hmm. Para kay sino to, gali mo kay gusto mo dapat nga i-text, wala gid. Mm-hmm. Ang nag-send niya kay autocorrect, wala ga, GHA. Mm-hmm.
1: Tapos gade?
0: Oo, kay nining tawag yung sasawa. Yung sino si ga, ga,
1: ga. may madamduman mo gani ko sa nasang una nga nasa nag-agibra nga bagyo, Sir Josil. Nag-message. Kaya ti, para nga constant communication, magpa-load. Nag-message. Sige, Day, palid ko. bisang isa tayo na palid, yung sa ngangin, kaya madlo sa ngangin mo. Galing, pa-load ko.
0: So, dari kita sa feeling of loneliness. Gapik to ini sa ato sininga utok, Dok Leo. Buta mo lang sini, stability sa ato sininga paminsaron, Dok Leo.
1: Ang loneliness, Sir Josil, mahimo ba lang maka-efekto sa ato utok? Siyempre, sa ato sininga memory, sa ato sininga thinking. Ang research, Sir Josil, nagapakita ang chronic loneliness may be associated with poorer cognitive performance, faster cognitive decline, increased dementia risk. Kagti ang pila si Sir Josil ka posibleng ma-explanasyon nagaupod, Sir Josil, ako nag-include siyang tungod sa stress, tungod sa reduced mental stimulation, tungod sa sleep problems, kag even cardiovascular effect, Sir Josil. Amo ni nga, hindi lang gali, Sir Josil, pati nga itong pangunauna, ah. Pati nga itong sarin nga utok, afektado, kag pati nga itong sarin nga ginatawag social interaction, nga suppose, Sir Josil, kinanglanon para ma-stimulate ang itong sarin nga brain. Kaya nga man, ang aton sa ni Sir Josil nga social connection act as a workout for the brain. Kuntani.
0: Muni nga ang natawag din nga social interaction, it's a matter of making our brain nga maka-exercise. Mm-hmm. Muni nga dapat ang aton sa ni nga utok maka-process ang lain-lain nga feelings. Hindi lang feeling of loneliness, mm-hmm. feeling of happiness, being excited, and sometimes being surprised. So kinanglan aton ina, kay ina bilang patimaan sang pag-exercise ato sa nga utok para kay balo kita, kay madasi kita, mag-react if given the situation kung ano ang dapat nato sa nga i-react, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Pero halungan to man, hindi lang madasig lang ato sa nga ba-ba, sa mga kutso-kutso, dress pa libot, ha?
0: Ay, ba, huwag pa maproseso kung sa kautok, isa na ka magasin kung sa gagawa sa ba-ba mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang hambal nila nga. Siya ay pamtapos pamangkot ko sila niya. 200 words doon hambal mo ba?
1: Ano sila yung bala nga. Tungod sa waay, ginapatapos ng istorya. Badasig sila ng proseso. Mas badasig ang baba kasi sa utok. Damo sila na hulugan ka.
0: Ay, hugit. So, kinanglan, we need to fight the feeling of loneliness. Amo ginang kinanglan ta. Nga cure number one is ang ginatawag nga social interaction. Makipag-socialan man kita sa ibang nga sininga tao. Now, speaking about protection, abi, paano naton maproteksyonan ka o galingo naton sa kasubo nga ini, Dok Leo, or feeling of loneliness, Dok Leo?
1: So dapat, Sir Josil, may ara sa ginatawag social connection kita nga pangitaon. Hindi, Sir Josil, nakasalalay sa kung ano kadamo nga abyan may ara kita.
0: Ang manami lang kung may social connection kita, Dok Leo, because ang nang ginasiling nila, hindi man natanan niya tao nga maayo si imo, dapat abyanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero makapangita ikaw sang ginatawag nila sininga compatible man sa imo nga line of thinking, compatible sa imo sininga feelings, compatible sa imo sininga paminatasan.
1: Correct, Sir Josil. Kaya may bala nun nga sa mga ginatawag positive thinker, bala, Sir Josil. Even bad people ko, no, can serve as good example.
0: Mm-hmm.
1: Kung tanawin mo, Sir Josil, bala sa beyond sa imo sa makita, kahit makita mo nga, hindi mo dapat girisundon katika mo ng mga mangin resulta niya. Nangin leksyon nga dahan sa imo beforehand kaysa sa gamito na ito para Sir Josiel lang hambalan noon nga experience is the best teacher.
0: No.
1: Pero sanglit nga tao kita Sir Josiel, may ara, ganyan nga bisa nabalaan mo na kung kaya isang hambal sa kilala ko, laing gaman ko na ikaw mag-experience siya, kaya madudla ka gede.
0: Nga mo na hambal nila nga, ay, tama na gidbala ka vulgar, tama na gidbala ka athag. Pero sabi kita mo karon na manok nag-itis babo sa lamisa, kuhiton, pagkagasimutan hambal mo, baho gid man galing iti. Bala mo na gid nga baho, simutan mo pa.
1: At least na-confirm mo.
0: Journalist guro to. Always needs confirmation.
1: Okay. Lain ganyan eh. Kung valid ganyan, Sir Josiel eh. Pero siguro, exempt lang ng mga iting. Kaya Raya, tama na ganyan ka-obvious ya. So, ang ginatawag, social connection, Sir Josiel, tuman ganyan ka-importante para nga maproteksyonan na ito ng atong tagaringon sa loneliness. Pero quality is usually more important than quantity. Nga aman, one deep supportive relationship may be more beneficial than dozens of superficial connections, Sir Josiel. Kay kung kaisa ang abiano ba kung kaisa mo pa na mahatag sa mo sa nugang stress, kung hindi nimo maginatawag mahandle ang ila sa posible nga mga reaksyon. Kaya una hindi ta kabalo sa ila sa mga motibo. Sa aton kay nga man ang key qualities para Sir Josiel mahalungan naton ng aton tugalingon batok sa ginatawag loneliness, maproteksyonan naton ara dapat Sir Josiel ang trust, ara ang understanding, ara ang acceptance, ara ang reliability, kag ara ang emotional support sa mga tagpalamati naton. Kung may amo ka mo sininga abyan, nga may amo sininga mga kalidad o kung mga pamatasan, maswerte ka mo sini, Sir Josiel.
0: Ating hara kita, Doc Leo, in terms of acceptance, no? Bisan sa relasyon ng sa magpartner, nga ginapangita gid kag mas madasig maagseptar sang partner ang isa ka joker kaysa isa ka too serious nga daw ara na sa boundary nga pirmi lang lonely Doc Leo.
1: Actually Sir Josiel, kasi nabaki-baki man mo kung ang bana tuman ka seryoso, o kung ang asawa tuman man ka seryoso, kasi gaan man sa partner nga medyo na medyo kalog-kalog gamay ah. Para kung mabalanse man
0: daw ano na langis at tubig, asin at kalamay.
1: Daw pareho ko na Sir Josiel sang adlaw kag
0: gabi
1: o kung adlaw kag bulan. Hindi sila makita ay. Pero sanglit ko nung ginapanangga sang Ginoo, nagtugas sa sang eclipse.
0: Pero speaking about supplementation, dere kita ha. To fight loneliness, ano ba lang amo to mga problema nga madalas ang being lonely. Kay balo ka mo sa pagkaon nagtuli may ara makabulig sini para nga hindi ka always feeling lonely. For example, taking Santhon plus Gold capsule, Doc Leo. Anong may ara sa Santhon plus Gold capsule nga nagabulig to fight loneliness, Doc Leo?
1: Actually, dire kita Sir Josiel iya sa patag sang nutrisyon. Ang aton sini problema sa panghuna-huna, ang aton sini nga nagahina nga ginatuwag brain function, mga imbalances nga nagresulta Sir Josiel sa physical naton sini nga mga mabatyagan sa lawas o kun mga balatian, may papel Sir Josiel ang nutrisyon. So diri naton karon pasudlon ang aton sini nga ultimate trio.
0: Okay.
1: Anong iya sini nga papel sa loneliness? Anong iya sini nga mabulig sa mga tao nga masami masinulubuon, masami nga feeling empty sa mga tao nga hopeless? Of course, ang isa sini Sir Josiel nga makabulig gid may abyan ka taning supportive gid. Kay mahapos Sir Josiel mo kumbaga sang una ba lang nga panahon Sir Josiel sa mga I don't know, sa mga pamatan-on subungway na kamo sini maka-experience ya. Yeah? Way kamo ikakita sang kwan mo sang balay nga nagalakat sa karsada mo? Tungod sa unaya magsaylo kaya balaya ginatuangan mo,
0: ginaligaw tawag nila,
1: ginaligaw o kung may bayanihan kung sa Tagalog pa Sir Josiel ano? Tungod nga mamag-an ng isa katrabaho Sir Josiel kung ginabululigan pasaan, ginabululigan abaga, Amo na ngayong isa, tani, kagina tawag buligid para sa mga lonely, may social support tagad pinaagi sa tampad nga mga abyan.
0: Mm-hmm.
1: Kag, ano naman yung papel sa nutrisyon? Maswerte niya kung may abyan ka nga matampa, ang tampad sa imo na makabulig para sa imo sa nga ginabatsyag dira. Kag sa imo sa ni balatsyagon, kag nabaton niya. Dira kita kadto sa papel sini sang Samson plus gold. Paano na ton masulod ini sa mga lonely nga mga ginatawag tao na gabatyag sa nisang padayon nga pagkasubo. Nga ang garlic sa Radyosil gina-consider nga health supporting super food. Tungod na ang garlic nagaangkon sa nisang compounds kasumong sa nisang alasin. Kung kanon mo siya nga hilaw, makahangkahang lang, pero may alasin ini nga ginapakita o nagapakita sa mga pagtuon nga makabulig sa cardiovascular health, immune function, and anti-inflammatory effect. Ang garlic, Sir Josel, may long history niya eh, kag ginatawag record niya, bisan pa pag-abot sa niya sa traditional medicine, kag sa modern na medicine. So paano sa karon makabulig iya sa mga tao nga lonely? Tungod ang tao, mga tao, Sir Josel, nga ginatawag masami, masinulubon, gina-associate ni sila sa ginatawag may higher risk, ginatawag kung may higher nga inflammation, may greater cardiovascular risk, kag chronic stress sa sila. So ang garlic, Sir Josel, makabulig para masuportahan ang kurason, ang kaugatan, nga makabulig para, Sir Josel, nga ton sa nga physical health concern associated with chronic loneliness, ang aton, Sir Josel, nga ma-defensahan, kag kita sa niyang maprotektahan.
0: Hindi malikawan nga makasubo gid kita, Dok Leo. Mm-hmm. May best gid ya nga nagakasubo kita kag kun kaysa nagaprolong ang feeling of loneliness. Ang mga worst just ini nga mga epekto amo ning posible pagdevelop sang cardiovascular problem. High blood for example. So para nga hindi ina iya magdevelop, para nga maaway sang aton sining lawas ang iya nga mga komplikasyon of that feeling of loneliness. Dapat nga ti may konsumo kita just like that of garlic. Nga hindi man naton sining makaon gid kag hindi tanan makauyon it hilaw, pero pwede kita kainom sa Samson plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Isa ini sa pamaagi nga maproteksyonan naton nga aton sining kaugalingon sa mga health risk, Sir Josel, tugas ang loneliness.
0: Mm. So ti we have magustin ang palaya, malunggay, may spirulina pa kita sa Samson plus gold capsule, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Halimbawa, ang spirulina no, may ara protein, may iron, may B vitamins, may minerals, may anti oxidant. So paano siya makabulig sa mga tawong lonely? Para ma-reduce man lang abi ang loneliness, sabi. Nagasulod niya, Sir Josel, no, through improvements in nutrition, through energy, through physical health, rather than social or emotional mechanism, Sir Josel, no? Kaya tipila sa nikapagtuon nga spirulina, makabulig rido sa oxidative stress, makasupport sa immune function, may improve ang certain measures of fatigue. Ang tao, Sir Josel, nga lonely, nagahina ang iya sa nga resistensya, nagaluya perming iya sa nga lawas, kagtaas ang iya sa nga inflammation, nga mabuligan man sang Samson plus gold, tugod nga may garlic na may spirulina pa.
0: Mm. How about ang sa premium D3, Dok Leo? The presence of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong mabulig ya sini, Dok Leo, para makalikaw kita sa mga komplikasyon sa pag-set in sang loneliness, especially kung mag-prolong ang pagkamasinulubon sini sa imo or always feeling lonely, Dok Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josel, vitamin D receptors are found in many parts of the brain involved in mood regulation.
0: Mm.
1: Kung lonely, Sir Josel, sa katao, yung mood doon yung afektado. Imbalance sa katama. Kag, ang manubo sa nga vitamin D levels have been associated with depression, low mood, fatigue, kag reduced motivation, Sir Josel. That's why, balikon to naman ni, ang isa gani kasimple na ito niya panugyan, Sir Josel, sa mga tao nga depressed, mga masunulubon, expose yung kugalingon nyo sa silak sa adlaw.
0: Bulad nyo kugalingon nyo.
1: Correct. Gwa ka mo, hindi magsige pa kuribong deras kwarto.
0: Pero hindi mag-sunscreen, ha?
1: Hindi mag-sunscreen.
0: Oh.
1: Of course, Sir Josel, kahit nag-sunscreen ka pa, ya karoon ka mapamulad kasi pilin ka lang na sulod.
0: Ado, parehos lang ako nung kapamulad, kaya ginbutangan mo atop.
1: Correct, Sir Josel. Pero pwede ka man pamulad, Sir Josel, ginbutangan mo atop kung air dry yung purpose mo.
0: Oo, pero te kung inog pagaling mo na karon nga humay, hindi niya magpagtok.
1: Hindi ba ton galingan sa... Ang punto lang natin sa ni Sir Josel, both ang silak sang adlaw gang kasanag Sir Josel nga makita sang aton sa ninga mata may maayo nga benepisyo ini sa mga depressed and stressed ng mga tao.
0: Sa mga galing pinaka importante no, kundo boring mood ka permi dok layo, lonely ka permi, or if not daw indi bala balansi ang imo sininga nobla mudo. Pwede gali nga mapabulad ka sa init. Sini mapainit ikaw, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josel.
0: Makabulig gali, mas stabilize ang emosin nga mudo, no?
1: Correct, Sir Josel. Pero are kita, Sir Josel, sa realidad.
0: Mm.
1: Ang tao, abing stressed, depressed, tao, abing lonely, tamaran man gini, Sir Josel, magwa.
0: Irritable, abi.
1: Isa pa gini, Sir Josel. Mm. Hindi man gini magpakita sa iban nga tao, Sir Josel.
0: E parehas na karon, bisan magkanto lang sa tawag nyo, balkonahe, bugnos ang iban, mambal, pa-tauhay na ganini, ari naman niya. Sulod ko ah.
1: May harap mga nisa niya, ang unaging bugnos ako ni Kron, ma...
0: Siyagin mukpan mo.
1: So, amo ni Sir Josel, ang pinakapunto dure, kay ti, daw tamaran ganing iban sini magginuwa, bisan pa mahambal kita nga pasila kasadlaw.
0: Mm.
1: Diri sini Sir Josel, masulod ang premium D3 capsule. Kay bagay ini sa mga tao nga hindi makapabulad sa silak sang adlaw tungod gani nga depressed, tungod nga lonely, tungod gani nga stressed. Kundi tumara ka na lang premium D3 capsule, Sir Josel, kay bisan di ka masilakan sa adlaw, napasulod mo sa imo sa nga lawas nga may ara, Sir Josel, binipiso sa aton sa nga modo, sa aton sa nga energy, sa aton sa nga motivation and general psychological well-being.
0: Mm. We're talking about supplementation. Para nga makalikaw kita sa mas malala pagid sini nga complication, especially kung masami sini nagahari sa inyong feeling of being lonely.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa mga hindi pagid maka painit-init sa tiyon pagbuklat sa adlaw kay ila sini nga duty daytime lugar magwa sunset na hindi ka muka kuha bala sang silak sa adlaw, hindi ka muka pabulad sa adlaw. That also affects sometimes sa ato sini nga mudo. Kiti ang adlaw gali silak sa adlaw dako ang epekto ya para nga magnami nga ato sini nga mudo. But ang isa pa ginda rin, Dok Leo, ang vitamin C, for example. Taking, for example, vitamin C, just like Santon vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Anong bulig niya sini, Dok Leo, labi na gid sa mga masami sini nga depressed, masami sini nga lonely?
1: So, balikaw naman naton, Sir Josel. Kung masami ka depressed, masidudubon, Sir Josel, efektado yung masami nga immune system. Ang masami nga inflammation dira nagataas, Sir Josel. Ang papel yas ang vitamin C, bantog diri ang pagpabakod sa aton immune system.
0: Mm.
1: Antioxidant activity and collagen production. But also participate in the production of neurotransmitters involved in brain function. Ang pamangkot, can vitamin C improve loneliness?
0: No.
1: Ang aton sa nga sabat, Sir Josel, hindi direkta, pero ang nagkakaigo sa nga vitamin C, makabulig para masuportahan ang aton sa nga overall health, energy levels, kati nagaluya ka kung na lonely ka eh. Recovery from illness, kaya nagahinain mo immune system and brain function. Nagaburingot ka, affectado ang imo sa nga mudo. Poor nutrition can worsen fatigue and emotional well-being, making social engagement more difficult. That's why, diri naton pasudlon, Sir Josel, ang Santon Vitamin C para nga pag-abutya sa nutrisyon, makapiyan-piyan, nga bisan paano nga ton sa dibalatiyagon sa pakikipagsalamuha, hindi kita madalman nga mag-isolate na gid kita.
0: Mm. Ano naman, Dok Leo, mabulig sini sa Santon Plus Coffee Mix? Actually, Santon Plus Coffee Mix, coffee ang ngalan niya, pero wine niya coffee beans. Pero may isoflavone. Yung isoflavone, kung inyo siring i-research, dako ang bulig niya sini sa pagbalansi sa mga hormonal imbalances. That also affects ang ato siring mudo. Ang ato siring feelings, Dok Leo.
1: Ang isa sa ni Sir Josel, sa worst nga scenario, if kunara ka na para sa pag-menopause.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga kababayinhan na, kung na kumusta sa age bracket, bala like 14 up, nga nag-experience yan sa mga sintomas, sinyales sari sa pag-menopause. Tapos feel ka, Sir Josel, nga lonely kapagid.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang iban sari, ultimo, ang ila sari nga nabilinta ni nga sa landigan, ang isila sari nga bana naman lang.
0: No.
1: Kati kontra sila sa ilan sa mga ugangan, mga bayaw, etc. Sir Josel, realidad na eh.
0: Mm.
1: Nagkakadalman pagin, Sir Josel, sa itang iban sa ni ma-depress, ma-nervyos, tungod sa sina Sir Josiel, which is makabulig Sir Josiel diri ang ginatawag mga sangkapya sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Isa siri ang soya bean powder nga may isoflavones. Makabulig balanse sang hormone Sir Josiel, may lecithin nga makabulig sa aton sa brain kati affectado Sir Josiel kung lonely sa katao aton sa hormone aton sa brain eh. Idugang pagid naton dira Sir Josiel ang ginatawag mga sangkap niya kasubong sinisang balunggay nga makabulig man bulo balanse sa stress Sir Josiel. Pagabot sa nutrisyon iya ara man ang spirulina, ara man ang garlic. Kagiban pagid sa ni Sir Josiel nga masustansya nga mga sangkap nga makabulig para nga bisan paano mapanayanaya nga aton sa ni panghuna-huna Sir Josiel. Katihang balon ta nagiman actual niya nga response ako na feedback sa to na sa dokon feeling ko nagaisahanon ako kag daw disconnected ako. Sunthorn Plus Coffee Mix ang upod ko.
0: Oo.
1: Amo ning iya nga kwan mo pangapi-kapi sa maulian siya.
0: Oo. Kag pati bata pwede kay inom sini kay why coffee beans kag caffeine Dok Leo. Ha?
1: Correct Sir Josiel.
0: May isa diri ka nagapamangkot Dok Leo. Sila niya pala inom ako sang kape mo. Pero nabatsyagan kag maagyan ko ina kon kay isa nga daw nagadugay ang pagka ano ko bala masinulubon ano man untatan kong pangapi ko Dok Leo.
1: Wala man na mention kung ano ginainom niya Sir Josiel na coffee.
0: Wala
1: pero kung gusto kaya sang coffee nga nakapangapi ka na may health benefit ka pa isa Sir Josiel ining Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagang isa man Sir Josiel nga makapaboringot makapadali sa atong pagtigulang Sir Josiel loneliness. Magluwas nga masaling hindi ka magsige upod ra doon ni ka mangganahan sana kay kaburingot sana saya nagadugang pagadang kurinot Sir Josiel sa panit sa katao nga may amo sila nga kondisyon. Ang isa nga makabulig sa aton Sir Josiel no kati sa area sa mga lonely Sir Josiel nga nagapangapi ah. Kati may mga lonely mo niyang gusto mga pay mo
0: no.
1: May ara mo niya nga bisan kape hindi niya gusto pero may ara mo kung nabalaan niya ni Sir Josiel nga sa akon pagisahan nun kape ang akon sa nikaupod
0: no, kape lang gidyang amo nang kapa niya mayo ka pa way kapagareklamo bahaw kag init siya imnunta ka way kag inyareklamo
1: daw relasyon ko nun na Sir Josiel mo nga samtang mainit ko nun nami imnon mo
0: no. Pero ang iba niya nami gidya kong bahaw Dok Leo kay siling niya isa lang kalagok ubos na yun.
1: Ari Sir Josiel way ka perdihon sa ni kung Sunthorn Plus Gold Coffee Mix sa imo siya naginainom nga man ang sangkap Sir Josiel kasubong sa spirulina, garlic nga makabulig para sa aton sa ninga nutritional support ara siya. Magluwas Sir Josiel sa antioxidant protection para sa mga bukol-bukol ngalin sa panit sang mangustin ara man. Kag may ara pagid Sir Josiel sa ninga beauty benefit tungod sa duha ka beauty ingredient nga glutathione and collagen. Munang dire siling blan aton Sir Josiel kun Sunthorn Gold coffee mix sa imo ginainom, nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
0: Kag kun kulang ka sa nutrients ini actually sa imo sininga panit Dok Leo, ang pagka masinulubon da sigman magkorinot kag magtigulang imo sininga panit that nagadamo kag nagataas ang demand nimo sang collagen na Dok Leo sa lawas.
1: Correct Sir Josiel, kag the mere factor Josiel nga makita mo ang imo sa panit nga nagakolorinot black nagapuloyakot dira.
0: Oo.
1: Makaapekto man sa imo sininga mudo eh.
0: Tiga dugang depressed mos na.
1: Isa Sir Josiel, dugang pagka masinulubon mong ibang siri. Dahon di naman ganyan mag-exposed sa bag-o sining mga tao. Kahit tungod sila sining physical appearance. Pero mabuligyan kita Sir Josiel kung adlaw-adlaw ganyan ugali na ito, ganyan pasudlan na ito sang dugang supply sang collagen and glutathione. Bisan pa sa pag-inom ganyan na ito sang kafe, mahimo na ito din kung Sunthorn Plus Gold na ito sinang ginagamit.
0: Kung vitamin hindi sa makabulig Dok Leo sa pag panami sa ato sininga mudo ha. So ang premium D3 coffee mix somehow kung mga pi ikaw ha another variant sang cafe sang Yes to Health Incorporated. The fact na ini may vitamin D Dok Leo makabulig inigali panayanaya man sang imo sininga pamatsyagan kag mudo unconsciously Dok Leo gapangapi ka lang. Tingala ka do kanami pamatsyagan ko. Kung sa premium D3 coffee mix because of the presence of vitamin D.
1: Correct Sir Josiel, kag more nga feedback din mabato na ton Sir Josiel kung nagainom sa resa sa premium D3 capsule, nagapagsik sila. Ang ila kaluya, Sir Josil, maulian dayon.
0: No.
1: Kag hambal pa sa isa gani na kon, Sir Josil, ka texter. Nga sanya daw may fast charger kundok mo.
0: Aho.
1: Full charge dayon, sa kadali lang. Kaya nga man, tungod sa vitamin D3 kag sunthones nga ara dira. Kag dambalon gyud man nato na. Ang iban, Sir Josil, nga feeling empty, lonely, hindi kayo malikawan, Sir Josil, nga magpangapikape. Ting isa nga makabulig, may benepisyo pa, bisan sa aton sa nga mudo, ng vitamin D, Sir Josil, eh.
0: Mm-hmm.
1: Which is ara sa sangkap sa aton sa nga premium D3 coffee mix.
0: So, kung mudong paghahambala na aton, actually, sa may mga partner, sa may mga asawa, kagbana, somehow, ang intimacy, sang magpartner, sang babae kag lalaki, sang asawa sa bana, sang babae nga partner kag lalaki nga partner, helps a lot agud to nga mapabilin ang manayanaya sini nga mudo. A problema sini ni Doc Leo kon gapanguhit na karon ang munga pagkatapos ang sulog tulog gihapon.
1: Mm-hmm.
0: In short sini nang hindi bala healthy nang inyo sini nga sexual relationship because ga kadulaan ikaw masami sini sang gana. Bangod man kay ti prolong kung kaysa nagalawig balang imo siniya feeling of being lonely. Gaabot gini sa tao mo. Nagaabot gini na. Cases like that, Doc Leo, mabuligan na yan sang turbo dietary supplement for men.
1: Before sang turbo dietary food supplement, Sir Josil, may ara kita sang love hormone. Nga dira pala, Sir Josil, sa paghako, sa touching, mamotivate na nga ton sa ni kaugalingon, Sir Josil. Ang aton sa healing of loneliness, emptiness, sadness, mamatamat umpawan, Sir Josil. Dira pa lang sa simple nga paghakos, Sir Josil, ha?
0: Mm.
1: Pero kung kaisang iban, Sir Josil, uti mo sa paghakos, daway na sang gana.
0: Oo, mahambal nga. Kinanglan ko, guro sa linya, mag-gym.
1: Mm-hmm.
0: Painat-inat ko, anay sininya sa konsining boot konsinid, yun yung katabo si mo.
1: Hambal ka na sa kilala ko, Sir Josil. Sinya, hindi ka pa gani, hindi mo pa gani mahimo, imo sa ng obligasyon, kug-un na gininigtan mo. Doon din sinin, Sir Josil, masulod niya ang papel o ko ng suggestion na ito ang turbo dietary food supplement.
0: Uh-oh.
1: Especially sa mga kalalakinhan nga nadulaan na ba, Sir Josil, sang gana or may ara man, Sir Josil, gusto niya.
0: Mm.
1: Pero physically, daw alang-alang gid ang kapasidad, Sir Josil, tungod nga stressed, tungod nga maluya ang iya sining pamatyag. Somehow makabulig, Sir Josil, ang paginom sini sang turbo dietary food supplement tungod sa iya sining sangkap nga maka kag klavo waska.
0: Oh.
1: May istorya pag ni Sir Josil mo sa kundi nag-originate ining maka kag klavo waska bala.
0: Mm-hmm.
1: Nga before sila, Sir Josil, magkadto sa patag-awayan ang mga soldado sang una bala.
0: Oh.
1: Ginapatumar ini sila sining maka kag klavo waska. Pero Sir Josil, nga endurance nila pag-abot sa ni sa patag-awayan.
0: Mm.
1: Kag permi sila daog, Sir Josil, pero ang isa nga ginahimo sa ila sa nga general pagsulod nila sa lugar nga kun sa diin ila nasakop.
0: No.
1: Ginaproteksyonan ana yung kababayenhan.
0: Delikado.
1: Kay delikado kay hindi gyapon, Sir Josil, naghupa ang pwersa ara pa. No. Base kung madelikadohan.
0: Oo. No. Ga sensitive man sina kunara ang pwersa, grabing pwersa.
1: Mm-hmm.
0: Sensitive man ang imo sa nga nerve endings sa ginatawag mo.
1: Baskog ko na, Sir Josil, ang reaksyon sa kurente.
0: Gano, hagalupok ko, no, ha?
1: Kagamon ni Sir Josil, ang pila ka feedback ang mabato na ton kung makatumari sila sa turbo dietary food supplement for men.
0: Actually, isa sa mga nagpa-depress sa aton, Nukleo, feeling lonely ka. Ari, ha? Kung magkurap-kurap na ganyan mo sininga panulukan, bata ka pa,
1: mm-hmm,
0: estudyante ka, pagkatapos ng-study ka, mambalga kurap-kurap na mata ko, I need to see an expert.
1: Mm-hmm.
0: Kinang lang ko nabutangan, windshield mata ko.
1: Mm-hmm.
0: Actually, nagapa-depressed pag inadugang, pasubo pag inadugang sa imo sininga balatsyagon, Doc Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, kag ang iban siguro, maybe you think na kung mente para ka, mas okay ang sitwasyon.
0: Oo.
1: May iban, Sir Josil, nga dokadamos ang hassle kung sila sini ang may eyeglasses.
0: Dokasawaan, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Sa gabal, bala sa pagsinalayo mo. Pero may remedy dara, Doc Leo, if you speak about supplementation.
1: Diri kita, Sir Jocelyn, sa patag sang nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Pasudlan na ton sa dugang o support ng aton sa mata, sudlan na ton sang lutein, siya sang thin, beta-carotene, kag vitamin E. Siyempre, kaon kita, Sir Jocelyn, sa mga pagkaon nga kundiin makuha na ton ina.
0: Oo.
1: Pero para sa inyo sa nikahapusan, kanto ka mo sa butika, pamangkot ka mo sa nikamagbakal sang Visinex Plus Soft Gel Capsule, kay adtong mga antioxidant, kasubong sa nisang lutein, siya sang thin, beta-carotene, and vitamin E, ara na Sir Josil, bugos kag concentrated sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus capsule.
0: So initan na nagtali mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated available ini, pwede kamo kabakal sa mga branches sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod available ini, kompleto ha, arada kadto lang amo dara sa Yes to Health Store. Ang address dara sa Bacolod City is Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sang Marayo Bank. Arada may Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may clinic dari may libreng nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Address A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa City proper. So ang landmark dira is Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ara da ang Yes to Health Clinic bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waay sang store kag waay sang clinic ang Yes to Health available ini sa mga branches sang Panglawag Tama Pharmacy kag sa suki nyo nga mga butika. Pamangkot lang kabo dira sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag Doc Leo, speaking about this, after all, if we speak about stability sa ato sila nga Balatsyagon, Paminsaron, Mudo, dako tuod ang nga disturbo ini kon daw ay kabala, tawag na to, so, hindi ka komportable. No? May mga katol-katol ka spanit, pagkatapos may ara ka sang alap-up, may ara ikaw body odor. So ini nagapadugang actually sa depression sa tao, ini may mga depressed na nga daan na kapag katapos sa daw feeling lonely ikaw, nagadugang sina lain pagidang pamatsyaga nimo. So mga amo na nga bagay ini nyo na pagpadalmi. Ari na lang tistingin nyo bla gamit sang Santon na herbal soap kag Clear Skin herbal soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kay ang aton sa physical appearance, isa Sir Jocelyn nga makahatag sang aton sining gitawag boost sa pakikipagsosyalan. Katya balon man gid daton. Sino man nabi ang ganahan? Although kung kaysa ang iban, why naman choice, Sir Jocelyn? Katya muna ng panit nila. May mga dark spots, may mga pikas-pikas, kung ano pa. Why ka man sin choice na, alang-alang bilin mo panit man, tis ka mapakipagsosyalan, Sir Jocelyn, ano? Pero lain iya kung nami imo kutis, hamis imo panit sini, pag-abot sini sa social interaction, Sir Jocelyn. Kag hindi man, Sir Jocelyn, sala kung mas panamion na to ng aton sa physical appearance eh. Hambal sin kilala ko sin nga iban gani gapabuli. I mean, gapadugang sang bat bala. Iban gani gapailong, gapataas ilong. Pero sa simple, gali na to, Sir Jocelyn, sin nga paghimo o kung pagpili sang sabon, pwede galing mapahamis na to ng aton sa nga kutis.
0: Hindi sala magpahamis sa kutis gamit ang Clear Skin, ha? Kagang Santon plus Herbal Soap.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagang manami, sana, kahit readily available, kadtola kita sa mga butika, parmasya, mahimo na to sa Sir Jocelyn nga mabakal. Kagang manami, sini, kahit lakip na Sir Jocelyn body odor na to, lakip na Sir Jocelyn ang mga katol-katol nga dugay sinagpali kung pabalik-balik, mabuligan yung ginagamit aton Santon plus herbal soap kag sa aton guya sa aton si Sir Jocelyn nga gitawaga liog butkon gusto nga magsalalamang kolor sa ni pwedeng-pwede gamitan sa ni sang Clear Skin herbal soap.
0: The damo pagkikamis ang dapat sinidiscuss, Doc Leo. Galing daw alang-alang kami sa tiyempo. We are just also reminding you, kung mga katul-katul lang ang gagmay ni Bala, kung nututa sa sapat, para hindi ka mo makututan from the very first place, ibanyusin nyo Bala sang Santon plus herbal oil. Nagpayo pa na sang palamuy po isang lawas. Pero kung sakit-sakit gilawas ninyo, sakit sa ulo, may dysmenorrhea, sakit sa ngipon, sakit sa tutunlan, daw trangkasuhon ka mo, inom ka mo sang Sisdapain. Pero yung paghimuon niya, the vitamin sa Sisdapain, if needed lang kung kinang lanon. Dawain na ta-tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan, The Secrets of Health. Thank you again sa inyo sa ringa pag-upod, ha? Pero lastly, kuanta na isang iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa aton sininga ikaing lawas, ang maayo gani sininga social connection. Ang maayo sininga relasyon sa aton sininga pamilya, sa aton sininga isig kaparehas, ang may tuman kadakong nga impact sa pag-abot sa aton sininga disease prevention. Kaga ang masami nga pagka masinulubon, feeling of being lonely, kaga ang loneliness makahatag sa aton sang risgo gani sa nagkarinlay nga problema sa aton sa nga lawas, nag-afekto sa aton sa ni physical, nagahatag sa aton sa ni mga balatian. Pero pag-abot niya sa nutrisyon, para kita mabuligan yung aton sa nga modo, mangin manianaya, may beneficio sa aton sa nga brain, immune system, sa aton sa nga korason, ugali yun ang pagtumar sa nga sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, isa ka pamaagi para aton na proteksyonan ng aton sa nga galingon, batok sa nga sa negatibong mga effect to kag-impact sang masami kag nagapadayon sa nga pagkama sinulubon. Gani, agto ka, kadto kita sa aton sa mga butika, pagbakal kapag tumar sa aton sa nga ultimate trio. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos na nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Nagapasalamat lang si Mark Joy Arivalo Alayon sa Cadiz City. Salamat gid sa address sa Yes to Health Bacolod. O sa liwat, ara na sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sang Marayo Bank. Pagkita nyo na sa Marayo Bank, sa tubang niya sinaara ng Yes to Health Tour. Top-top sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top-top naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sunfall Plus Cold.
3: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Sunfall Plus Coffee Mix.

0: It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo.
3: Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
5: Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
10: Santone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
12: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid.
13: Na all-in-one sa presyo magkaan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: XFM.
18: Come on, Karis. Centro. Come sa Bullseye.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kapsul, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipigil tibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makakaunsa. On. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O kung sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
5: mabibili sa mga butika.
7: Santol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel, among gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santol Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas
7: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
9: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
1: Mag Santol Plus
5: Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
3: X.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Classic Rewind.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo.
6: Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Gari sa kaservice ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang kan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang chan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: X. XFM.
6: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blama, yara ko yung mga balita, blama, sunari, bigit sa mga DJs, nalakad, blama,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.
5: Mommy G.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sakton Plus Gold, mas pinalakas.
3: Ano ba, okay? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sakton Gold. At nawala po yung hingal ko.
2: Sakton Plus Gold!
4: Yahoo!
2: Sakton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Liz and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santol Plus Gold.
10: Ang pala si May nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold. Santol Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid.
7: The all-in-one. Sa presyo magkaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: SFM Exciting!
14: This is D-Rope. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
16: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Classic. Rewind.
0: XFM 103.9.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Sample Blast Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Blast Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Blast Gold.
0: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sample Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sample Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sample Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: X.

99 XFM. Classic Rewind. XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.

0: grabe na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura,
8: murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival. Kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita. Og yun sila'y noon.
16: Nga XFM, kid how?
17: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
16: Nga XFM, kid?
18: Inami ang music, ah.
16: Nga XFM, kid?
17: Ay...
18: Pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kag...
19: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply...
16: May how kita pa...
19: Oo, enjoy lang.
16: Nga, XFM, gid how?
20: Tingin mo!
19: XFM 103.9.
21: Mga katropa,

Madamo pa nga mga aktibidad ang nakalinya para sa bugos nga bulan sang selebrasyon. Lakip na ang Abansin Negrense Eco Run kag People's Organization's Product Selling sa South Capitol Road sa Hunyo 21. Tree Growing Activity sa Kabangkalan City sa Hunyo 23 kag Mangrove Growing Activity sa Binalbagan sa Hunyo 25. Lakip man ang mga Clean Up Drive kag iban pa nga mga aktibidad nga pagahiwaton sa nagkalain-lain nga LGU sang probinsya. Kasi Governor Bong Lacson, Vice Governor Joven Alonso, ang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan kag Provincial Administrator Attorney Ray Franto P. Diaz II padayon nga nagasuporta kag nagapanguna sa mga inisyatibo sa pagprotektar sang palibot nga nagapakita sang mabakod nga mga programa kag advokasya nga nagasulong sang environmental conservation, sustainability kag preservation sang natural resources.

Padayon kita sa idalong sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa meeting ni Governor Bong Lacson kay Economic and Climate Councilor Lloyd Cameron sa British Embassy Manila para sa mga bag-o nga impormasyon tuhoy sa implementasyon sa National Adaptation Plan sa probinsya.

Sa idalong naman, sang letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, yari ang hitabo sa ceremonial turnover sang livestock and poultry projects para suporta sa pangabuian sang mga farmer associations kag LGU recipients sang probinsya.

0: this morning, nag-turn over sa inyo sa 60 kabilog na higlet ng bagong butas. Anong ka alalaki nga ship, itik pinas nga 250 heads, Peking ducks nga 30 heads, free range chicken nga 1,200 heads, a total of 1,546 heads of animals, equivalent to 525,000 pesos based on our provincial tax ordinance nga price, no? So ang maka-avail sa sini nga mga animals, ang mga recipient, ang qualified nga recipient nga nakapasar sa thorough evaluation and assessment, no? 19 associations province-wide, 3 farm schools, 2 LGUs, 1 Iyasang Army, 79th IB Philippine Army, kag 9 individuals, no? Sa ginhambal naton, no, nga every month mag-distribute si GOV sa animals as part of Animal Genetic Improvement Program of the province kag livelihood nato, no? Nusubong nga mga sapat, no, palihog lang kung ano tong mga gin-inform o kung ang gintudlo sa inyo sa pagsagod nga hindi maapektuhan sa tanto kainit, no? Kay dapat ang sapat may enough nga water, no? Kay subong nakita naton even nga stunted ang growth gagmayang itlog, kay man ang sapat subong more on water intake, hindi sila nagakaon masyado sa feeds, no? Kay tungod masyado ang init. That's why medyo ang nutrients nga kadto sa itlog, sa ano, nagagagmay siya, no? But still, we have enough, no? Kay kabalo kita yung mag-manage. That's why ang project nga ginahatag ni GOV, no? Sa provincial government, okay? Halungan ginaton para damo ang makaambit. Okay? So, tayo yun ini nga programa ni GOV, no? Sa provincial government, upod ni Vice GOV kasi sa mga board members, no? Kaya ginasuportaran nila ang programa nga ginaimplementar sa provincial veterinary office.
1: If you can recall, sa mga igot na sa ASF, wait tayo nagdali-dali balik, no? So, nag-agi dito sa proseso. Pero, syempre, kinala natin i-monitor gapon, no? So, I hope na why shortcuts, no? Kung mayara may set of pigs na nagkalamatay, i-check na yun kung ano ni siya, no? Anong rason. Is it because of the heat or base ang ASF gusto naman magbalik sa atong probinsya, no? So, alisto ta, no? By the way, ang pag-asa naghambal naman na mayara man din El Nino, no? Medyo extended El Nino. Mga mahulat lang ta sa abiso nila, no, kung ano gid ka kusog ining maabot na El Nino. Pero kapasalamat man ko ambot kung sa inyo lugar nagaulan naman. Okay man, no. Okay, thumbs up kin si manang, no. So mayo na na nagamatamat naman ulan, pero sa Manila kung may El Nino kaso gaulan, posible kuno inang ulan na kusog kayo, no? So I hope hindi naman mapareha sa Tino o mapareha sa Odet, no? Sa una, no? So pag-ampo ta na may ulan, pero ang atong pangayon na ulan inang eksakto lang din para sa atong kasapatan, okay? So sa inyo ta madamo gina salamat sa inyo kooperasyon. Ining programa iyan ni sa provincial government, no? Instrumento lang si Governor Bong Lacson, no? Natabo lang na ako ang governor, pero siyempre ako makahatag, no? Pero iyan is ang provincial government, no? Kag of course sa aton provincial vet office, no? Sa kay basta kasapatan ng aton istoryahan, sila din niya ang gaplano, no? Sa aton recovery program, pag-line-line na programa, no? So, sa liwat, madamo ginasalamat, avance ni Grenzy.
2: Recipient last year sang chicken nga ginhatag nila sa amon, since nag-offer kami sang ano sang farm school, dako nga bulig sa amon nga mga students, since most of our students nabilong sa mga lower class, mga middle class. So sa farm school gina practice or gina train ang kabataan ng paano mangin future ready, mangin practical. Kaya di bala, ang agriculture, importante, ginaya sa aton. Kaya para din akita mabuhi, kay mahal na ang tanan. So, through the program of this, so na-train ang kabataan nga paano mag-income o paano mag-care sa mga animals, especially ang manok ina. So sang nabalik ko sa Dulaw, so dako man ang akon nga anong vision sa Dulaw nga doon na-inspired ko to sa Malingin Farm School. Since Amon School ga offers ang agricultural crop mga senior high school, di ba la? So sa senior high school, gina-train man ang kabataan para mangin ready sa negosyo nga mangin negosyante sila pila kaadlaw. Kag mangin ready man sa ilang trabaho nga mangin globally competitive man sila. So kaya ang amon niya nga goal sa eskulahan, amo gid ang amon nga mga estudyante nga mabulig sa ila. Because for every learner we rise, abansin, negrense, madamo gid nga salamat.

Sa idalom naman, sa ikaduwang letra sang A, advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities, yari ang hitabo sa pagbukas ang ika-33rd nga Bulawan Design Awards, ika-4th nga Pilak Awards, kag ika-3rd nga Baliksalig Awards, kaupod sa paglunsar sang ika-40th nga Negros Trade Fair.

Congratulations sa tanan ng mga awardees. Kag andis magtakop ang abans sa nagrensi program, yari ang malipot nga Sunday devotion. 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Kag may pagsalig kita sa pagpalapit sa Dios, kay nagatuo kita nga pamatian niya ang bisan ano nga aton pangayoon suno sa iya kabubuton. Kag ko nahibaluan ta nga nagapamati ang Dios sa aton kung magpangamuyo kita sa iya, nahibaluan taman nga nabato na naton ang bisan ano nga aton ginapangayo sa iya.

Amuyadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaaglagid kita ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalundungan. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos sa Abanse Negrense program. Thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, our provincial administrator kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang updates sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Madamo nga salamat sa paghatag sang inyo oras sa paglantaw kag pagpamati sang live via XFM 96.7 Facebook page. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

Yari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropo mo, education and information.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sang amon nga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa amon nga matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga maalam, guwapo kag snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judices Catalogo. Mayong hapon mga katropa, isa na naman kay edisyon sang aton programa Nokpo Katropa Mo. Subong adlaw no, Hunyo 7, 2026. Mga ginikanan, ready na blaka mo para sa opening sang klase buwas. Para sa bayan, lahat ay kayang gawin. Amo naman ni ang pagbugtaw aga pa sa ato maginikana no para magpreparar sang palamahawon kag balon sang ila kabataan para sa eskulahan. Kag syempre no sa pag-opening sang klase kung ano kasako ang aton maginikanan kag ang mga maestra kag maestro sa eskulahan. Ang aton kapulisan naman niya wala nagakakapoy no sa pagbantay sang aton nga mga eskulahan sa nagkalainlain nga bahin sang Negros Occidental para nga ma-secure nato no ang seguridad sang aton kabataan nga nagakadto sa eskulahan no especially ning aton kabataan nga ara sa elementary kung sa diin kinahanglan pag-guide no kapin pa ni magtabok sa dalan. Kag syempre sa pagbukas ng klase ng aton kapulisan maghahatag naman no sa mga safety tips no para sa aton mga kabataan kag hindi lang para sa kabataan kundi para man sa mga motorista naton nga nagabiyahe sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Una-una gid no sa aton mga kabataan kag syempre sa aton mga motorista kung pwede pa lang no mahalin ka mo sa inyo balay samtang timprano pa. Example karon ni ang aton nga klase is alas 7 dapat 6 pa lang or 6:30 himos na kamo kag syempre sa aton mga ginikanan nga nagadulong sa ila kabataan timprano pa kamo himos para nga malikawan naton ang disgrasya sa dalanon. Kag syempre kung galaot kamo sang oras nagadali kamo hindi naton manigar kis ano nga ang aksidente ara lang gidya. Kag sa aton mga kabataan, kung pwede lang no magtabo ka mo sa dalan, pangayo gid ka mo sang assistance sa aton kapulisan kaya ang aton kapulisan ara man dira no magaupod sila sa inyo sa opening sang klase, magamantay sa dalan dira sa guwa ninyo eskulahan. Pwede ka pong kapangayo assistance para nga magtabo ka mo sa dalan kag syempre ara man no, may mga traffic enforcer man kita. Hindi ka mo magdali-dali tabok sa dalan kaya damo sa lakyan nga naga agi.

Gagari ho ang pinakauso subong mga kabataan nga wala nagahalin ang kamot kag ang mata sa cellphone. Sa aton mga estudyante nga nagapamati, no? Kag siyempre sa mga katrupa naton din ang ginikana, no? Ang aton kabataan, gaydan gid, hindi pagpagamiton sang cellphone samtang nagatabok sa dalan. Kag siyempre kung nagalakat man sila, no? Kay why naton na na predict, no? Ang mga aksidente, bala? Base karon naga duroy lang ang inyo kabataan, nagauyat sang cellphone, gasigi lang lakat sa dalan, wala nakabalo nga matabok na siya gali. Te kadamo sang salakyan nga nagaagi kag ina buwas mag-open ang klase damo na salakyan nga madulong man sa mga estudyante nila. Please lang gid no maghalong kita tanan, no? Kaya pasi ikaw nang iban nya nagahalong pero ikaw ya wala gahalong, syempre madalahig man ang iban.

Kag sa aton may estudyante, ilabi na gini sa aton mga kabataan, bala nga nagbiyahe sang malayo, gasakay sa tricycle, gasakay sa salakyan, sa jeep. Please lang no sa aton kabataan, no, tandaan nyo gid nga before kamo magsakay sa inyong sakyan, motor, tricycle, jeep or taxi man no sa aton mga college nga estudyante, before kamo magsakay, picture niyo anay ang plate number sa inyong salakyan nga masakyan or ang driver kag isensya niyo maginikanan or sa inyong mga guardians no. Kay kabudlay gid pala nung ina lang abis ang ginikanan mo, safe ka nga naka-travel pa kadto sa eskulahan or papuli sa inyo balay, galiin mo kay tungod nga naga cellphone ka gaduroy ka lang wala ka kabalo ka nung gisakyan nimo. Basi mangin isa ka kabiktima sang isa ka krimen nga waay man aton ginapangayo no. Amo na sa aton mga especially ni sa aton mga kabataan nga mga babayi, mag-open naman ang klase, magataas naman ang datos naton no, sa datos naton sa krimen nga rape. Kay ang aton yung mga tao, kay ang aton manikauturan ni nga wala man sang himuon sa parios niya, nagapangita man sang opportunity no nga makahimo sina nga malain sa iban, ilabi na gid sa mga estudyante naton, ara lang na iya nga nagahulat sang oportunidad. Amo na nga kita nga mga kabataan kag kita man ginikana no, guidance ang aton kabataan, tudloan naton kag ang aton gidya kabataan, dako gidyang role ninyo nga ipabalo sa ginikanan ninyo kung sino kag ano ang ginsakyan ninyo para nga mabalaan man sa ginikanan ninyo, mas safe ang inyong travel kag may pangitaan sila in case nga may matabo sa inyo.

0: Saturn mo estudyante, no? Oh, so naman ni ang kalabanan, gigingin na complain sa eskulahan, ang ginagakadula, ang ila gamit. Saturn mga kabataan, no? I-secure ninyo ang inyo mga gamit once nga nagkadto kamo sa eskulahan. Hindi kamo magdalasang dagko nga kantidad, hindi kamo magbutang or magdalasang mga alahas kung nag-eskwela kamo. Kaga kung pwede pa lang nung ang cellphone ninyo matago ninyo sa inyong bag sa sulod mismo, himuan ninyo. Kaya ang iba na da gabantay lang, no, makita nila nga pwede lang nila makuha, kuwao nila, no. Amo na nga dapat isa kag isa sa aton mangin alerto kita, no, sa aton palibot, sa aton gamit, sa aton nga upod, no. Hindi kita magsaling nga tungod da classmate kita, mayuhay kita, ano mo, no, ipakita kita mo man nga damo ka sang kwarta, no. Ang tao nagakita lang sang opportunity nga maka advantage sa iya nga parios, no. Mas mayo nga ikita mismo mangin na secure kita sa aton nga kaugalingon kag mga gamit.
1: Tulisan, simbahan at pamayanan, magkaisa para sa bayan.
0: Kag ang pinagid ka importante, ha, mga katropa. Sa aton mga kabataan, kagaga, siyempre sa ginikanan man, no, kung pwede lang, no, ma-save ninyo sa inyo cellphone ang mga emergency hotline. Ha. Pwede ka mo ka tawag or pwede ka mo ka text, no, sa numbers ang inyong police station. I-save ninyo ang contact number sa police station nga kung diin ka mo nag-i-star. Then ang contact number sa MDRRMO. Mga emergency numbers na naton. Kaga, pwede man nga in case of emergency, pwede ka mo katawag sa aton nga emergency hotline 911. Kaginigali mga katropa, no, ang 911 naton, no, Safe NIR 911, no, ang programa sa aton nga bagong regional director, no, Police Brigadier Cardenio. Ini nga programa, no, gina-launch na nila sang Friday. Gin-launch na nila sang Friday, no. Ini ang Safe NIR makabulig no sa aton mga pumuluyo, no, sa aton mga tropa nga gakinanglan na bulig sa aton kapulisan in case of emergency. Hindi kamo magkabalaka kay biskan wala kamo load, pwede kamo katawag sa 911. Ang 911 naton, pwede na siya ninyo tawagan. Then, ang masabat ni dira sa inyo, biskan diin pa na nasyonal na siya, ipasa lang na kung diin ka mo nga province na ga-star. Then, ang province, ipasa na nila kung diin nga police station ka mo under. No? Amo na nga, hindi ka mo magkabalaka, kay biskan nasyonal, malabot, Japon sa police station, kung diin ka mo ga-star, kagang aton kapulisan gila yun nga magkakadto sa inyo, kag magabulig kung ano man ang inyo kinanglan sa ila. Kasi syempre hindi lang naya ang 911 ang makabulig sa aton, no, mas mayo gid jang mayara kita hotline sa aton nga local police, no. Example, no, kung taga Murcia ka, dapat may naya contact number ka gid sa Murcia Municipal Police Station. Kung taga Bago ka, dapat may number ka gid sa Bacolod City Bacolod Component City Police Station para nga in case of emergency ya makatawag ka mo gilayon, no, sa inyo kapulisan once nga mayara ka dira nga incident nga kinahanglan bulig sa aton mga police. Kag siyempre, no, in case of emergency, no, example nila ni Karon, may mga aksidente nga natabo, no, kagara ka mo, no, mas maayo nga may kontak ka mo sa MDRMO, especially ang aton nga biktima dira nagakinahanglan sa ambulance. Gilayon ka mo din makakontak sa ila nga para nga ma-transport dayon kung diin na pwede dalon ang aton nga mga victim. Amo na ka-importante nga dapat gid sa aton maginikanan kag mga kabataan, ang emergency hotlines is safe gid sa inyo mga cellphones. So

Kakumiyara ka mo dira nga na mga insidente man or emerhensya nga na experience or nakita, gilayunin nyo dayon nga i-report sa malapit nga police stations. Munang gani ang ginasiling kong kagina nga dapat may ara gid ka mo sa contact number sa inyong mga police stations. Kaya ang emergency hindi man nato na ginapangayo, but in case nga matabuin na, gilayon may mabulig sa inyo, may makakadto sa inyo, no, kag parang matransport dayon ang biktima or ang isa man daka commotion ma-solve dayon kung ara ang aton kapulisan. Kaga syempre no, hindi lang yung aton kapulisan, no, kung pwede palang gani nga mas lapit sa inyo ang barangay ninyo, kuha ka mo numbers ang inyong mga barangay tanods, ang aton nga force multiplier, ara man magabulig sa aton sa ngalan sa peace and order, no, wala na sila yung ginabayaran pero volunteer na sila yung magabulig sa aton kapulisan, no, hindi ka madlok mangayo bulig sila sa aton force multiplier kag sa aton syempre nga mga barangay tanod. Ay kabalo kami nga aton barangay tanod, wala ginaiya nagauntat man duty, no, adlaw-adlaw may ara na naka-detail nga duty sa inyo barangay, pwede nyo na sila mapangayuan sang bulig, no, kaya ang aton nga tanod amo na yang matap man dayon sa local police naton nga amo magakadto bulig lig para sa inyo. Kagbasi miyara man dira sa inyo, no, sa inyo palibot may mga tao nga nagalagaw-lagaw nga hindi ninyo kilala, kag miyara bala nga nakita ninyo nga do hindi man siya taga diri. Basi may ginaplano, no, kabalon man kamo subong, no, uso ang kawatay, no, para makabulig ka mo, hindi lang para sa inyo, kunti para sa inyo kaingot. Gilayon ka mo dayon nga magpangayo sang bulig sa aton barangay, no, kaya nga aton barangay ara na iadira sa inyo lugar, lapit lang, kung kinanglan nyo sang bulig, ara sila dayon, no, hindi ka mo mahadlok magpangayo sang bulig sa mga public officials naton in case nga may ara dira mga hindi maayo or mga insidente.

sang eskwelahan maghinay-hinay kamu. Kaya ang aton mga estudyante magatabok dira ang aton mga ginikanan nga makadto sa eskwelahan upo sa ilang mga kabataan no maghalong gid ano hinahinay lang dalagan kag bisan hindi pa sa ano no hindi pa sa tubang sa eskwelahan palihog lang no sa aton mga motorista maghinay-hinay kamo. Kaya ang aksidente ara lang na gapangita man sa oportunidad man nga makakadto sa inyo. Kung pwede lang no, always gid maghalong sa mga motorista naton, mag-helmet gid kamo. Kag syempre no hindi kamo magkalipat, magdala sang inyo nga driver's license kung naga-travel kamo. Kag syempre ang papili sang inyo mga motor no. Kaya syempre no ma-opening ang klase ang aton mga kapulisan na hindi naman ni wala naman ni untat no magakandak sang checkpoints no. Inib lang aton mga checkpoints nga ini no. Mayara kita dira ang katropa na mangkot nga abala nga ang police permi naga-checkpoint. May ara time nga ang aton kapulisan bago lang nag-checkpoint nga nag-checkpoint naman liwat no. Kabalo ka mo mga katropa no, may mga instances kita no nga example nag-checkpoint ang inyo nga local police. Example niya nag-checkpoint ang local police ninyo. Ikaw nag-star sa Morsha. After nila tapos ang checkpoint, may natabo nga insidente sa bago shooting incident, pin example na shooting incident. Ang suspect sa shooting incident naka palagyo. Ang matabo sina ang aton kapulisan nga malapit nga banwa kag syudad, magakandak na sila sa checkpoint, kay may posibilidad pa nga madakpan ang suspect sa insidente. Amo na siya kisang ang aton kapulisan bago lang ka-checkpoint, nag-checkpoint naman liwat. No? Kabay pa nung hamin sindi, ano kay ini nga topiko nag-abot lang sa akon kay may namangkot man nga ma'am nga ang kapulisan pirmi naga-checkpoint. Bago lang katapos checkpoint, nag-checkpoint naman. May hara pagid question. Nga ang police mag-checkpoint motor lang, no? Sa totoo lang no, ang checkpoint sa aton kapulisan is hindi lang niya kay motor. Kunti pati ang salakyan kaysa ang mga public vehicles, pag ini mga jeep, mga bus, no? Pero gadipindi ina. Example, bikong ang suspect karon nga ginapangita sang aton nga kapulisan is nagamotor. Amo na sa kisa makita ninyo nga nagamotor lang ang ila kina-check. Kay ang isa ka insidente, ang perpetrator is nakamotor. May ara man nga incident nga ang motor ginkawat. Amo na nga ga-checkpoint ang atong kapulisan base pa lang ma-recover ang nakawat nga motor. No, kabay pa ninyo diyan sa aton yung mga kauturan din ang gapamati no, mga katropa nato no. Amo na nga ang aton kapulisan wala gid untat nga naga-checkpoint. Kag ini ang checkpoint nga ini is para manajapon sa inyo no, sa ato no, seguridad naton. Kaya ang aton checkpoint maka-deter na siya or makapugong sa mga pwede matabo kag mahimo sa mga tawo nga hindi maayo ang hilimuon sa iya pariyos no. Kung kag hindi man naton ina mapungga no, ma-delayed naton no ang iyang plano. At least yan no nang kahit papaano makabulig ina no sa security sang tanan, sa seguridad sang tanan. Amo na nga aton kapulisan wala gid jud ginakapoy no paghambal sang aton province nga checkpoint kamo sa sining oras. Himuon ginasang aton mga kapulisan no para na sa pumuluyo kag bilog nga ni Grense.

Kag ang party ni Blas Aton nga ano niyo nga programa nga Safe in IR. Please lang kuno sa mga katropa nato no indi gid kamo mag joke-joke tawag nga wala am kamo sang emergency. Kay indi kamo pag-cater sang 911 once nga gina joke nyo lang ang tawag ninyo. May-ari lang kita diri mga ano mga incident or mga hitabo. Nga kung sa diin pwede naton magamit ang aton nga Safe in IR dial 911 no. Number one is life threatening emergencies no. Kung life threatening emergencies na ina, pwede ka mo katawag sa 911 kag gilayo ng aton nga mga kapulisan magabulig sa inyo.

Ikadua, mga suspicious activities. Siyempre pa makuton ka muna dasang makasabat sa inyo sa 911. Ano bala ang insidente nga imo iga-report? Ano bala ang emergency nga imo pangayuan sang bulig? No? Amol na ikadua ang suspicious activities, no? Ikatatlo is mga road accidents, no? Kung may mga aksidente nga matabot dira sa inyo, pwede ka mo katawag sa 911 para magilayon mabuligan kamo. No? Maaksidente, dial 911. Wala nagakinanglan sang load, makadiretso kamo tawag sa aton nga 911. Then ang pinaka last gid is ang police assistance, no. Kung gakinanglan gid kamo sang police assistance naton, pwede kamo katawag sa 911. Example, may nagamaoy dira or may shooting dira bi, ang mga lagko gid bi mga incident shooting, stabbing na. Hindi kamo mahadlok, dial 911 kagang aton kapulisan gilayon nga mag-aabot sa inyo.

Kaga syempre no ang aton mga kapulisan no isa naman ka successful no nga nahimo nila nga nagbulig sa aton nga brigada eskwela sa pag-opening sang klase no kaga nagkalain-lain nga police stations no sa nga kabahin sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nakigbahin sa sini nga programa sang iya ka brigada eskwela kaga kami no nagapasalamat gid sa mga maestra nga nag-cater sa aton mga kapulisan kag ang syempre ang nag-invite sa ila no inino ginapakita man naton sa community nga ang kapulisan hindi lang kay tungod nga pulis sila ng duty lang sa dalan syempre nagabulig man sila sa aton community may mga outreach program nga programa ng aton kapulisan kag mayara man kita mga kapulisan kaupod ang mga stakeholders nga nagaka-conduct sang outreach program no sa nagkalain-lain nga eskwelahan nang hatag sang school supplies no kabay pa no nga damo pagid no sang mga stakeholders nga magabulig sa aton mga kabataan especially ni sa mga public schools balang ang iba nga ginikanan hindi kasara maghabakal sang school supplies sang aton mga kabataan no kabay pa nga damo pagid mga blessings nga magaabot sa mga schools para sa mga estudyante kag makapadayon man sila sang pag-eskwela no way man taga silingin nga kinanglan ginaton nga malahalon gid nga gamit no importante lang may gamiton naton kabataan kag magka-eskwela sang maayo no kay sila ni ang future kuno sang aton nga country no kabay pa no nga ini nga mga programa magabulig sa tanan naton nga pumuluyo sa Negros Occidental kaga natapos sa man ng aton nga oras mga katropa no kami no sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapasalamat gid kay Doc Remilito Uy sa paghatag sang higayon sa amon nga kami mapamatian diri sa kahanginan no hindi malipat no buligid kami no i-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kaga syempre no ang Facebook page sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kita na'y kita liwat sa sunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga katropa.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Ras Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmigin ako nagawa ka migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgan niya epekto siya ako sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Sulay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan San Sulay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies diri sa Sudan San Sulay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Sulay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun sila noon

0: Italian. Robot to, mga barangay kawan.
1: Sir, when did you miss Gracing DSSD? So si nanay, ang 100 years old, girupdan kita ni Cap Cesar.
2: Oo, kaya para nga nga, lo, kaya kung dito siya balay, so, sulod doon to, pero rin din sa malay sa bata, yapot rin kita si kanilay.
3: Siya kaya, yes, listen po.
4: Okay, sige.

0: mo padalagi di isang team para mag-greet sa imo happy birthday kag ang syudad ni Hatagman upod kay Kapses o sa barangay kay sa DSSD.
1: Eh, Kap, diyan ba ka sa iya?
2: Happy birthday sa imo! Ano ba yung bang tagaan mo kay
0: kasarang ang pag-isig ako buhay? Yeah! May arang government ihatag sa imo?
2: Ay, ari na nga, ginini na sa DSSD 80,000 para ini sa imo sa 100 years birthday. Yay! Yeah! Ang imo, Cheque.
0: Ang mga bata, anong gusto niyo?

0: ascoltato e io ho capito perché non mi ha dato la cattura.
1: Gak mereka kerja. Gak mereka patuh pun tak kan? Terus akan sangat kerana beli gigi tidak semua kita korban. Si siapa tengah tante? Tante ada yang mau minta saya kena ada yang mau.
2: Selamat kemudian nanti. Karena
1: pila kan lah sebungnya.
3: Pila kelas wong.
1: Oh, hari itu aku langgan beli. Okay. Nanay, damo, saan nag-happy birthday sa mong sa ima? Anong gusto mo yung balsila?
4: Salamat.
1: Kasi niya sa young generation, every time makapati ka o with this, kamo na yung 100 years old na nag-birthday, anong kasunod sa mind niya?
5: Dapat yung may healthy food. Malaka, malay yung makita, maka 100 years.
1: Kag Leslie, anong mga batasan sa atong mga tigulang na gusto niyo ma-adapt?
5: Kabalot ang mag-respeto sa atong mga pagalingon, kag mamatay kita sa atong mga pamilya.
1: Tagaan ka na yung chicken. Palaka, ang kapanutan. Galuto ka pa? Anong utan na ginaluto mo?
6: Ano lang, makita lang.
1: Laswa?
6: Laswa.
1: Ginaan na langka?
6: Langka, kagumong ulang tambo.
1: Tambo? Puso? Nanay din kaging bata, ganit sa muna.
6: Salamitya, Dekri.
1: May birthday wish ka?
6: Oy.
1: Di may 80,000 ka na, ano mo na?
4: Ay, taguon ko. Kamakal siya akong pagkaon.
1: Ah, gabi ba? Palangga ka Manila eh. Mm-hmm. Yeah. Kung sinari, tutuod lang, itsura ito pwede pa sa mga 80 lang, no? Yan ang iyong itsura, doon ang cintaan mo.

0: Thank you very much.
1: Bainti subong ka mga lolo kag lola naton dire sa Barangay Mansilingan ang ato nagaan sang 10,000 pesos paagi sa ladderized centenarian payout sang DSSD kaupod man si Councilor Celia Flor, committee chairperson sang mga senior citizens. Bisan alas 7 pa lamang sang aga, yara ng pila ka mga senior citizens sa payout venue, agud hulaton ang pagpanagtag sang ila ladderized centenarian cash incentive. Nagabot sila sang mas temprano bungod sa kalipay kag paglaom nga madugangan ang ilang magamit para sa adlaw-adlaw nga mga pangkinahanglan. Sa sininga payout, 35 ka mga senior citizens gikan sa Alihis kag Mansilingan ang magabaton sang ilang social pension gikan sa gobyerno lokal sang Bacolod. Kada isa sa ila nakabaton sang 10,000 pesos ng cash incentive paagi sa programa sang Bacolod City Government kag sang Department of Social Services and Development o kon DSSD. Ini ang pamaagi agud pasalamatan ng aton mga tigulang sa ilang kontribusyon sa komunidad. Luyag man ni Mayor Greg nga mapatsyagan nila nga sila ang ginadumdum kag ginapalangga. Tambong si Councilor Celia Flor bilang pagpakita sang suporta sa sektor sa mga katigulangan. Si Marietta Lantin, 84 anyos, ang nagpaambit nga pagkaon sa mga utan kag ila binagit ang laswa. Isa sa mga rason nga asa iya edad siya ang managapabilin nga mabasko.
2: Laswa. Laswa permi.
3: Utan permi.
2: Utan ni ja permi ho.
1: Pareho man ang ginpahayag ni Lydia Iledia, 93 anyos. Laswa kag pagkaon sang utan ang iya ginapatiyan nga nagapalawig sang iya kabuhi.
2: Kaon lang sa laswa.
3: Laswa ka man. Ano pagid? Ano pagid?
2: Isda.
3: Isda kag laswa.
2: Oo, kay ang baboy tag sa lang.
1: Sa edad nga 93 anyos, makita gyapon sa iya ang kalipay kag pagpasalamat bangod sa pagdunom sang lokal nga panguluan sa mga pareho niya nga senior citizens. Kagamayad ng pinakauling abilita sa sininga oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: or magamog nga salamat gintagaan mo ko sa wheelchair. Nako, ini nga buli siya ako niyo.
1: Salamat dito sa dako kay ninyo gay ka sa taya ning kadaan ninyo ko sa wheelchair. Dako ini nga buli para sa akon.
2: Ila dad mo ka kay?
3: 60. Sa dula ini ako ka 60.
4: Salamat sa bulig mo sa akong wheelchair. Diyos na lang bahala sa inyong tanan ng pagbulig sa ako. Amuning ang sistema, makalakat-lakat na ko. Makagawin ko sa chemo center nga, hindi na ako mahirapan mga anak ko.

0: Mas sobra 200 sa mga smart TVs ang gin turnover ni Mayor Gaga Sataya para sa mga pampublikong oblituan diri sa siyudad sa Bacolod. Madama pag-iit sa announcement ng alkalde nga gin kalipay sa DepEd kung mga manunudlo.
1: Sa pagbukas ng klase sa bunga tuig, 70 ka mga public schools ang may bag-o nga mga smart TVs. Kaupot si Bacolod City School Superintendent Dennis Develos, formal naging turnover ang mga smart TVs kay nasa isa ka ceremony ginhiwat sa Bacolod City Government Center lobby. Ang proyekto nagabalor 7.34 million pesos.
2: As much as possible, kung masarangan sa pundos ang syudad, tanan-tanan ginahatag kaginahimugid naton because we believe that every pupil, every student deserves to have the best diri sa aton sa syudad sang Bacolod.
1: Malipay na ginanunsyar ni Mayor Greg nga may duha ka mga major projects sa buong para sa sektor sa edukasyon. Una ang central kitchen nga magaserve bilang sentro sa school feeding program sang syudad agud masiguro nga makabaton sang masustansya nga pagkaon ng mga estudyante. Ikaduha, pagkasigura ng mobile e-library na magadala sang digital learning resources sa mga eskwelahan kag komunidad. Sunod sa alkalde pare sini sa 500 ka tablets nga gidonar sang PagCorp para sa malapad pagid nga access sa mga estudyante sa teknolohiya kag digital learning. Sa Lunes, Hunyo 8, pagkasiguran naman ang pagpanagtag sa school supplies para sa masobra 113,000 kung mga estudyante sa pampubliko nga pulithuan. Ang mga estudyante sa high school magabaton sa PE uniforms kag sling bags. Magabakal man ang syudad sa mga laser printers agud ipanagtag sa mga eskwelahan. Sa bahay naman sa sports development, ginpahayag sa alkalde nga nagapadayon subong ang konstruksyon sa football pitch sa Bacolod City National High School na ginapaabot matapos sa Setyembre o kung Oktobre sininga tuig. May mga plano man ang syudad para sa pagtukot sa training centers para sa football, baseball, kag archery.
3: Ang master naman kay Mayor and sa DepEd niya site will not only produce goals in terms of sports but will be producing as well good citizens of Bacolod City.
2: The biggest part in order for our children here in Bacolod to learn and become leaders lies sa inyo, kid. And that is the reason why we thank all of you and our continuous respect sa tanatanan ng mga teachers dari sa syudad sa Bacolod.
1: Ginpanumdum sa mga PTA presidents ka ang PE uniforms sara magamit kada Biyernes agud baka minus sa gastos para sa school uniforms. Klaro ang pagplaster ni Mayor Greg sa suporta sa gobyerno lokal sa edukasyon. Wala labot sa pagpasanyog sa digital learning, ginatutukan man ang programa sa nutrisyon, sports development, kag iban pa ang mga kinanglanon sa mga estudyante.
0: Kagumuyag to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Sa ako na medical, cancer survivor, breast.
5: I am a cancer patient. So, para ni sa ako nga maintenance nga medicines for cancer.
6: Medical assistant sa nanay ko, wala. Bedridden siya sumong.
4: Hindi, may kiti nga may subsidy nga nag-abot ng mayor. Thank you again sa assistance na ginahatag mo sa amon.
6: Mali pa yun eh, kaya kinala niya assistant pa rin mo. Mayo kaya rin si Mayor Greg.
5: I appreciate the leadership ni Mayor Greg. Kaya before, usang harap siya sa Congress, I'm also a beneficiary. He is the one na nag-support sa ako. I'm so grateful and blessed na there are people like congressman na may heart pala sa mga tao na ini.
7: Dako ang pasalamat kag kalipay sang Farmers Federation sang Barangay Kabog kag Barangay Alangilan sang nabato nila kagapon nga adlaw ang mga kagamitan sa pagpanguma paagi sa sprout program sang syudad. Naglabot sa 11 ka mga asosasyon sa mangunguma gikan sa Barangay Alangilan kag Barangay Kabog ang nakabaton sang nagkalain-lain ng mga kagamitan para sa panguma nga nagabalor kapin 800,000 pesos. Kabayad sang ipanagtag ang siyam ka cultivator, 11 ka grass cutter, rechargeable sprayers, plastic drums, spades, rakes, hose, sprinklers, hog wire, garden hoses, nylon nets, pelletizers kagisa ka water pump nga may 150 metro nga hose.
8: This is the first time nga natabo sa Bacolod City nga nag-distribute kay nagatagpan kaginsalig sa aton nga farmers nga gamiton gid yan nila mga farm equipments para man sa ilang farming.
7: Ang nasambit nga kagamitan ginahatag sa idalom sa Sustainable Program for Resilient and Optimum Urban Transformation o kung Sprout Program sa Bacolod City Government. Tuyo sini nga mapabakot ang lokal nga produksyon sa pagkaon kag mabuligan ang mga mangunguma nga mapadasig ang ila obra sa uma. Ang programa isa ka dugang nga suporta para sa sektor sa agrikultura ilabi na sa mga mangungumang kag sa ila palangabuyan.
9: Kami nagapasalamat gid kay Mayor sang Bacolod City, Gregor Sotaya. Mayor, madamo gid nga salamat. Tipigan gid namon ini nga mga machineries para sa lakat pagid sang malawig nga tinuig, may gamiton kami gyapon sa amin pagpanguma.
7: Ang Bacolod City Integrated Small Farmers Federation, isa sa mga benepisyaryo sang Sprout Program, nga nagahatag sang suporta sa mga organisasyon nga nagaingganyo sang sustainable kag produktibo nga pagpanguma. Ginalauman sa mga mangunguma nga paagi sini mas mapadasig kag madugangan ang ila produksyon kag ani. Kag amoy adtong pinakaulingang balita sa sini nga oras. Ako si Gerald Aragon, Serbisyo Patrol.

Kaibigan sang Bacolod, espesyal ang episode naton subong sa Mornings with Marty kay man amon nga ipakita sa inyo ang school supplies nga ginbakal sang syudad para ipanagtag sang libre sa aton nga mga estudyante sa mga pangpubliko nga eskwelahan diri sa Bacolod. Tanan naton nga estudyante humalin kindergarten pakadto grade 12 ang sarang nga makabaton sang sini nga mga school supplies. Sugura naton anay sa aton nga kindergarten nga mga estudyante. Now, pati ini nga baga, ini nga backpack, dala ini sa ipanagtag sang syudad sa aton nga mga kindergarten nga estudyante. Lantaw naton kung ano ba lang ang mga school supplies ang mabaton sang mga cute naton nga mga estudyante sa kindergarten. Okay. Mayara sang apat ka mga composition notebooks. Tatlo ka mga writing pads. Ayawan na ni sila sulat. Kag i-check tadi sa bulsa sang backpack. May bulsa pang backpack, may bulutangan pa sang water bottle sa kilid. May ara man sila sang isa ka karton o isa ka box nga lapis, isa ka dosena ang sulod sang sini nga box, kag duha ka pencil sharpener. Of course, dala na ang ini nga backpack. Amoy na ang mabaton sang aton nga mga students sa kindergarten. Now, lain naman yung set sang school supplies ang mabaton sang mga estudyante naton from grades 1 to 3. Ari, ato ni pakita. Of course, ara gyapon ang backpack naton para sa tanan. Para naman sa mga estudyante grades 1 to 3. Isipon naton kung pila ka composition notebooks ang ilang mabaton. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pulo ka composition notebooks. Writing pads. 1 2 3 4. Apat ka writing pads. And ang bulsa naman, lang taon ka te, amo magyapon. Isa ka karton o kung isa ka dosena sang lapis. Hasta na ni guru magsira ang klase, hindi na maubos ang lapis. Kag duha ka pencil sharpener. For grades 1 to 3 naton, no? Mabaton. Let's now go sa school supplies nga mabato naman niya sang mga grades 4 to 6. Of course, still ang backpack naton. Kag are daw damo-damo na ini guru nga mga notebooks ni or notebooks gyapon, composition notebooks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pulo gyapon ka composition notebooks. Of course, intermediate pad. Wow, tika syempre kung grades 4 to 6 ka na do, lawig-lawig, kag damo-damo ang sululaton. So, galapad-lapad man ang writing pad na ilang nga sulaton. And since grades 4 to 6 wala na galapis, ball pen naman ang ilay nga mabaton. Duha ka karton, ha? Kada estudyante, duha ka karton sang ball pen. Ang isa ka karton ang unod sini 12, isa man ka dosena. So that means 2 dozens, 24 ka ball pen tanan ang mabaton nila. And of course may lapis, gyapon, and red ball pen. Aminisa ang mabaton sang aton mga estudyante from grades 4 to 6. Let's now go sa aton nga mga estudyante from grade 7 to 12. Pati sila may mabaton man. Okay? Lain naman yung klase nga bago. This one is a sling bag. Hindi siya backpack, sling bag siya. And wala labot sang sling bag, may mabaton sila nga PE uniform. Ato na brian. Balo ka kung sa aton na mga estudyante, nagasuksok ni sila sang PE uniform once a week mo. So at least, hindi na sila magasto pa magbakal sang PE uniform. Kaya re, approved by DepEd na ini, nga mo ni ilang suksukon na uniform, no? Grade 7 to 12 naton, physical education, ang muning sa likod. Okay? So, one sling bag, kag one PE uniform ang mabaton sang aton nga grade 7 to 12. Tungod sini

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad, blamayara ko yung mga...
14: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, ka-X. Simply...
12: May how kita pa...
14: Oo, enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
15: Dibo!
14: XFM 103.9.
16: Mga katropa, X...

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Mga sumidores, welcome back sa atong programa, ang Negros Power at your service. I'm your host, Sean Martigala. Last time, nag-storyahan na kita about sa manual load dropping. Anong rason nga aga manual load dropping kita? Sa subong, well, iban ga pamangkot, nga kung mag-manual load dropping, kaka-apektuhan bala ang rates sa kuryente naton? Inaatol pag-storyahan, kaupod si Engineer Christian Villena. Engineer, kamusta?
2: Yes, mayong adlaw sa atong tanan ako. Mayong adlaw sa atong mga consumers watching for this particular segment
1: nato. Engineer, nga nagakatabo ang manual load dropping kung sobra kataas ang demand sa kuryente.
2: Okay, regarding sa manual load dropping nato issue, no? So it's so timely. So balanong tanay nga may manual load dropping.
1: Mm-hmm.
2: So may arap kita sa manual load dropping kay tungod sa mga issuances ni National Grid Corporation of the Philippines or ni EGCP. Actually, there are two alerts sa ginambal naton. Meron ta sa yellow alert, meron sa red alert.
1: Mm-hmm.
2: So, dapat tanay pabalod nga may yellow alert ta.
1: Mm-hmm.
2: So, ang yellow alert ni siya, ang bot sini, meron ta sa kakulangan sa reserve na supply sa ato ng kuryente. So, while ang red alert naman is meron na ito kulang na supply sa ato ng kuryente. So sa case sang red alert naton nga situation tungod nga may arat ta kulang nga supply sa aton nga capacity, that's the time of our aton manual load dropping.
1: Mm-hmm.
2: No? So ano ni siyang ginatawag naton nga manual load dropping? So ang manual load dropping amon sa ang pag rotating naton nga ina-manual kita buhin sa aton nga demand requirement kay tungod hindi sufficient ang supply nga generate sa aton.
1: Nagasakabla dayon ang rates sang kuryente kung ga manual load dropping kita.
2: Yes, basically, kinabalat naman atong presyo sa kuryente, especially sa atong merkado, is supply and demand.
1: Mm-hmm.
2: No? Ang bantaluwat, may manual load dropping, kaya tumutulang sa supply. So kung may kakulangan sa supply, ang demand na atong gasaka, ang atong mga presyo sa atong presyo sa kuryente is kataas man.
1: Mm-hmm.
2: That's why, apektado gid ang aton mga presyo sa kuryente nga taga-implementar sa aton ng konsumidores.
1: Okay. Now, paano, well, syempre, let's talk about apektado. No? Paano naka-apekto ang kakulangan sa supply sa kuryente sa generation charges naman sa bill sa konsumidor?
2: So, balik taluan, nambal na kulang sa supply. So, ang supply amon siya ang aton nga 60 to 65% generation charge.
1: Mm-hmm.
2: So, once nga apektado ang supply, automatically apektado man ang presyo sa kuryente, automatic man ang generation charges yung inapasa man ni consumers, sa kay consumers ni Negros Power. So kung taas ang presyo, definitely we're expecting man nga pagsaka sa bill by the next billing month. Kay tungod sini sa instances ni kakatabo sa aton subong.
1: Okay, let's talk about naman presyo liwat, no? Presyo sa kuryente. Nga nagataas ang presyo sa kuryente kung kaisa during peak demand hours naman.
2: So sa peak hours naman, data makita nga tanan ang consumers naton nagakonsumo sa munang oras. That's why peak hours siya. Halos tanan mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial. So sa amunang period, taas katama sa aton nga requirement. So subong kay kulang ang supply, taas man ang ginapaglagan na presyo ng supply.
1: Mm-hmm.
2: So ano ni siya? So most probably ang damo ng factor sa mga diesel.
1: Mm-hmm.
2: Mga diesel nga planta para at least kung hindi ta mag-manual load drop, mapadlagan ta sa planta nga mo ni it's because para lang may arat na gapon kuryente. So kay mahal ni siya, mahal ang presyo sa amo ni nga oras, so isa ka ang presyo sa amo ni nga oras.
1: Okay. Now let's talk about two different charges, Engineer. The generation charge and the distribution charge. Ano ang difference ang duwa sini? May kaangtanan sa manual load dropping. Eh?
2: Well, ang sa pinakaantanan git sa manual load dropping is ang generation charge.
1: Mm-hmm.
2: No? Again, ang concept nato sa generation charge gabase sa presyo sa bili sa merkado. Tungod sa amuni kay taas ang bili sa merkado, thereby mataas man ang presyo sa bili nato sa kuryente nga ipasa sa ato consumers.
1: Mm-hmm.
2: So ang distribution charge naman niya is wala tayo gabago. Same ni siya ya since the time started. So amo pa ni siya gyapon ng charges naging transition ta sa prior na distribution utility. Mm-hmm. So, until such time na may arata approval sa ERC, amo pala niyang pagbago niya. But sa subong tanga sa Rehanay, ang adong distribution charge is same na siya igapon. Mm-hmm. So, whatever na matatabo sa manual load drop-in, ang rate na to for distribution charges is still the same.
1: The same ang igapon. Now, we mentioned kagina limitado ang supply kung makaisa. Paano ini maapektuhan ang mga consumers, mga businesses?
2: Well, sa concept nga nag-gain na nahambal ta sa manual load drop-in. Mm. Itungod nga may limitasyon ta, we experience actually since last week, may arata sa 1 hour, 2 hours, we assign per feeder. Mm-hmm. So, ang ari siya is mandato siya sa ato sa National Grid Corporation of mm-hmm. Philippines. Nga kinanlan ta magbuhin kay tungod insufficient mm-hmm. ang subong supply.
1: Okay. Paano naman kabulig si consumer sa aton para baka ano kita sa supply nato sa ila pa ni Malaybe?
2: So sa simple lang siguro no, nambal ta kaina during sa mga peak hours kung sa tingin dam kita ano siya nga oras sa aton ng mga consumers is most probably sa residential is during gabi. Mm-hmm. Sa gabi as tala sa gabi as tala sa gabi. So sa ini nga oras, siguro makabulig si consumers naton siguro sa pagtipid mm-hmm. sa paggamit. We understand the fact na medyo sa nagligan na mainit ang tsimpo, mm-hmm. wala kita choice but to run our electric fan, our air conditioning unit. So sa subong, ito mo nagabag-o man ang atong temperatura subong, may mga pag-ulan na. So we are appealing na kung possible sa amuling oras, pwede na maka-lessen, magtipid. Mm-hmm. No, mabuhi-buhi na lang itong pag-usumo. In that way, makabulig man tas ang pagpanubo sa gamit sa kuryente. Thereby, mas manubo man possible ang presyo na makuha na ito.
1: Sir, sa mga manual load dropping, ini, madamo, kita usually subo, last past weeks, nga may mga manual load dropping kita, may ara kita possible nga magpagtaas ang kuryente next month?
2: Yes, well, actually, ang hambal ta kaina is tungkol na kulang ang supply natin. May arat na ginatanaw kapag saka sa sunod ng bulan. No? That's why, ang ginapabalo namon sa among na consumers, ang hining ng mga red alert, yellow alert, na nag-cause ang price increases sa market. So, definitely, we're expecting a higher rate by next month.
1: Thank you, Engineer. Lastly, mensahe natin sa mga consumidores.
2: Ang mensahe namon sa consumidores natin, no? Sa sining na sitwasyon, may arat na kakulangan sa supply, which is Negros Power, we're just following sa amuning mandatos, no? It's because Negros Power is not a generating company, we are a distribution utility. Distribution utility is distributing the power coming from the power generation itself. So kung kulang, so definitely, kulang man ang supply namon sa may consumers namon. But to tell you the rest is Negros Power is doing its best to avoid and to mitigate its impact sa ato ng power generation rate. Para at least, bisan paano, bisan may kulang ng supply, we're trying na hopefully nga mas malesen ang impact nato sa ato sa mga ato ng consumers.
1: So, Engineer, thank you so much sa pag-explain sa ato ng manual load dropping kung gabag-ubala ang rates nato. Well, mas klaro na subong sa ato mga consumers. Kung anong yung amon mahimo sa amon panimalay para makabulig man no, sa ato sa Negros Power. Salamat po, consumers. Isa na naman katopik kong ato natunaan. And after this topic naman, please stay put kay Biara kita another interview naman sa Sitio Electrification Program natong nga documentary. This is Sam Martigala and this is Negros Power at your service.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kung ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sang premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
2: Yes. Na, ah?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, namin mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: So, ba't ang pag-inom ko sa premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Si moringa hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit. Hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So, diin ta na makuha. Dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila, may mga balunggay, kag may kompleto nga vitamins, kag minerals, nga kinanglan ginsang aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento. Kaya ang vitamin C, ginahaboy ta na aloadlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton aloadlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
4: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
7: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga telephone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
4: Visionex! Sulay ang kaibitibo!
6: Ang ato sa nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sa mga butika.
3: Sakit ng katawan?
1: Mag
3: Santone Plus
1: Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko mayara ko sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nababayagtar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM, XFM 103.9.
4: XFM time, alas 5:06 sa hapon mga katropa. Kikan sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapagunang balita.
5: XFM News. FM News.
4: Nagtugan sa liwat sa kakugmatang pag-atake sa Iran sa Kuwait, kagbarin ka mga kalyado sa pungsod sa Estados Unidos. Sunod naman sa Bahrain, no, kung sa gobyerno sa Bahrain na intercept ang mga ballistic missiles kag-drone kag-lonsar sa Iraq sa nagkalain-lain ka lugar. So pa sa report, gin-target sa Iran na ang mga military assets sa US sa duha ka pungsod tungod una ginatake ang ilang surveillance facilities. Sa Quezon Island, ka nag-protekta sa border kag nagpasiguro sa seguridad sa international waters. Huwag nga balita mga katropa kay impormasyon sa atlang atun nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pinadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa kusika tropa nga James King, XFM News.
1: XFM 103.9 XFM.

At siyete, sa bulan sa Hunyo 2026. Mayong hapon, kumusta mga nagapanyapon? Meron na? Karon pa siguro. Masyado naman tayo nagmamadali. Katropa, ang ining programa, Extra Drive, Sunday Edition, na ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, Sandro Plus Gold, Santon, Vitamin C, kag Premium D3, Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto, mga katropa, nga sarang makabuligid para sa mga ikaing lawas. No? Ultimate 3, pagkabal mo Ultimate Trio, grabe, oh, no? Maboost ang imong immune system. No? Food supplement para sa healthy body or healthy body and stronger immunity. Food supplement nga mabatuan ng mga viruses kag bacteria. Inangaton nga Ultimate Trio, mga katropa, no? Grabe, mga nutrients kag ingredients ini as in, oh? Yan eh, madamon nagpamatuod kung ano kaepektibo ang gining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Tara nyo mabakal ang ating mga produkto, mga katropa, especially yung Santon Plus Gold, kag Santon Coffee Mix, no? Kag Santon Gold Coffee Mix, kagagiban pa, no? Diri sa mga butike niyo, nationwide, no? Mercury Drug Store, South Star, sa TGP, Generic Drug Store, nationwide. Rose Pharmacy, mamuman sa Negros Grace, Sincere, kagiban pa ang mga butika, katropa. Especially kung gusto niyo sa kompleto, para sa kompleto nga pamalaklon, no? And sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Of course, yan na ang aton nga Yes to Health Store. Namtang sa Manizar Street, sakop sa Barangay 39. Kumusta ka mo da? Nag-check na naman kamo sa mapaang panahon, mga katropa. Kumusta ang mga nakabaton sa fake news? Wala ka doon. Oh, Friday pa lang ang June 12, bukas wala na. Oh. Dasig sa ilaba, masyado silang advance mag-isip, mga katropa. Sino nag-iimo si naman? Anyway, mga katropa, no? Well, ang bilog nga semana, sining semana. Amunan eh, orientation na kalabanan, get to know each other, labi na gid sa mga incoming freshmen, no? Sa mga high school, even sa colleges, mga bago lang magsulod sa kinder, nursery, o diba, sako na naman ang mga ginikanan, ged, pagprepara sa mga pagpaghanda sa mga balon, panyapon, balon, pamahaw, o, of course, dapat punugin ng refrigerator mo. Ato ba lang pagkaon nga makaon lang kada lutunin ditong daw ga puno-puno buta, gin nga kada bre may kwaon. Ade, good luck sa mga kuryente. Kabalo manggid kita nga grabe ng adjustment subo pagkatapos sa mainit nga panahon, grabe manggid ang adjustment pagsaka sa mga ano, di ba, sige ka mo pa pandarsing yung aircon, sige ka mo pandarsing yung electric fan, kag ano pa nga cooler na para hindi ka makabatsyag, sige ka pa mo pandarsing TV pag maglantaw, kaya sige ka mo Korean na ano ganito sequel, abot ko na kay pati ako may sige, katropa, up na kita. Extra Drive Sunday Edition. Makiay-kiay ta na yan. Oh. Alas 5, 19 na sang hapon. Kaupon si katropa, James King. Ini ang Extra Drive. Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permig na ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatilaw ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. X 93.7.

Well, are you guys enjoying the music? Kiai kiai gamay, chill chill lang. Sabtang nakatutok ang Dewa Mandi sa 103.9 XFM Bacolod. No? And of course, mga katropa natin nga luyagid nga daw matunaw. Okay. Luyagid nga daw mag-anang pamatsyag. Ha? Labi na gid every after meal or even before meal, mga katropa. Mayara kita sa Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, yan mo na nga itong nga produkto nga makabuligid para ma-enhance, no? O kung ma-improve ang ginatawag nga digestion. Mayara inisag mga ingredients like cinnamon bark, mga katropa, para, you know, ingredients ka makabulig para ang regular ang imong bowel movement. O, oh, diba? Or bowel movement. Bowel movement, kinanglanabi, everyday mga katropa, pinaka-healthy na, everyday dapat tara kita sa banyo, naga-dispose. Diba lang? Oh, ito na. Oh, ano na, anong mga kabig natin healthy na. Kaya siyempre, everyday may ginapasulog kita sa atong lawas. Ano? May ara sa mga toxins. May ara sa mga kung ano-ano da. Nga sarang nga makaguba sa atong nga panglawason, mga katropa, internal organs natin. Especially tanan nga mga halos tanan nga mga manamit nga pagkaon mayara gid na sa mga you know bagay nga makahalit sa aton lawas kinanglan man nato ini pagwa dayon hindi pwede matinir sa sulod sa lawas naton. That's why kinanglan nato na sang regular bowel movement katropa. Diba? And of course makabuligin na ang aton nga Santon Gold Herbal Tea. Katropa, mayong hapon sa inyo tanan. Kumusta ang mga brain nyo? Mga brain chemicals nyo? Mga... kabala ka mo bala mga katropa kung kamo mahilig mamati sa music, mahilig magpamati sa, you know, sa mga songs, kung any songs na binigid songs ka, makaparelax sa inyo. Kabala ka mo bala mga katropa nga ang music, no, sarangin makarepair sa mga ginatawag ng mga brain damages kung may ara ka mo nag-experience ka mo sa brain damage. Well, actually, kung ikaw nag-experience sa ginatawag na nasubuan ka, o kung ano man da, pwede ka pamati sa music. O bored ka, kung hindi ka katulog, pwede ka kapamati sa music. Especially, music na makabuligid para ma-relax ang brain mo. Music na makabuligid para ma-repair o kung ma-rewire ang imong brain. Especially kung may damage na. Alam mo na itong joke nila, kasi may brain damage ka, ha, no? Ano pa joke mga katropa? Well, seriously, ang music, mayara siya sa ginatawag nga, or scientifically proven, nga mayara siyang abilidad para mag-repair o kung rewire, ha? Rewire, ha? Sa mga brain, sa atong brain after damage, you know? Apisar sa physically replacing, no? Pag-replace sa mga dead brain tissues, mga katropa, no? Ang music, may sarang, no? Magbulig sa brain naton, no? May arabis ang ginatawag nga neuroplasticity katropa. May arabis kita sang brain's natural property of neuroplasticity. Ini ang kapasidad para mag-forge sa mga bagong mga neural connections, mag-bypass ang injured zones, kag-rebuild sa mga damaged, no, functional networks sang aton nga brain, di ba? Tungod sa ang processing sa mga music, no, nag-stimulate ni katropa sa multiple regions across, no, sa both, no, sa hemisphere, no, sa hemisphere sa brain nato, na simultaneously nag-access total brain workout. O, di ba? I'm sure nga, kabalo ko nag-apati ka mo da, katropa. Total brain workout. Nga uniquely effective para sa ginatawag nga neuro-rehabilitation. O kinangla, kung feeling mo, kinangla mo sa neuro-rehabilitation, mamati ka sa music. Ari, katropa, ang ginatawag nilang mechanism, no? Kung paano gakatabo itong ginatawag nilang, ang ginatawag natin nga neural repair. No? Neuroplasticity, stimulation, ang music abi katropa makakreate niya sang rich sensory environment na mag-prompt sang healthy neurons para mag-sprout sa mga bagong connections kag mga alternative no nga na mag-signal sa mga paagi no sa mga may pilaso kun may scar o kun na sa aton nga brains katropa or sa aton nga brain tanda mo ka brains
sa brains natin, yun. No? Mayroon man sa ginatawag ngayon sa pagka neural repair, ining ginatawag nila bilateral brain activation. Ano gid ba lang bilateral brain activation? Well, unlike sa speech katropa, kung sa din primarily, no, ang left hemisphere ang dominant, no, sa ginatawag na speech, no. Ang music, no, process diffusely, no, sa palibot sa aton nga or sa palibot sa aton nga brain, no, utok, no. And kung ang may area dira nga may damage katropa, ang music pwede maka-access healthy regions para ma-retrain ang ginatawag ng mga nadulang ng mga nagawala nag-function. So ang music makabulap, makabulik para ma-retrain liwat malahaw para mag-function ang inang bahin, ang pinakabahin sa mga brains natin. Ay, wow! Oh, isa pa. So una, neuroplasticity stimulation sa bulik sa music. May aray kaduwang bilateral brain activation. Kagari pa isa ha, ang neurochemical release katropa. Kabalo ka mo bala? Paghambal mo nga sang neurochemical release, no? Kung ikaw nag-engage sa music, kung mahilig ka mati sa music, relaxing music especially, mga katropa, nag-trigger na siya sang pag-release sang ginatawag na dopamine. Nabatiin nyo naman siguro ang dopamine, no? Ano yung ginatawag na reward chemical, no? Kag nag-reduce ang ginatawag na cortisol. Ini ang ginatawag na stress hormone, no? Primary stress hormones, katropa. Tapos, ining makabulig yung ginatawag na once nag-engage ka sa music, makabulig man siya, mag-create sa ginatawag na optimal biochemical environment for healing and cell survival. O, diba? Gani kung ako sa inyo, mamati na ka mga mamati sa music. Kung gusto nyo mag-relax, pero not all the time na, bilugad lang, wala ka na brown, kundi mamati lang sa music. Ay, naman. Sobra ka man eh. May dapat may ara kasang time para sa imo kagalingon para makarelax ka. No, pagi sa pagpamati sa music para ma-relax ang imong brain, madulang mga stress, ma-reduce ang mga stress kagkakapoy. Gani, music ta katropa. Mag extra drive ta. Kumpod si katropa ang James King. Ini nga bahin sa katon programa ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule. Imo sa Virgin Coconut Oil, malunggay oil kag D3 vitamins. Take extra drive. So 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon, natulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. hina na gyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayaw mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
11: Turbo Food Supplement for Men.
13: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santone Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santone Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santone Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
18: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
20: XFM kid how?
21: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
20: Na no, XFM kid.
21: Ay nami ang music ah.
20: Na no, XFM kid.
21: Ay pura ka lang music magkatapos bugtaw ko lamay ara kay sa mga balita. Labis ng amin bigit sa mga DJs nila kag
22: wala sang konkreto nga sabat.
23: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
20: may how kita pa.
23: Enjoy lang.
20: Na XFM kid how?
24: Timo.
25: XFM 103.9.

0: Yes, mga katropa, alas 6:12 na sa gabi. Good evening, happy. Dapat at happy lang per me. Despite sa mga apisar, sa mga mabasa natin, sa mga balita, makita natin sa mga social media, kapakasubo, mga katropa, no? Actually, ironically, ang nambal sa mga kasadya sa Pilipinas. Makita mo ang bilog ng Pilipinas sa muling katabo, balita sa Senado, sa Kongreso, ay bisan din kasadya sa Pilipinas. Magtawag ka sa mga pariente nyo, lola, ta, daw nami na magkatto daw, no? Daw nami na magkatto daw sa US, no? Sa New Zealand, sa Austria, Canada, dara na lang ko. Eh, masabat siya nga, kasadya lang sa Pilipinas, bro. Pero mga katropa, kabalo ka mo, kung hindi ka mo kasarang, ano, sa mga katabusan, ano, daw, hindi nyo likawan nyo na lang magbasa, ano, kung hindi nyo feel, kundi nyo matolerate muna, ano, kay ang social media, asin, puno-puno gidya sa impormasyon, mga katropa, libog, lingin, ulo mo, tood man, diba la? So, kung gusto mo nga daw, happy ka lang, katropa, ariay, may isa kong, isa kabagay nga isugid ko sa inyo, no, para mga happy ka mo, aside from pagpamati sa music, ang advantage, o kung paano mabuligan sa brain nato na pagpamati sa music, ari kung gusto mo, happy ka, count ka fruit, ano nga fruit? Banana! Kabalo-kabala, katropa, ang mga saging ko, no, frequently, ang tawag diri is happy fruit, nga happy fruit, kay man, packed na sila, puno-puno sila sa tryptophan, no? Ang ginatawag nga or amino acid nga makabulig sa lawas naton para ma-convert sa ginatawag nga mag-convert sa ginatawag nga serotonin. Serotonin, I should say, no? Ining serotonin, mga katropa, kung kabalo ka lang, no? Muna siyang makabulig po sa mga para feel good ka lang balahaw, no? Para ang ginatawag new ini mahambal mo man nga ano, feel good neurotransmitter. Nga magbulig para ma-regulate ang mood mo, para mangin kalmado ka, no? Nag-promote man siya sa ginatawag nga relaxation. Aside, unami dungan no, music kag banana. Oh, di ba? Todo na to. Ang saging aming katropa loaded with brain boosting nutrients. So, di ba? Music and banana. Banana nan. Oh, kanta na lang tas ang banana song. Ha? Di ba? Oh, may brain boosting nutrients nga nag-contribute sa kinatawag ng overall emotional well-being. Isa man eh. Aside from mga produkto natin makabulig man sa mga emotional well-being ato nga Santor Plus Gold, no, gusto mo sa dugangan pa ni ato ni na, no, may aras ang banana abi katropa, may aras ang vitamin B6. Amo ni ang vitamin B6 na makabulig para ang lawas naton masynthesize. Masynthesize ang ginatawag nga happiness. Happiness chemicals, no? Parehas ang na-mention natin kagina nga serotonin kag dopamine. So na-mention mo natin ni nakagina serotonin or especially dopamine, katropa. May aray ni sang natural sugar kag fiber ang banana. Oh, mangita na ka muna banana, hindi pa too late, no? Usually, ibang daman niya po may upod nga banana. I love it. Kapaturong ang banana kinamit, no? Pamparalax. May natural sugar and fiber nag mag-provide sa isang quick, steady energy boost, katropa. No? Hindi mo lang sa gabi, any time of the day, mga katropa. No? Oh, ang iba hindi lang kakaon kay sa aga, kay ano ko naman daw, ako especially kung early morning, kay acid ni siya, mga katropa. But then again, may araman din siya sa magnesium. Ang magnesium, kilala nga magabulig para makareduce man sa stress. Masoothe ang nervous system kag ma-improve ang imong sleep quality. Gani, kaon ka banana para nami tulog mo. So, ina siya mga katropa, mga you know, mga benefits ka makuha mo sa pagkaon sa banana. Kung gusto mo nga, happy ka lang perme. Oh, aside from sa pagpamati sa music, oh, count ka man banana para happy ka, di ba? So happy lang ta, no? Makabulig man eh para happy kita, kay kung happy kita, meaning healthy kita. Wala kita masyado ginapaminsan. Oh, no. kumbaga daw, natural lang ni gakatabo subject kita tanan sa ginatawag nga mga pagtilaw, tanan nga klase sang masakit, pero kung kaya man natong makalikaw, kaya man natong ma-prevent ini sa aton katropa. So dapat happy lang ta perme. Mati sa music, makanta sang banana para everybody happy.
1: Exciting! Extra!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Juan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay My Glauca Pathology. Nagnami pa matyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katropa, exciting!
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
16: Mga katupa, exciting!

0: Kata lupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System. Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
9: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga
11: butika. Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mapakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: X.

Katropa, by gabi, 6:53 na sa gabi mga katropa. Well, para sa aton nga Extra Drive Sunday edition, kita ang nagpasalamat sa mga katropa naton. Nagdaog sa Extra Drive or nagdaog naton sa libu-libong papremyo mga katropa, no? Si Ma'am Canyes or Nunez, Ma'am Nunez, yan. Mayong gabi, salamat gid, no? Kag na-claim na niyang prize niya, no? Gani first time Ma'am Nunez. Ma'am Nunez, salamat kid. And padayon ko ng pag-entra, no? Sa libu-libong papremyo. XFM Santon, libu-libong papremyo. Oh. Malawig-lawig mo na yung katropa. Madami pa ka nung chance magdaog every week sang 3,000 pesos para makaintra. Well, isulat lang ang inyong complete name, address, and signature, contact number sa sobre. Sa sobre, isulod ang inyong proof of purchase, no? Sa gabisan, ano, sa apat natin ka mga leading products. Una, ang Santon Plus Gold, ang Premium D3 Softgel Capsule, katropa, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang... Premium D3 Softgel Capsule. Correct? Na-mention ko. Oh no, Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Again, Santon Plus Gold is a blister. Ang aton nga Premium D3 Softgel Capsule sa man ka-blister, isa-isa ka envelope, no? Tapos Turbo Dietary Supplement sa man ka-envelope. Kag sa man ka, or lima ka-sachet, katropa, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Para sa chance sa mga daog, maka-entra sa aton nga libu-libong pa-premyo, ukon na XFM Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Taliwat, mga pwede nyo madagan sa aton nga grand draw, 50,000 pesos sa grand winner naton, 30,000 pesos mga katropa sa second, kag third place winner, may chance sa magdaog sang 20,000 pesos plus ang napulo ka mga tag 5,000 pesos na pwede nyo madagan. So weekly naton 3,000 pesos. Kaya ipadayon lang ang paghulog sa inyong mga entries, magbisita sa aton Yes to Health Store, pwede mang kamuka dulong dito katropa. Aside from diri sa aton stasyon sa may barangay Takuling, you know, sa may Earth Street, Puente Velha, Subdivision, Takuling, Bacolod City. Well, ang produkto nato na sarang nyo mabakal sa aton Yes to Health Store and of course sa mga butika sa inyong lugar. Pwede mang kamuka order online, you know? Ang apat ka mga produkto nga na-mention naton mga katropa para ikaw maka-entra. Salamat gid nga madamo, bantayan na naman ang aton nga klasadya. Sa aton pagbisita sa mga barangay, you know, sa inyong mga lugar, sa inyong mga purok, para sa chance nga, of course, mambitan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Again, ang aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio inakatropa, no? Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang Turbo Dietary Supplement, kag Version X Plus, no? Ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, ang Cess the Pain, aton Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat gid ka madamo, buwas naman kita mag-up the night para sa aton Extra Drive mga katropa. Dugang pa nga mga balita sa kag-impormasyon, padayon lang pagtutok sa inyo katropa station. XFM 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

boses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: talaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kate

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Sunthon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sila to maintain na sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama sila nga ti bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain!
10: Ako si Danny.

0: FM.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsantol Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santol Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sang tuition mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Hala, ka-exciting!
18: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinanaka,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo. Bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: FM.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Kung vitamin C,

0: Fancy. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty.

0: Red.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: to pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
0: Sister pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibig sa
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Islamista po, Sandoval. Identity po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Basta dara nun, kagakirit away, kagigaliin, no? Kung may mga ibot, no?
1: Yes, of course. Ikaw man, babe.
0: Ala, 2 years na lang, masala-sala ka na ginaiyak, 63 ka na subong, gamay lang akibang, ay!
1: Yan, bala.
0: Madibelo, pagitbi, no? Ay, salamat, Mary, na kami ni dara nun, nga sunong logo. Hindi ito naman nag-alim ang kwartahan subong kay Pigado na ang vlogging subong yan, no?
1: Mag-65 lang ko, ah.
0: O gani, arang gusto namon daranon kay para may ara kami pang content ba? O galing kay hindi ka naman namon magamit kay nga, ah. Wala na gid silduhanay sa meta.
1: Ang muna gani. Kaya di ka damo-damo na nga ang sing nasilduhanay.
0: Eh, mayo man na gani para mabuhin-buhinan man ang mga nagalalabay sa akon nga news feed bala. Nga mga nagapakuno-kuno nga vlogger, kagablogger-vlogger, hindi man ang ayan, pareho sa imo.
1: Ang ula mo ko yung kablog.
0: Deny tayo nga, ula mo ko yung kablog. O, dali lang yun. Buwas, umpisa na ang klase. May estudyante ka, wala?
1: May ginatsuturan.
0: Scholar namin, kuya, hindi kay tutor. May gina-scholar kasubong nga 2000 year 2026-2027.
1: Scholar, man kuya siya.
0: Wala nag, ano, wala nag-deal? Wala nag...
1: Wala.
0: Nag-intindihan na ang presyo sa isa kag isa?
1: Wala.
0: Ano, abi, kay ginakulang ka na, mapresyo ka pa? Ano problema siya mo kay kapakilala ka dyan punta mo kwarta, bisa nung na kwarta?
1: Ay, bahala.
0: Sa tood lang mga katropa, ang Amon Dereyaya, boses lang ginayakang itsura ang Amon Bulsa, de. Tsaktuhan lang.
1: Amon lang ginang Amon, yung kapital.
0: Oh, tsaktuhan lang 100k a monthly.
1: Buhe-buhe kami diya.
0: Salamat po si Rem sa igayon nga makatrabaho kami sa imo kampanya.
1: Correct. Kadiri nga istasyon.
0: Oh, kag sa tanan naton nga mga ano, colleague man nga kasabayan naton sa sining trabaho, no?
1: Wala diya gutom sa amon.
0: Ah?
1: Wala diya gutom.
0: Kamo man lang na ginagutom perme kay ano kagani?
1: Patay gutom.
0: Apo, sugin dyan na yun. Nakakunog sa buo niya. Dulat ang makaganigin, ano? Dulat ang makagiyotikan nga, maabot. Sugin na, ano,
1: sige
0: ako.
1: Sige na, iambal na lang ba lang matukod? Kita mo na, pati ganit bilyon nga mga chichiria. So.
0: Ah, oo. Ang ano na, ang sobra na sa feeding, wala nyo ginatag sa mga kabataan. Kay makaon, makunong mga dlag ko, mong tabili. Pero okay naman kay duha na tuya ka hanot ang aton.
1: Ay, correct ya.
0: Bali sa Purok Mahugani sa Old Sagay nagpa-feeding ta. The same day nagpa-feeding man kita sa ano sa Kalye 7 sa Aguilar Subdivision Poblacion 1. 'Di ba?
1: Correct.
0: Hindi naman ta na magabaan guro kung may ara kita ginbilin para sa dlag ko.
1: Oo. Kita uwagin na. May paksyo pa gani ngalitson.
0: Ang ano man lang gina ang gin self-keeping mo gina ang super crunch ba?
1: O gin painan ko yun ni mother.
0: Sige lang ka may Gold Eagle pag ita. O matiton mo naman ang premyo sa Gold Eagle.
1: Magic.
0: Lawala. Kaya pala mo. Okay, welcome din na ng mga XFM radio stations sa Negros ng Panay Island. Sa Bacolod, babatean kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Joderi. Sa Kabankalan, babatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Win Salinas.
1: Okay, tamo yan. Ah, mister! Ibabalaman ko ba lang?
0: Sa Kanlaon, babatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: ay, hindi ko gini sa'yo pag-isla niya. Bibi Ron.
0: Shorty Boy.
1: Okay, tamo yan.
0: Sa Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo, pinaagi sa XFM Sagay 87.5, kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7, upunta si Katropang
1: Ale.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: One, two, John Ray
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3. O punta si Katropang
1: John Ray
0: James Dean. Pila sakto mo?
1: Tuwa.
0: May pinitla pagkid karon sa endorsement. Pila na lang gani sweldo mo nabilin gani sa imong pagkapitla gani? Pila na bilin sa imong sweldo gani kay buhin nga buhin?
1: Wala pa ko yung buhin sa
0: buhin. Wala man!
1: Wala pa ko buhin sa
0: buhin. Ha? Gin-remind mo gid ko, ha? Buhin ang taguro mga ano, ha? Mga 2-5.
1: Mukha dami! Manilig na lang ko talan.
0: Sa mga gusto magpasakop kag magpangalipay subong Domingo, pwede nyo na masave ang amon nga XFM call and text line sa Smart Card TNT.
1: Sir 912 Sir 912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Kag syempre nag-live man kita subong sa Troy Tisoy 2.0 kag sa tanan nga XFM pages sa Panay kag Negros Island. Ang aton oras 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Excited!

0: na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Ano na subungang imong ano man? Sino ka subong gani? Ado si San Gohan ka naman? Sino ka subong?
1: Abisan sin ulang.
0: Wala ka namin na pinsaran.
1: Wala pa ko ngalan subong.
0: De. Do si Bong Rebilia ka subong,
1: ha?
0: Do si Bong Rebilia
1: minus the priso.
0: May bago na subong mo, gusto mo mo Bong Rebilia?
1: Ha?
0: Gusto mo mabong Rebilia?
1: Hindi, kuya.
0: Jingo Estrada.
1: Mas naging.
0: Alan Peter Cayetano. No comment. Win Gatchalian.
1: Pwede.
0: Ah, balaan ko na kung ano kang kolor.
1: Kalori, not yung kalori.
0: Pues, makitanay kita sa payroll.
1: Arap na sa ako ng maleta.
0: Balikan sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Tumargit sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May gulta tayong collagen para sa gusto magwapo kagwapa.
0: Sarama Bakal, ang tanang Yestol products si Boss Rem sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi anay kay Raymark Vlog, nagalantawa kami direya. Happy watching from Panitan Capiz, Rulin Guarino, from Paglaom Village, Barangay Mansidingan, Bacolod City. Happy viewing, Nining Doke, mayang gabi. Kay Crystal, Maria Joy, Librado, good evening. Sweet Dalen, Helen Canero, sang Antique, good evening. Mayong gabi manda sa kay Alma Sumalinog sang La Castellana, Negros Occidental. Good evening kay Edmar Torbella, Juna Fundador, June Mark Pedroso sang Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Erox Latoza, shout out lang sir. Naglantaw kami diri sa St. Michael Subdivision, kaupod si Idol Bromel Guanzon Liza. Julieta Tapalya, naglantaw kami, nagikan diri sa Bayawan Negros Oriental. Kag, mayong gabi kay Marisa Valdez ang hinigaran. Lifar Digno, mayong gabi. Leslie, sang La Carlota, Negros Occidental, good evening. Grabe ato ng mga listener ba, no? La Castellana, La Carlota.
1: Sa mga social, pala sa mga apelido.
0: May mga taga Sigma Capiz man. Kag, Junella Bato Darna. Happy listening. Pwede na ka maka-call sa XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari-ay. Are you ready?
1: Yes.
0: Kung magpungko, mataas. Kung magtindog, nubo.
1: Ano kaya?
0: Kung magpungko, taas. Kung magtindog, nubo.
1: Sigurado ka nga hindi na ako? Ano sa pagkaon, hindi?
0: At ng sapat.
1: Sapat.
0: Oh.
1: Kung magpungko,
0: taas. Kung magtindog, nubo.
1: Kuring?
0: Lapit na.
1: Lapit na lang sa kuring. Ido?
0: Correct!
1: Balaan niya dahil yun ba?
0: Of course! Ari-ay, ari-ay, ari-ay. Duha ka mag-utod, hindi magkilit anay.
1: Mata!
0: Sigdasig ba? Grabe ba? Ari-ay. Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, nangitlog sang bulawan.
1: Ano na iya po? Kluwa na iya.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, ng itlog sing bulawan. Bagay.
1: Nakaon?
0: Ginagamit.
1: Ginagamit? Luwag?
0: Pwede.
1: Kutsara?
0: Dito talapit sa luwag. Naghahatag sing kasanag kung madulom ang palibot.
1: Bulan.
0: Lapit na.
1: Bulan gani.
0: Lapit na sa luwag.
1: Lapit sa luwag.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa ng itlog sang bulawan.
1: Lapit sa luwag ko naman.
0: Oh, sirit.
1: Oo, ah.
0: Sulo. Lapis. Binayaan ko na, lapis.
1: Sino ang kambal?
0: Si, ano, si Binayaan. Lapis ko na iya.
1: Uy, lang kita.
0: Ano?
1: May hanggap ilang tagal kay ng Alicia sa Capitol Heights. Sa kabalo siya, nga updanay kita nga duwa.
0: Oo.
1: Ginbayaan niya tong tigulang.
0: Ah, pabayida kay tigulang naman to.
1: Lala mo man ha?
0: Line number one, good evening. Hello? Hello?
1: Hello? Wala ka pa mati, oh.
0: Hindi, ito kurong batian ay. Ganyan. Mahilo ko din sa piyak, oh. Hello, may hanggap, eh. Ah, hindi ka pa mati lang sa aton. Black oh, na nirikta. Oh, ang wala mga sabat, oh. Eh. Dial, dial. 0915-8311-431. Ari pagin ay. Puno sa idalom, sanga sa babaw, dahon sa tunga.
1: Dahon sa tunga.
0: Ano ni siya ng sapat? Nabilong siya sa kalanon nga... Ay, butang na lang. Para dasig, ah. Ano? Seafoods.
1: Seafoods?
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, dahon sa tunga.
1: Green shell? Di, ano mang gali?
0: Okay. Ano, ano, ano? Sabat mo, Migo?
2: Tahong.
0: Otro ka man?
1: Mahilig lang imoy sa tahong niya.
0: Oh, da, matag mo kuklo?
1: Oo.
0: Oh, mo na gani. Seafoods.
1: Seafoods. Mm. Isda?
2: Talaba.
0: Seafoods. Talaba. Talaba okay. Sala.
1: Nga, ang isda hindi na seafoods.
0: Ha? Akay galangoy ang isda sa si. Amo ng seafoods?
1: Oo eh.
0: Oh. Oh, may ara ka pa na, amigo? Sabat?
2: Ari pa, dama pa na yung mga seafoods.
0: Oh, puno sa idalom, sanga sa babaw, daon sa tunga. Paborito sa mga taga-Kapis.
1: Talaba.
2: Talaba gani.
0: Sala gani.
1: 1A ng kasag.
0: Ha?
1: Kasag.
0: Okon?
1: Okon alimango.
0: Correct. Napaktan sa animal. Amigo, may hanggap eh. Ngalan mo, kagtagadiin ka.
2: Pinayaan
0: to. Ah, muna siya nag-comment pag ulang.
1: Nang pinayaan na imo radyo.
0: Ang imo na lang ginngalan, ihambal ang mga binayaan. Na imo yaman. Ngalan mo na lang. Si?
2: Igig.
0: Tagadiin. Tagadiin.
2: Tagadiin.
0: Din sa Cadiz.
2: Barangay mo binayang solid supporters. Yung mga grupo mati sa inyong nasi gabi.
0: Gabi ka. Dali lang gid. May upod ka da? Sinupod mo na man gaho na man?
2: Ato nyo sa second floor, tro. Yari ko sa third floor.
0: Aba, mansion ang inyo ginobra?
1: Eh.
2: Ari, ano, tro? Balay, tro. Ginobra naman, tro.
0: Amo gani, mansion ginobra nyo?
2: Second floor lang.
0: Oh, bali, ikaw ang trabaho mo, construction worker.
2: Oh.
0: Wow.
1: Type.
0: Ang mga type ni Dolphy, ang mga naghahakwat sing ano,
1: mga semento,
0: semento loblocks, ang arang naga ano bala, naga tulo-tulo gid ang ano gani Dolph.
1: Ang balha.
0: Pila na edad mo, Migo Jake?
2: 30.
0: Single ka pa?
2: Oo.
0: Hmm, natingala ka pa?
2: Sintero
0: na
2: ka, pero
0: pro ay kabo na sino man to nga babae ang imo natiruhan nga naintuan mo?
2: Eh, rin na damon, Troy.
0: Hmm, mayo kay naintuan mo pang tagadira sa inyo, no? Ano-anong imo nga ginpaon para maintuan mo?
2: Sintero na, Troy.
0: Ano?
2: pasayan na ang gamay.
1: Hipon eh, kay gamay mo.
2: Hipon.
3: Grabe ba? Ginano pagluto ang hipon?
2: Ginano ang troy?
3: Torta.
2: Torta, butangan itlog.
3: Wow! Tapos dugay-dugay, ang imo na itlogin pa ko mo sa iya.
1: Kasi no, kay Brenda?
3: Tinga, nagpatilaw na sa say mo, wala ka nalang gin forever, kay.
1: Gani man.
3: Ara naman na.
2: Mas, na anong try mo?
3: Hindi ka mo... Hindi ka mo para sa isang isa?
1: Hindi ka mo match?
2: Hindi ka mo para sa isang isa?
3: Pero nagtilawanay ka mo, so meaning, nagsawanay ka mga dua.
2: Siguro miro eh. First time yung pagkakita na, di ano ba yung mano ko mo, mano ko mo doon, tulukay.
3: Pero sang pagbirahanay nyo, nakapila ka mga dua.
2: Talo yan, nakatapli ni isang sab eh.
1: Wow! Grabe ba?
3: Gakang ang agi eh, no?
1: Oo eh.
2: Gusto.
3: Ha?
2: Diba sa gabi, isa sa kalandre, namin gawin siya magkuka isa sa kalandre.
1: Wow! Wow! Gabaka sa pagkatapos, yun, no?
3: Nagabaka o kung nagambal nga, oh, amo lang tong tatlo ka round. Jake?
2: Ano, Troy?
3: Wala mo sa nagmuno siya, oh. Amo lang tong tatlo ka round?
2: Why man, Troy?
3: Why man? Te, pagkatapos natuyo ka mo pagkaaga eh, no?
2: Tuyo eh, siyempre, hindi pa bla.
3: Te, nakaagi ka man pamaol?
2: Maol yan, dilig mo lawat, Troy.
3: No, di ba? Lapyo-lapyo ka na iya.
1: Naman, yos ka?
3: Santon plus herbal oil? Mamaol ka.
2: Kailangan pa lang ang panit ko, eh. Mabaka ko siya ang santon plus herbal oil, eh.
3: Mamaol. Mamaol ka ginaya kay balaan mo ano nga daan nang naghublas ka mo pagkatapos nagwaan ka mo balhas pagkatapos inaya mahanginan panuot na dol
1: o eh
3: kinanglan niya gid may santon plus herbal oil
1: do sa ano lang black pagkatapos siya sina sa ano mga kwat pa sa lo black.
3: sino ngalan sa ano ngalan sa babae?
2: Hindi na
1: tayo pumatay. Si Brenda, hindi.
3: Si ano? Si Chinilin?
2: Si Brenda.
1: Si Brenda, kaya ko nun niya.
3: Pero natuigan mga relasyon nyo nga doon,
2: ha? Why, Troy? Mga 10 months yun, Troy.
3: Mga 10 months? Lawi na na. Ang 10 months?
1: Pregnant?
3: Pilang edad sa babae?
2: 29.
3: Ah, mabato na kay 31 ka man.
1: O gani man.
3: Bato na. Pero ano na no? Nakatilaw na una bago ikaw no?
2: Nakatilaw na tayo.
3: May bata na, wala pa.
2: Wala pa man tayo.
3: Wala pa bata. Ang inyo wala to na buo?
2: Bulag ko rin sa Troy.
3: Bulag kung nabuo?
2: Bulag, kaya wala kita nabuo.
3: Di wala ka na plano nga balikan sa liwat. Eh, siyempre, ito paray man lang ka muda. Hindi ka mo mag-kita na yaw.
2: Kasado na sa bong Troy.
3: Agoy. Wala mo gin pakaslan mo. Pag ano na yaw, pag bira mo na yaw, pakasal gina yaw, dayon yaw.
2: Wala. Ano, Troy, mo na doon ang threesome mo si na Troy?
3: Threesome?
1: Pwerte ka man magamba, threesome ba?
3: Damo ka na nabalan, ha? Kinanglan ka na gititumba. Pabungunon lang dahil yun. Ano na pangita mo sa isa? Ano na pangita mo sa isa kababae, eh, Jake?
2: Ang simple lang, Troy. Ang kapangaboy lang, pingkan, Troy, kagang... Di
3: pa nga ba'y
2: basta, Troy?
3: Na muna!
1: Damo na, di!
3: Nanginalampusan ka, Labador, Kaldiro, Kalaha, oh. Na!
1: May paman pala nga pakang!
2: Mga labas?
3: Ilang edad?
2: 32 to 35.
3: Single mom, abi. May ma, ano, may matawag nga single mom.
2: Pwede, ah.
3: Type mo?
2: Okay, try may ganyan single mom kay may experience sa mga buhi.
3: Kag may ara naging nga daan kay hindi ka pa nga daan kasigurado base kung ang imo itlay nagluyloy na balahaw. Why pa man hugot pa?
2: Hugot pa man try.
3: Wala ka pa man ga supporter ngarang ma ano malikawan bla iya nga luyloy aw.
2: Wala ka man try.
3: Ah, mayo ka pa ako, gabakser na.
1: Base hindi na nalapot siya.
3: Ano na niya? Lapotsyong. Pati ka namin ko, Jake. Oh, number, plug, go ahead.
2: 09-66-05-36-890.
3: Liwata, liwata. Hinahinaya, gamay.
2: 09-66-05-36-890.
3: Kung sa artista daw, sino ka look-alike mo?
2: Si Cookie.
3: Cookie?
1: Si Cookie? Ang alien?
3: Sige, agwapo man gali. Salamat, Migo Jake. Mayong gabi. Regards sa mga taga Mabini, Cady City. Ha? Bye-bye. 1 minute after 10, mabalik pang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag, si Katropang Don Filangka.
3: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus
2: Herbal Oil.
1: Sanzone Plus Go.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Salamat, naperde ko naman siya. Araw, gabi, palaging hinihikap ka. Tumitigas, sumusumpit, parang ulan, inuum-um nudul.
1: Well, tinga composition yun. May copyright na.
0: Nagpapaday ng phone pal sa mga gabi isang Domingo, June 7, 2026. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga supreher.
0: Oh, oh, may kulang.
1: May kulang. Kulang ko, no?
0: May kulang.
1: Oh, di ba, tangkwa?
0: Oh, sige.
1: Nagabulig sa tanan nga nagasupreher.
0: Na, amo nang kulang.
1: Sari nga balatian. Na. Santon Plus Gold.
0: Na. Kulang ka. Pitla ka naman, ha? Ang tanan nga Yes Salt Products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Nga mo muna sa Japon, may nahula ka sa ban. Hello, may gabi. Hello?
1: I-block na lang nasa.
0: I-block na lang, ne? Sige, ikaw ang sugo. Asagad pa ni panawag, hindi mo magzabat. Dial ka mo, guys. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dali lang kita. Are. Yawang ni sabat. Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy.
1: Ulo.
0: Bastos.
1: Uy, anong ulo ka? Okay, bata mo na iyakapak ka.
0: Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy.
1: Is the
0: wrong.
1: Klube?
0: Ara siya sa lawas ang tawo.
1: Dila.
0: Hindi siya parts ang lawas, ha, pero dila siya nagatungtong, ha. Sa isa sa mga parts ang ano, lawas ang tawo.
1: Nagatungtong sa lawas ang tawo.
0: Oo. Gamay pa si Totoy, kahibalo na maglangoy. Oh, masabat sa line number to. Hello? Oo. May isabat? Hello?
2: Hello?
0: Oh, mayong gabi. Hindi ka kabate? Hello? Hindi bala pag i-loudspeaker mo cellphone na, no? Maning ka pinanawag dito, mga lipong maningalo. Sagad gagam. Hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, di magamit sang headset. Okay na?
2: Why not, dog?
0: Mayong gabi,
2: why
0: not? Pangalan mo?
2: Si Bitoy.
0: Si Bitoy. Taga diin?
2: Taga Tintin Remo.
0: Hindi na gani?
2: Magalyon.
0: Ah, sa Magalyon? Layo ba? Labot pa kami na sa Magalyon?
2: Ay, labot eh.
0: Oh, pila na edad di Bitoy?
2: 43.
0: Oh, may isabat ka? Gamay pa si Totoy, kaya belo na maglangoy.
2: Puyo.
0: Ha?
1: Puyo ko na.
2: Puyo.
0: Puyo?
2: Oo. Oh.
0: Buyong guro. Ah, sige ah. Atagoklo kay Dolpy. Ah. Pasabat kay Dolpy sa buhok ni sa.
1: Sa buhok? Kuto eh.
0: Bitoy. 43 years old status. Balo buhi, balo patay.
2: Balo buhi, Troy.
0: May kabataan.
2: Wala, Troy.
0: Wala bata?
2: Wala.
0: Kabalo, magtultol kung di nang alagyan sang bata.
2: Kabalo, Troy.
0: Natilawan mo na.
2: Tilawan, Troy.
0: Yuck.
1: Nga wala ka mo bata, nga duwahaw.
2: Okay, kulog matris na.
0: Ah, Kulob matres niya? Paano mo nabalaan na kulob matres niya?
2: Ino sa mananabang.
0: Ah, may nagakayaon nga matres ha? Okay, may gakulob man.
2: Nakulob niyo mo, Troy. Amo nga, hindi ka pagata.
0: Dapat kuno kung nagakulob na, Dolph. Dapat ano ganun nga posisyon, Dolph?
1: Ha?
0: Kung nagakulob.
1: Dog style. Gakulob man.
0: Imo naman ibasol-basol sa babae nga kulob ang matres.
1: Gani man.
0: Tapos ikaw, wala ka man nagpa-check up. Dapat, ano man, na-unfair man na sa side sa babae. Kung wala ka mo nagpa-check up nga duwa, dapat mapa-check up, giga mo nga duwa. Hindi mo ihambal. Hindi mo ihambal dayon nga irason gali nga babae dahil yung diferensya. Nagpa-check up ka mga duwa?
2: Pick up, Troy. Okay lang ko, Troy. Galing kay
0: Palang tawa ko kung nabis ang medical certificate, be. Anong nakabutang?
2: Nakita, Troy.
0: Anong nakabutang? Hindi kayo nakita. Anong nakabutang ang pag-diagnose ang doktor sa imo, be? Anong nakabutang? Complete?
2: Complete parental.
0: Ano? Complete?
2: Prenzel.
0: Ano man? Complete?
2: Complete prenzel.
0: Complete cream silk? Ano liwat na? Complete?
2: Complete prenzel.
3: Ano?
0: Complete cream silk. Hindi ah, baliktad. Ano?
2: Complete prenzel.
0: Hindi ah, complete sperm cell.
3: Wato.
0: Ko balo siya. Mugi na guro nagwa sa result kay may idea man siya. Kung wala siya nagambal sa amo na, hindi agad yan na mahambal. Kaya tingingaan ko na sa kadaan sing ano mo, sing unang letra kung ang diagnose bala. Ang tumambal ko, complete, tambal niya, complete cream cell.
3: No cream cell ko lang guro gagwa.
0: Pero at least, di ba, balaan niya. Ate, sige ah.
2: Kaya,
0: ang babae, di ano man, nagbulagana, higit ka mo sa tungod sina? Wala nyo naging pakigbato? Wala nyo naging pakigbato inyong pagpalanggaan na yung aduwa?
2: Wala, Troy, kay hindi nang gapag muna siya sa katag sa akong anak, kay diyaan lang po nung
3: dito. Tani, ano eh?
0: Kasal ka mo, hindi.
2: Hindi, Troy.
0: At anigin, ano mo lang sa, ginistorya mo sa nga...
2: Ginasal-asal ko lang sa Troy.
0: Amo gani, ginasal-asal mo naman sa, tagi-istorya mo sa, pwede lang ga nga makabata ko sa iban, tapos, eto, balanta na mga hindi ka makabata, mamata lang ko sa iban, pero kita lang Japon.
3: Hindi, Tani, ang...
2: Nangirida ko sa Troy.
0: Ha?
2: Nangirida ko, dayon, why man Japon kamata?
3: At ikaw, guro, yama di pirin, siya, Ang una to tani. Kay siling mo kulob man balang matris at tani kin babatak mo eh.
0: Ma advice sa manimo mga batak-batak mga sinanguna pa na iya. Ma-rely ka sa mga sa mga doktor, hindi ka magbatak-batak. Kay
3: masi makabulig pa lang iya.
0: Kay makuaan ka na sang imo lisensya nga mahambal kang batak-batak kay subong nga daan wala nang daan sing mananabang kag tawag nga paltera. dapat kung magpabata ka subong rikta kag idya sa mga midwife wala na sing paltera subong kag hindi mo na pagipaya i-disseminate sa ilang mga pabatak-bata kay hindi na nauso.
1: Sige.
0: Ano to? Wala ka man bata, amigo, sa ikaduha sang pagpangirida mo?
2: Why man, Troy?
0: Oh, so meaning, hindi kagid pagbugayan si bata.
3: Oo.
0: Hindi pagid para sa imo.
3: Ikaw, kaya guru, yan may diferensya,
2: May nagambal man, Troy, nga. Hindi ko nung ka pabataang bay, katumaron lang sa Samsung Plus Gold.
0: Nana mo na, Tani.
3: Tani eh.
0: Kaya at least siya, makabulig-bulig pa Tani ang Samsung Plus Gold.
3: Gani.
0: Wala mo man gin patumar mo.
2: Ay, Troy, nalipat lang ko, Troy.
0: Na.
3: Di ba pala ito, ako bisang korte, sang imo, be? Basi sa korte, naguro, may diferensya.
2: Gani, Troy.
0: Base imo nakita Dolphy, ano gi dapat ang kurti? Ano gi dapat ang kurti sang makapabata?
3: Dapat laba na siya nga dako ang ulo.
0: uhong. Uhong na akong payong.
3: Medyo.
0: O sige, gaya kami isang size kung anong kalabaon kag kung ano ang ang ano, ang sir, ano na tawagan ni? Ang ang circumference, circumference sang ulo-ulo. Sige, base imo. Base imo anong kalabaon dapat? Pila ka inches?
3: Dapat malambot siya, bisan 5 na lang.
0: O, ang circumference mga pila dapat ang ulo-ulo?
3: Mga 4.
0: Ligo man ang dilata mo na. Da ka budlay man sa iyong requirements na wala ikod at nasulod ba?
3: Ipusa lang. Karun mawad ang the color.
0: Bitoy! Wala kita dami mahimo kayo mo ginaimo kapalaran. Hindi ta naman na maliwat kung ano ang imong ginatahak nga landa sa imong pangabuhi. Pero kung ako sa imo mangita kasing ano, mga 20 siguro, Dolph, no?
3: Mm-hmm.
0: Arang maisog-isog pa ang dugo bala.
3: Ang dugo.
0: Oo.
2: Hindi lang, Troy, kaya kung makaasawa na mo kuliwat, matuman mag-patumarong dito sa tempat.
0: Hindi na, ulihin na ang tanan. Ulihin na ang tanan.
3: Sila way abi pangi sa pungsod. Basi pala.
0: Oh. Dapat dapat ano ganing ginapangita mo si sa kababai pamatian namon kung pamati gid man be.
2: Arang hindi butan ah. Kag sidli lang talagaw.
0: Na, amo na.
3: Amo na.
0: Tapos hindi pagid kulob ang
2: tra hindi kulob ang matres rang tag. Nakanay na ga, may bunga na yun.
0: Ang balon mo, ang gasikaka nga matris ang ginapangita mo. Nga araw lang iya matris, wala daw arang ano na gani, daw clamshell. Nga arang ga bukaka, hindi bala mayo. Alam mo na pangitaon mo.
3: Ang gapang ang, ano bla, gapang ampol ang punaya.
0: Nga arang pagsulod, bala sang imo, wala mauto dahil kong kagton.
2: Ang tag, kumita niya na, mga pulsa lang punaya,
0: Troy. May ngipon ka, Leah. Oh, si... Oh, napangita mo, pilang edad?
2: 20 na, Troy, ah. Basta may mutawa.
0: Oh, na number mo,
2: 09? 09-09-055-1185.
0: Liwat.
3: Liwat.
2: 0909-055-1185.
0: O, isa pa. Pag gusto ginawa mo na.
2: 0909-055-1185. Tawag na.
0: 43 nga nangadaan. Ngagawon mo gina. Salamat. Bye-bye. Pero tuod man, Dolph, kung sa lalaki ka, Dolph, wala man sa paedad-edad as long nga ang babae yung nag-produce pa sa ano ganing na-produce yan isang babae gani do?
3: Excel?
0: Hindi ah. Mamarigland?
3: Mamarigland eh. Sa ano, gatas na iyo. Hindi man na magtubod gatas siya kung wala sa kagibusto.
0: Nakaagi ka man paltira sa una, Dolpao?
3: Ha?
0: Nakaagi ka man paltira sa una?
3: Nanguot lang ah.
0: Paltira o kung nagapatira?
3: Nagapatira eh.
0: ang ano, ang nagpabata kay mama mo sang una sa imo, ano pa to ng mga paltira, panantawag no?
3: Doktor na eh.
0: Ah, kay doktor ka gani, oh.
3: Ah. Hindi ah, kay ang... Si Ambalunta na gilang man. Mm. Ang mga advice ba sa una, kanday lula.
0: Mm, wala na na subong. Hindi na na-apply.
3: Galing kay subong ginapakitaan, kanday gilang si Sinshaya.
0: Oo, oh, wala na nailot-ilot mm-hmm. subong. Pero ako paltira man ko gin bata sa una, no? Ang imo nga birth certificate, lantawa bala kung anong agis ang paltira.
3: Naman.
0: Ha? Hindi ko na lang paghihambal kay buhi pa tungkol ang paltira. Basi basi ka pamati sa balasubong.
3: Oh, basta mo na bala na subungin na pagitaan, naging ka may lisensyay.
0: May langgid nga ang nasala langgid sa spelling sa akong pangalan.
3: Mm-hmm.
0: Pag encode sang, di ba, ang paltira sang una, handwritten lang na siya.
3: Oh, correct.
0: Oh, kung hindi nami ay mga penmanship, mabudlayan ang mga nag-encode.
3: Mm-hmm.
0: Mayo lang kaya nasala sa akong litra nga kapag alawig-lawig sa akong na complete name.
3: Mm-hmm.
0: Ang nasala langgid sa akong middle initial nga ang O na U pag-encode. Ate, ginbayaran ko naman to. Kada litra, 1,000.
1: Oh, ah, grabe ba?
0: Pero 1,000 kalitraya ang problema sa akin. Pero may kilala naman, kuya. Lalaki siya. Lalaki. Pero ang ginchikan sang paltera, imbis nga male, female.
1: Female? Di ano siya subong?
0: Ha?
1: Ano siya subong?
0: Female gin, kaya wala yagin pa islan.
1: Female may pito.
0: Ama na ang mga sinanguna pang style ng mga paltira. Gani? Pero di ba paltira lang, pero tao na ta subong, buhi nga tao.
1: Amo na gani, bala nga kung pigado ka, paltira, tawag sa imo.
0: At so meaning Manggarano, nagigamugliya sa una.
1: Pero kung, ha?
0: Manggarano, nagigamugliya sa una pa.
1: Siling Manila.
0: Oo, kay ti, naka-doktor ka nga daan, no? Ay,
1: kung sa bagay.
0: Galing kay isang pagdako mo muna, nagkulang-kulang ka lang.
1: Correct. Mas pala bala sa ano bala? Na...
0: Wala kang guro, utod ang puso sa iyo pagwa mo ay nautod man?
1: Nautod man ko, no? Hindi mo, pagani nga perpilya.
0: ang sa mga paltira na bala dolp sa una dolp, ginaano na siya, ginabugkos na sa balayan.
1: Oo.
0: Ang pusod sang bagubon aga bata bala na ang sang una pag ginaya, amutano na ang mga pamahiin siya na dolp man?
1: Para hindi ka mo kung mabugtuan.
0: Mabugtuan.
1: Kung hindi bala mag-asod-asod ang patay sa inyo.
0: Magkadena, amuna.
1: Amuna.
0: Ah. May kay kabalo ka man sa doktor ka ganigin bata ka nakabalo ka na ako.
1: Kaya mo muna panugin ni Lula.
0: Pila na edad mo subong?
1: Ha?
0: 63?
1: Oo.
0: Ah, fresh mo na Japon sa mind mo muna ang mga kasabihan?
1: Oo eh.
0: Di ba may mga advantage and disadvantages no? Nga gakatabo kung amo na bing suryanta naman ng mga paltira-paltira pero subong yang generation puros na kita ng computerized kag puros na tanan mga professional ang naga hands on sa tanan ng mga kababaihan most especially ang mga pregnant bala
1: when it comes to medical ano bala
0: kay kung kulang-kulang man ang imong ano katawag sinagani ng ano tawag sinagani dolp nga prenatal na kung kulang yung prenatal hindi ka man pag i-acceptar sa mga midwife
1: gani
0: dapat i-continue mo yung sa din ka nagsugod na kung wala kagid nakasugod kag wala kagid di syempre libre naman ang mga prenatal kung alang-alang gid ka kung gindagit ka sa imong abana kung sa din nga lugar ospital ka na lang rekta
1: amo na gani
0: pero kung inangin babae ka dolop dapat mga pilang edad mo nga mga bata gani.
1: Ay, this is size plan ko, rega, busa.
0: Kanang yung babae ka, 16 years old, bata ka na dapat?
1: Oo, dapat lang. Lain-lain pa na amay.
0: May lang kita wala ka ng babae, no?
1: Si Melanie Marquez, gani.
0: Mga foreigner na iyang abana, di ba?
1: May si Lito Lapid. May si sino pa ng inchik na na. Subong, lain naman ba na yan?
0: Foreigner. Pero ikaw, kung nangin babae, 16 years old, dapat may bata ka na, gid.
1: Oh, correct.
0: Tapos, siguro kung nadayon gimana, sino ay hanin mo nga nakadayonan nga lalaki, no? Kag nakapila ka na ehan ka bata.
1: Hindi lang ko sigurado kung si sino.

0: Kaya mo na kadami yung bata.
1: Wow, ah.
0: Kung siyempre, overuse ka naman, ah. Ah? Overuse ka na na iya.
1: At least na namitan. Oo, oh, say mo, be.
0: Madalingaw naman sa ato, no? 38 after 10 o'clock, mabalik pa ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Chug si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mag-inig sa
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
5: Islamista po, Sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda

0: Zero ka pa rin, my friend.
1: Yes.
2: Aray, ready ka na?
0: O, ano na?
2: Apat ka sa apat, nagasungsong sa balay.
0: Apat ka, ano man?
2: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Klube?
2: Balay.
0: Balay man?
2: Oo, ang clue.
0: Na nagbalay ako?
2: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Bao?
2: Balay na ganing clue mo.
0: Balay.
2: Dalog na ang kasubungaw.
0: Imagine na bala, apat ka sa apat?
2: Apat ka sa apat, nagasungsong sang balay.
0: Ano na yan? Kung may tapos balay?
2: Pero masabtan ko, mapit ka na ita.
0: Ay, hindi na.
2: Clue, balay.
0: Imagine na bala, sa apat, tapos balay.
2: Amo gani, clue gani, balay. Apat ha, apat, kasapat, nagasungsong sang balay.
0: Haligi?
2: Correct. Bala mo gani.
0: Di ba, ano nga nagsapat na iya?
2: Siyempre, ang haligi, sungay, isang sapat.
0: Amo na galing.
2: Padayan kita sa phone pala programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy Langka.
2: Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, mag-Vision X Plus na ka mo.
2: Ang tanang ESL products sa namabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, Troy. Ari kami di subong sa balasan ni Iloilo Gapamati. Si Kevin Cunejos Pormales. Kag Santiago Jared. Mayong gabi. Kagay Runjon Abahensa Alayon, good evening.
0: Mayong gabi man sa kay Jake Rodriguez Pamperada, sa kay Franz Cocinero Espina, hello and good evening.
2: Line number 2, good evening.
3: Hello, Troy. Mayong gabi, Troy. Ah.
2: Mayong gabi. Pangalan?
3: Si Edward, Troy. Ah.
2: Edward, taga diin?
3: Istansya, Troy. Iloilo.
2: Ah, taga Istansya. Ikaw na yung nag-comment bago lang? Sa, oh, Troy, FB, ah. Sa FB Live?
3: Sa ano gali? Istansya, Balasan gali, Troy. Balasan.
2: Ah, ikaw ni ang nag-comment?
3: Oo, Troy. Ah.
2: Oh, ba't yun pa kami sa Balasan? O kung via Facebook lang ni?
3: Via Facebook, pero may radio man, Troy. Ah.
2: Aba, Rojas copy sa signal kasulod na?
3: Oo, Troy.
2: Very good. Ano ba yung frequency, be? Kung Rojas yun man, be? Lipat.
3: kumusta ang buhay, Troy?
2: Ah? Eto pa rin, pogi pa rin. Eto, may bago na akong kasama ngayon. Bakit?
3: Idol, tagi ka, Troy. Ah?
2: Bakit nangangamusta ka sa akin? Bakit close ba tayo?
3: Hindi naman, Troy.
2: Sinusubaybayan mo lang talaga ako.
3: Oo.
2: Kung kaisa gani. Kung kaisa gani Edward, nagaano na lang gid kuya, nagapugong-pugong na lang ko bala Dolp Edward nga mangin subay.
0: Nga aman.
2: Kay isa subay kung mangin subay gid man. Hindi ko mangin subay gid man ako. Wala na ko problemahon nga utang, bills kag balayran. Malukdo-lukdo na lang ko sang momho. Gusto mo
3: hindi man ayahan, Troy, no?
2: Gusto mo man mangin subay, Edward?
3: Pwede man eh.
2: Makarikta ka pa kutot sa monarchy.
0: Amok
3: eh. Oo, tara.
2: Gusto
3: pwede
2: mo?
3: Pwede mo na, Troy, para malipatan ka na.
2: Pila na edad mo, Migo Edward?
3: 29, Troy, ah.
2: Anong work mo da sa, ano, sa Balasan?
3: Gamantiner lang ta construction, Troy, ah.
0: Wow!
2: Kadamo, naging dyan sa buong construction worker,
0: oo,
2: no?
0: Oo, ganit man.
2: Hindi, damo, kaya manabi ubrahon sa isa ka project, Dolph mo? Biskan mapalapala ka lang, da? Oh. Mix-mix ka sa simento, da? Hakot ka balas?
3: Hindi, Troy, ano? Hmm? Purman, Troy, purman.
2: Oh, gani. Wala labot siya mo, kaya purman ka na yan. Namin, Kuya, bala, sa construction, bala, in generalize, bala, damo ka gidya trabaho, da, biskan, mabulig-bulig ka lang da sa purman para sa imo, sa mga senior mo da, ng mga construction worker. Mm-hmm. Why na? Pilang adlaw gani isang ano, isang construction worker gani Edward?
3: May 800 minimum sa amon tre.
2: Kung sa porma na ya 800 minimum.
3: Oh.
2: Ang ano lang gid dia, ang construction worker lang gid dia pila ang adlaw.
3: Ah, kung depende sa skill mo tro, mason size
0: mga size. Six, eh. Six. Mahal, mahal. Mm-hmm. Di wala amo da magapangita manog hilot.
3: Away gid Troy, way gid ay bralan ka ubrabyo.
2: Amo na gali subong nga damo-damo na gid sing. Amo na gani subong nga damo-damo na gid nga mga construction worker para sa kay Migo Edward nga nagapangita na gid sing asawanhon kay may ara na gid sila isagod.
0: Oo.
2: Nan.
3: Gani Troy kay galawat na pagtago Troy.
0: Painay. Ang imo radyo para ito mag-feedback.
2: Kaksabi ang imo nga ano, be?
0: Nga headset.
2: Imo headset o kundi pag ilaw speaker ang cellphone, be? Para hindi mag-ano, mag-gahod.
3: Ah, okay. Okay, Troy. Ah.
2: Nara, maintain lang, ha? So, mangita ka na sing pangasawon mo kaya nag-alalawas sa imo kwarta.
3: Oo, galawas sa tiyanggi.
2: Oo, oh, kautangan, gali. Dali lang, Ged. May ari din nag-comment sa akin nga balasan Iloilo. Amo ni si Kevin. Ikaw si Kevin?
3: Oo, Troy. Ah.
2: Hala, kagwapo. Gali kay Kevin. Ay. Ari ay.
0: Sige, Ben.
2: Ari, oh. Non.
0: Wow.
2: Makawaw siya. Kapanilap na sa sayo mo,
0: yes.
2: Kevin.
0: Papa.
2: Nga nga, Edward, ang imo ang ginanoaw.
0: Oo nga, gindala.
2: Dala?
3: Ah, alias ko lang, Troy. Amo na ginapanawag ang gamay pa ko.
2: Ah, Edward. Edward, ang imo nga pangalan. Tapos, oo. Ang pangalan mo naman sa Facebook, si Kevin.
3: Oo.
2: Nakanubya ka na, Kevin? Ah, Edward?
3: Ah, may bata isa, Troy.
2: Ah, may bata. Balo. Anong na ano haw natabo sa imong asawa?
3: Na bulagay Troy.
2: Nagbulagay pero buhi iya ang babae ha.
3: Buhi. Oh, buhi man.
2: Buhi.
0: Bali balo buhi kagali.
3: Balo buhi Troy.
2: Nga an nagbulagay kamo kulang ginarimit mo sa iya ay tapos laban ka pa balbal no. Edward.
3: Amo giguro Troy.
2: Nan. Hindi amo na dapat pagplastar, di ba, Dol?
0: Correct.
2: Dapat, kung gasululubra ang balbal, irimit gdiya sing full ang imo kinitaan. Pero kung bitin-bitin ang pagbalbal, nga rang isa ka, duwa, abi, bisan mahirit ka pa katatlo ka apat, araya amo na imo na nakinikinion ang imo nga budget. Edward?
3: Oo, Troy.
2: Oo. Ano, Mayo. Abi, sino man, abi, babae, bisan ikaw, Dol? Sa sitwasyon, abi, ikaw bi ang asawa ni Edward. Patamaan ka balbal pagkatapos gaan ka lang 3K.
0: Ako niya, balong ko lang saya. Kada balbal, remit! diba?
3: Oh, Troy.
2: Kabudlay man ba lang, ano-ano man lang katigang daw si Minto nga ano man, nainitan man. Diba, Dol?
0: Oh, correct.
2: Tapos kapuli ka every week. Edward?
3: Oh,
2: te, pagpuli mo na, hindi mo ginaya paguntatan kung hindi sa magkumod nga, dama na ka, kay hapdi-hapdi na.
3: Karagoy.
0: Inanggit ko yung sabi lang,
2: sakit na.
0: Sakit, sakit na.
2: Na yan na lang, hindi na ako magliwat tayo na. Kaya kinalang daw na mo niyo picture, Edward, bala Edward?
0: Kagwapo ba sa imo?
2: Kagwapo sa imo, pero may pagkamanyak-manyakon, Edward, no?
0: Amo ginang type ko. Inabla kong tulukon, kabla daw ginaubahan. Kadayo.
2: Agay, ang matext kag matawag sa imo sa bunga gab, may idea na ni sila. Dapat manidaw na giniya.
0: Oo.
2: Kaya na, nabuyan ko na nga daan, tinaga nga may pagkamanyak-manyakon nga daan ka, may Edward. Oh, sige, mas seryoso ko na daan, Edward, kung may makita. Ali, Edward, ha?
3: Oo, seryoso. Gintroy,
2: kaya kabudlay ba lang mangita? Oh, kabudlay ba lang mangita subong sing babae?
3: Lakat na sa pagpang mga buhay, Troy.
2: Oo, kabudlay nga daan mangita subong sing babae nga maalaga sa imo, no? Biskan mambal, tatuod nga mas damo ang babae kaysa sa kalalakinan. Kami nga mga lalaki, gamay naging man lang kami. Kaya ti siyempre, may lalaki man tuod, ga inagi pa.
0: Bati-bati.
3: Troy, daw ginapaguhan mo. Ako,
1: naigo, yagid ko na epermina.
2: Amo na wala ambal ko, mas damo ang population sa babae, no? Kay ginsimunan pag nila ni Dolpe. So, amo na gani nga kung makita kagin man si babae kang makilala sa amo na program, siguro duhay na nila yung pang forever na ni.
1: Oo, hindi na pang buhi eh.
2: Oo, kay ti, ang masuffer man sina Japon, kami man ni Dolpe, pulawan kamunamon Japon asa alas 12. Nga pinatigayunay, pagkatapos hindi makamu magdayunay.
1: Nakapoy man kami mo.
4: Oo, bala.
2: Oo. Nakapoy na kit kami, kasulit-sulit.
4: Sa bakulod nyo da, ano mga babae ito, kinilo-kilo na.
3: Pwede man na, guro, Troy, taga bakulod, Troy, ah.
2: Ah, depende. Kay ti, mabatean man kita sa bakulod, kag sa bilog nga Negros Island Region, kag dira sa Panay, wala yung problema. Damo git ikaw. May makuha dere. Pero muna gani.
3: May patigayon ka man da sa kontroy.
2: Ah.
1: Ako muna gani.
2: Kung patigayon lang gid, hindi ka naman ni maperde.
1: Mm-hmm.
2: Kasi di wala na ko may iban nga i-endorsar. Si Dolpe, gusto mo?
1: Sige na bala ka, tinuan ko tubo mo.
2: Amo na gani, ambal ko sa imo nga kung may ma-text man kag may makipag-communicate sa imo, pinaagi sa amon na program, seryosuhan na kag uyangin na sing time para hindi ka na mawad-an.
3: Okay,
2: Edward.
3: Troy. Okay, Troy. Yeah.
2: Pilang edad sa babae na pangita mo?
3: Ah, wala limit, Troy. Yeah.
2: Ba, no age limit, ha?
1: Bisan DC size, DC.
3: Oo, oh, Troy. Yeah.
2: Basta hindi ka lang magpadakop, ha?
1: Hindi ka lang magpadakop, eh. Good line, ha? DSWD, kita yung kontra mo.
2: Ano na? Oo, Edward?
3: Ang maginoo, medyo bastos lang, Troy, ha?
2: Hindi, ginang nga medyo bastos. Kaya maginoo, lalaki na ako. Agi ka, ha? Dapat maginang at medyo bastos. Ganon.
3: Maginang.
2: Nan! Amo na ang imo na pangita.
3: Maginang, medyo bastos, Troy.
2: And no age limit, correct?
3: Oo.
2: Single man pwede man, kag dalaga. Open sa tanan.
3: Pwede ba, Troy? Rambol na sila, Troy.
2: Palayo-layo ang imo radyo sa iyong monitor. Tsakto, ginambal ko, Dolph, no?
1: Correct.
2: Kita ko sa iya.
3: Rambol na na tanan, Troy.
2: Kita ko sa iya picture, Dolph.
1: No, manyakis ka dyan.
2: Ano number mo, Edward? 09?
3: 0991.
2: Okay.
3: 868.
2: Okay.
3: 71.
2: Okay.
3: 30.
2: Okay, sulitin ko, ah. 0991 868 7130. Okay ka na, Edward? Wala ka na may nalipatan?
3: Why not, Troy? Basta ay may nalipatan pagali ko, Troy.
2: Ano?
3: Ay, Dolores. Tagi ka, Troy. Guwapo. Gito mo, Troy.
2: Ah.
3: May gabi, Troy.
2: Kita na lang binga duwa gusto mo.
3: Joke lang, Troy.
2: Salamat, Migo Edward. May gabi. Regards sa mga taga-Balasan.
3: Sige, Troy.
2: Bye-bye. Along.
1: Ang unang nga mag-text si mo sa Edward, si Victoria.
2: Thirteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn yun ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 32 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Again and again and again, zero liwa.
1: Okay.
0: Sana ko pa man maka one man. Ay, dali lang yun, no? Punpal, Japon. Hasta las 12 kita. Troy Tisoy, yes. At your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Natuyo na siya kami habol sa siya hawak.
1: Hindi ka. Katugnaw. Hindi ka.
0: Uy, speaking of tugnaw, inula yes. Na yun, no? Inula Ure. Na, no?
1: Oo. Pagi na gaya, nagulan man.
0: Gani. Te, ang ato naman ni, ano, ang ato naman ni pangatubangon sa tig-ululan, ang baha naman ni. Kag, ang mga ghost project sa flood control do diri naman ni makita naman duwat sa kadugayon nga ilang agin tabon-tabunan para maimbestigaran na
1: ina ko makita
0: makita ginaya kay malutaw ginayan tubig ya mo di ba
1: ang tubig ya malutaw pero ang project wala
0: hindi malutaw yan tubig pag ano naman pagtaho naman sa tubig di na makita kag masubay naman duwat tungod sa flood control. Amo na nagbaha. Ti sa Lunes may masumbaganay kuno sa Lunes.
1: Base pala. Amo malantaw ta. Patikitan ta kon.
0: Isip-isipon mo bala si Erwin Tulfo no? Si Erwin Tulfo ya, isa man ni sa mga supporter sang DDS sang pagsugod-sugod kag nakaplastar sila da sa pamulitika nila. During that time nga nasa kasagsaga ni Digong, dumduman mo ang PTB sang una kay si sino na naging kakapot na sang una nga undersecretary, si Martin Andanar.
1: Oo.
0: Sila man na grupo ni Martin Andanar sugod-sugod sa TV5 to. Sa TV5 na sila nagumpisa, sila na grupo nga mga media, tapos sina Erwin Tulfo, nagbulig-bulig na sila kampanya sa Sanday Martin Andanar. Sa pagdaog ni Duterte, automatically si Martin Andanar amuna sa ang undersecretary sa PCOO, Presidential Communications Office. Blah, blah, blah. Nan. Tapos, si Erwin Tulfo, may segment na sa government nga ano nga TV station amo na ang People's Television Network na bala ang PTV na bala dol na namo na siya ti sa subong kay ti abi nila madula na gid manguro ang mga Duterte kag ti ara na sila nagdumping na sila sa administrasyon kay ang mga utok na daan sang tawo basta mahambal ka nga linya kasang administrasyon madaog ka ginaya
1: kung sa bagay
0: diba kung sa administrasyon ka. Pero case-to-case basis na. Tani naman bala, ang ginatawag bala nga utang nga kabalaslan bala tani bala dolpula. Manta di rin nga ano no, nga kung Duterte ta o kung ano manta nga grupo no. Pero what I mean bala, kung hindi tungod kay Duterte, hindi man na sila makaplastar hasta malabot sila sa Senado.
1: Ako sa bagay.
0: Diba? Kaya amo na na gani, amo na iya sa ako niya nabalaan. Kaya ti, amo gina iya, nasubaybayan ko gina sila. Sang pagdaog na gid ni Duterte sila man ang mga grupo subong sila naman maginaway-away ang punto ta dire bala nga ang kinahanglan nyo gid magaway-away da sa Senado sa Kongreso nga ang mga tawo subong nagaoganot sa balaklon sa mga school supplies kag sa tuman ka taas Japon sang presyo ka gasolina dolpe kag mga pagkaon ta pagid kag groceries. Dugangan pa nila nga nagapatoksik-toksik sila da sa ilang ilang ang mga posisyon nga kung isip-isipon mo kitam na nagapaswildo sa ila dugangan pa nila away-away nga away-away away-away
1: base pa lang yan kung ipasakop nila sa Oscar yan.
0: kay pelikula gali no
1: kalaway
0: bala kalaway laway lang gadya ya tuod nga pamatian mo bisan mambal na tuod nga nga sa politika tuod wala giman tutuod ang amigo kag amiga sa politika kay ti whether you like it or not ang tutuod nga plastika na yara gadya ya sa politika
1: correct pero speaking of Congress kag bisan Senate no nang tani bla bisan paano tagaan man nila sang respeto ang ginatawag nga na Senado, na Congress.
0: And I mean ko bla, amo na ni subong nga ginapangatubang naton nga until now ara kita Japan sa krisis na ginatawag kay sa padayon
1: na
0: nga
1: gani,
0: nga gera dugangan pa nila sa ilang babaanay kag ginawayay dira nga wala ginila ginulikid ang tawo nga pigado naging katama hulatan nyo ang tawo mga people power. Nang taon ta kung may mapungko pa na da.
1: Amo gid eh.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Kay kung ang tao na gani, ma Mersa, wala gi kamo da may mo pati ang presidente kung sino ga pungko subong ma madalasa pa. Kay sa subong ang ginahulat-hulat mo lang sa tao kung sino gid ang matindog ang leader-leader para masugdan ang people power mo na sa akon nga pagdumdumdop no. Kay kalaw-ilaw ay naging subong sa ano ya sa imahe sang kongreso sang senado ilabi naging subong nga nagapangatubang ta sang krisis kita nga mga tao kag ordinaryo nga mamumugon sa sining pungsod nagapamigado na kita kay kamahal na sang bugas kamahal na sang tanan-tanan nga pamalaklon may gasolina pa dugangan pa nila sang ilang nga mga ba ang mga sungad nga puro sa mga basa kag binata bata
1: amo na gani nga sa ginimo ni nila sa Senado kag sila mismo ang Pilipinas siya na sa pinaka ano

0: Da, sino, ang latest gani nga nagdaon ni gani si Bongbong, sino gani niya ang katandem, di ba, si Sara Duterte?
1: Si Sara Duterte.
0: Sino ila kontra gani sa pagka-presidente ni Bongbong?
1: Si, ano si, eh? Si Lenny.
0: Si Lenny. Si,
1: sino gani upod ni Lenny? Si Mar?
0: Ibutang tabi. Hindi, sa presidente, doon lang sila. Si Lenny lang si Bongbong. Doon lang sila, no?
1: Oh, doon lang.
0: Nagkontrahan na? Are you sure?
1: Oo ba lang?
0: Doon lang sila? Oo. Ang ginbuto ko to last time, di ba, sang batch si Duterte, ang ginbuto ko to si Miriam. Tapos, ang Marcos naman, ang ginbuto ko si Lenny.
1: Kaya ako nung,
0: si Lenny ginbuto ko, ya.
1: During that time nga,
0: kay Hambal ko.
1: Kay Miriam ko tani, mabuto.
0: Hindi, at tapos na to kay Miriam, tapos naman kay Duterte, di rin ta kay Lenny, kay Bongbong, bala?
1: Sige.
0: Ang ginbuto ko to, ya, si Lenny, imo, sino ginbuto mo?
1: Tungod kay Noran yan, sa ati si Bongbong.
0: Si Bongbong. Pagkatapos, pagkatapos ikaw pagkasabat ng history repeats itself, ha?
1: Gani.
0: Te, man.
1: Ati, ang buot ko silingon nga history repeats itself. Ang gina, ano, sinada, kung basit ko bala akong mag-martial law pag ni si Bongbong at tapos, kaya mo.
0: Ara na ang secret na martial law na gani, ginaubra.
1: Amo na, gani.
0: Kaya kada dalinas, gani, isang oposisyon, dahil ka pa sa kaso.
1: Nan.
0: Nan. Te, sino yung maging buto, gani?
1: Si Bongbong.
0: Si Lenny, kuya ako niya.
1: Ate, basta si Bongbong, kuya.
0: Wala ka kinadudla. Nga sang pag-martial law, ara ka na na.
1: Oy, dahil lang kita.
0: Oo.
1: Speaking of martial law, sang iya pagidya ni
0: tatay niya.
1: Tatay niya. Amo to ya nga chimpo, disiplinado ang tao.
0: Disiplinado ang tao in the sense, yes, nga okay man iya nga pamalakad. Hindi lang gid siya magpabulos siya pwesto.
1: Ang kwan sinada, hindi si Marcos kundi ang mga tao
0: biyay. Amo na gani, amo na gani, hindi ta maglayo-layo. Disiplinado ang tao kay ang purpose man lang to ni Marcos, hindi sa pabulos mo bilang presidente, iyan naman lang to tanantani.
1: Kung sa bagay, kung may ako ya ha, honestly, kung sa alam lang kaya nga
0: presidente,
1: walang duda si Marcos, si alam gitu ya.
0: Oo.
1: Baka pungko siya bala sa amos na kalawi kung hindi siya alam.
0: Oo. Kaya wala lang kaya may nangisog, pag kaya mo tilain na subong ang henerasyon.
1: Amo na gani.
0: I-compare mo sa una. Oo. Subong ya pag manginit ng tao ya dula gina sila tananda. Te sa ano tapag hindi ka man galing magsabay sa amon kay Marcos ka man.
1: Ama Marcos ni kuya. Marcos wala labot si nati. May kami nga Noranians, may kabalaslan man siya.
0: Te amo na eh kay tungod na may kabalaslan, te amo na kay ambal ko.
1: Amo na gani.
0: Nga sa pamulitik ka gani, hindi mo man iya mabasihan ang kabalaslan kay te may amo nang natabo subong mo.
1: Nantawa lang ibanda kay ko mo mabalaan nila nga te kun dira ta maupod ba si maperdita.
0: Amo gali nga nakapula-pula ka subong. Ga sekreto ka lang gali ya wilga sa akon nga Marcos ya gali.
1: Dugay na ko'y nagambal ng Marcos,
0: ay,
1: kuya.
0: Ay, ako niya, color pink niya kay Lenny Robredo, kuya.
1: Wala.
0: Ay, amon na ni opinion na. Basta in general namon nga istorya, ang pinaka-importante, kita nga sa idalom, nga tani, nga fair man sila, nga bala da sila inawayay sila da sa babaw. Importante kita yung mga simple nga mga pumuluyo, nga rang makaahon-ahon man kita bala sa kapigaduhon, kag hindi man tuman kamahal ang tanan-tanan.
1: Ang ano dibi sa Pilipinas?
0: Mababay na tagaling.
1: Sige, babay na.
0: 11:43, madamo nga salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag thank you man sa tanan nga mga tech on duty, sa tanghalan sang mga station managers, sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Thank you so much, Boss Rems. And madamo man nga salamat kay Madam Olivine. Uy, see you tomorrow, 9 to 12 midnight. Adios, amigas, amigos.
1: Muchas gracias.
0: Patria.
1: Adorada.
0: Good night, everyone.
2: X FM.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Katrufa, exciting!
1: Sample Plus, go!
2: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Sample Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Sample Plus, go! Mabibili sa mga butika. Kumplito.

0: Daun Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
4: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga bukika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your Extraordinary Coffee.
8: Mga katupa, excited!

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium.

0: D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanaki sang ako ni Leo. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat lang maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, mas tagani gayon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko, ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
2: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
2: Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ah, chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin.
11: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
12: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: Husay. Sunfall Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Coffee Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pay

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Ipsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dagdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Kinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Zantone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
0: Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinary yung kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zantone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Zantone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Zantone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Zantone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Zantone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Zantone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Zantone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Zantone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Zantone Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Zantone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi

0: GCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: System pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santol Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santol Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Edgar, saka service ko.

0: Sister Pain ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tuner, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bilis sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: atake sa puso at stroke. Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone sulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
3: Herbal Oil. System Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Sakit gidya akong mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na cease the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM.
10: XFM 103.9.

0: kapena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: FM.

0: blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala-wala gid ka, preoy. Karon

Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.
10: Sa ako

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirigitang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Tria sa Exciting Pilipinas. And syempre, ikaw po din yung subong si katropang Wendell Balinario. Good morning! Ay, aga pa ni sila Bugtaw. Ang mga tupad ko na ganyan bala yun, nag-Bugtaw na naman, subong yung adlaw sa Lunes. Aga pa. Not the usual, ah. Kahit usually, ako hindi pinakauna Bugtaw. Dira sa street namun, dira sa bangga namun. But today, ay, siga ng tanan nga suga. Kasi mga katropa, syempre given nga today ang first day sang klase. Oy. Yeah, kita na naman gano'n sa akong outfit sa buong very school girl. Very, very, very school girl, kay. Opening sa klase today, mga katropa, June 8, 2026. Punyo at sotog this meal, 20 size. Are you ready? Ready na para sa first day of school sa mga nagahuya-huya pa da. Uy, sus. Squid, lang yataro. Maguya-huya, no? Especially sa mga introvert, ngati. Mga eskwela, first day sa college, sa high school, hindi pa galing college, kalma danay. High school danay, o kon elementary, no? Go, go, go! And syempre, subong, adlaw, June 8, no? Ipreparar nyo da sa inyong mga bag, samtang araw pa kamo sa inyong mga balay, inyong payong, inyong botas, kapote, kay mga katropa. As of 5 a.m. today, June 8, 2026, mga katropa, tungkol sa Southwest Monsoon, nagkaka-apekton sa western niya section and northern, sa kagbahin sa Central Luzon, mga katropa, mayara sa localized thunderstorm, mga katropa, nga makaapekto sa Negros Occidental. So partly cloudy ang ato niya mga katropa nga mabatsyagan karon nagdimiyara sang rain shower kon thunderstorm. No, may localized thunderstorm abi mga katropa. Kagati walbantaya naton ang may pa chance agad no nga dako sa pag ulan mga katropa. That's why bring your payong and your kalo and your botas and mutarang pang protekta sa imo yung kaugalingon. And syempre, nakita man natin dari basiya sa DOST Pag-asa mga katropang as of 2 a.m. today, June 8, 2026. So far, wala sang low pressure area no, nga na-monitor sulod sang Philippine Area of Responsibility. Just that may localized thunderstorm na gid. So, your first day of school, dapat ikaw ay handa! Nasabang yung adlaw. Ano na karoon ang ibo nga japorms na karoon aga pa? Kumaulanan ka karoon, ano, kagmahilanat ka first week pa lang. So, dapat, may payong ikaw dira. And of course, dapat may vitamin C man ikaw. Mga katropa, speaking of vitamin C, timing it ka nagabalik na ang klase. Mayara kita sa Santone Vitamin C. Santone Vitamin C, mga katropa, para maprotektahan ang imong lawas batok sa balatian. Babas kong imong immune system. Kagati mga katropa, iniya para gid ang ati healthy kita sa nagalain-lain. Nagabago-bago nga tempo sa bunga panahon. Iniyang Santone Vitamin C. Oh, di ba? Speaking of, syempre, no, makaka-pa-shoutout na ni mga katropa, ta, hindi lang adresato sa radyo. Kundi sila classroom, tawago na Wendell Balinario, present, eh. Sa mga katropa, no, sa mga katropa nato dira, mayo nga pagpamati, kagasyo, samtang nga nagahikot ka mo da, sa mga nagadigamo, subong aga, nagatutok dira, nagapang-music-music. Pa-comment-comment ka muna danay sa aton nga Facebook Live. Kita miya, punta ka muna danay before ka muna mag-go-go-go sa inyong mga kaladtuan, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga business today. Now, don't forget ang mag-comment, like, and share. Sa aton official Facebook page, mga katropa sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita daan live na live, kita dara subong. And syempre, babatian makita sa inyong mga tagseka radio sa 96.7 and 103.9. Kagahapon, may nagpa-laptop, pwede yung wala sang klase, bawari man niya si Toto. Prano pa sa'yo nagpa-laptop, fake news, di ba la? Ay, sus, grabe. Imagine,
Guys. Gimuyo mo siya o niya nga suspension kay gamit yung Yaka City. Bala usually nga template bala sa ila disenyo. Te, dumapatihan man ay na ano. Pagkagini siguro niya. Pagka, kabalo na ka muna kanusog kun sang pagka. May pagka, kamusog po. Sa mga katropa natin nga, nagatutok na! Good morning sila ni Ma'am Elvira Galugo. Good morning man sila ni Sir Arvi Chris Casiris. Mayog aga! Aga pa sila magta ko, Luis. Huh? Anong ulam ta dyan? Anong mga ginaparaparar ninyo no, for today? Siyempre, basta first day of school, itawag na niya. Excited ganyan for kids. At the same time, amo mo sa parents, kaya madyan ay dulong nila, ay musan nila. Kagdamo, kita balita nga makuha every first day of school. Diba lang, may mga bata kagahibi, hindi magsunod. May mga first day pa lang, may kontra na. First day pa lang, nakaladula na. Mga payong, mga ano to, balon. Anyways, mga katropa, no, mayong aga sa tanong ngayon kapamati sa ating nagatutok. Dari lang sa Exciting Pilipinas! Sa XFM Bacolod. Ako si Katropang Wendell Balinario. And hindi yung paglisok niyo mga tagsaka radio, ah. Padayon sa pagpumati. Samtang nga naghihimos ka mo. Hari ang atin mga musika, balawa. Mga sikat nga musika, parang magganahan gid ka mo. Kahit ang first day of school, the first day of class, hawak mo dapat ang beat. Baka trapari na, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Let's go, go, go!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasosolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasosolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Cystopain.
13: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
18: Mag-Santol Plus Gold,
17: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy.
21: So far,
20: hindi ako nagkasakit this year.
21: Thank God,
20: thanks to Santol Vitamin C.
21: Kasi
22: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
24: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits.
25: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners.
26: Halin sa Stevia Leaves
25: ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3
26: na pampapaskog sa aton natunan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity.
25: May Santol nga bugana sa antioxidant.
26: Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa.
27: Mabili sa mga butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pibili sa mga butika.
27: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
28: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
29: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
30: XFM 103.9.
31: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
32: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
33: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
34: XFM, kid, how?
35: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
34: Naa, XFM, kid.
35: Ay, nami ang music, ah.
34: Naa, XFM, kid.
35: Ay,
36: wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs nila, kagkakas, blabos,
37: may mga... Wala sang konkretong asalan.
38: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka-X, ka-X. Simply...
34: May how, kid, ah.
36: pag... Oo, enjoy lang.
34: Nga, XFM, gidhaw.
4: Timo!
30: XFM 103.9.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: And we're back sa inyo mga tagsaka radio. Welcome sa Liwa 3 sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katrapang oras na ito, 5.31 na. Uy, wala na kita sa oras. Anyways, mga katropa, sa mga nagatutok sa itong subong, na mayong aga gitra sa inyo, sila ni Sir Randy Santisas, good morning. Sa ilayan ni Suchisawa Alfredo, good morning. Kay Jelwin, good morning man. Amalia, happy Monday ko no sa tanan and back to school na naman. Ganyan, back to school na naman. Sa mga katropa, subong yang adlaw sang Lunes, te, matamata kita himos, matamata kita ligo, pamahaw, panot brush, and inom sang inyo dira nga mga vitamin C, bulong, etc. And i-ready nyo ng inyo nga mga bayo and kagalingon. Ang inyo nga wallet, ha? Ang inyo nga balon. Para sa lamisa na ba? Plus mga katrapati, subong magaling adlaw. Magasugod pa nagtagno sa pila ka mga eskulahan ang free nga school supplies and P uniform and bags from the city. At the same time, subong man nga Lunes sa inyong mga activity dira, no? Sa mga advice sa mga parents, tinulong gina ng mga kabataan. Make sure nga katulto sila. At the same time sa mga kabataan, kay ti masako-sako ang dala nun. Kadamo sa mga salakyan. Make sure good nga magtabay gani. Left and right gada na ilang taon at is maglabay. Kag nakano naman ah. Ang balisang syudad from the city administrator. Ready naman ang syudad sa pagbukas ng klase. Nakatap na sila sa kapulisan, sa BTTMD, sa mga barangay, no? Hasta sa tanod, nalambot na sa tap, paukon sa pagpahibalo, angot yan sa pagbukas ng klase para safe ang tanan, kag-organisado subong adlaw for the first day of school. Good luck ka sa tanan yung mga estudyante, tara. And of course, sa mga teachers. Good luck man. Mga mom and sir, no more power and good luck din sa inyo sa mga teachers natin, sa mga ulirang guro natin. Good morning sa inyo dyan. Na mayong aga kag. Go, go, go for this academic year 2026-2027. Na mayong aga kag sa mga nag-celebra kalis ang ilang akadlawan. Tutayan ko pa malipatan. Happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. June 8, 2026. Mga katropa, thank you again. Wala na kita sa oras. Madali lang sa pagpamating dyan na palisong yung matag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health and after that, balitaan na naman kita. Kau po si katropang Franz Andrew Burgusa Express Balita. Kitain naman kita bukas mga katropa, dari lang sa programa natin nga pampuka ko na aga sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kau po si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Monday! Back to school na! Good luck mga katropa! Happy, happy Monday and good morning!
1: News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng kandun-kandun condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbarang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanaw balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pa social lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailers.

0: trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan ukon maghulag. So dapat amo ning pasunod na to na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa gitawagin una naton ang mga salad or prutas, pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sinikaroon na ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold o kon hindi halin sa refrigerator o kon hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini don di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balanse sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos na kun may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system. system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa inyong kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kagaw Santhon Vitamin C, sarangan nyo sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa sudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sa Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John. Problema ko

0: Home Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi nga utan, may petchay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Samsung Gold.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan aton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglanon aton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold capsule, Premium D3 D3 capsule kag Sunthone na vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang iban sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinaka

0: ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinong sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ng atonsin nga depensa, batok sa nagkarin lain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa atonsin nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini, nga madulot sa inyo sini nga, ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at Parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibandera nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones. Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga, siya doka, gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami, yan sini nga mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababayanhan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa nga lawas, magpagsik man ang aton sa nga lawas, mabuild ng aton sa nga kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silaks ng adlaw, mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sa niyo, kung imbalance inyo sa niyo blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sa niyo problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sa niyo magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalakang ha, mag-shoot up ang ilas ni nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag way man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant kag yung bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigilis sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Santon Plus Gold.
3: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Santon Plus Gold.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasalamat. Sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mapalit sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Sugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: sa XFM
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
21: Kare ka mo dire sa Silay. Kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Sulay, kagan Silay Festival, kag-welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudad ng Sulay, para magpanaksi sa amon ng mga kaiwatan, kagamon ng mga delicacies diri sa Sudad ng Sulay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay, kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. Og yun Silay noon.
22: Broadcasting live from the XFM News Center.
23: Mga balita nga una mo babalaan.
22: Diri mo mabalaan. Express Balita.
23: labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM time, alas 6:19 na, may mga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kabahan sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 8, tuig 2026, back to school ng mga estudyante subong adlaw. Bango na, kay may klase na. Subong nga, gagamingin inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ay, kadulong namun sa inyong mga katropang mga kaundaan. Kag mga detalye sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dra subong sa aton sa sining oras, ang XFM Bacolod. Mabatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man, mga katropa, sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also, mga katropa, mas ginpapos pag inang pag-access ninyo sa tanang nga istasyon sang XFM Philippines sa Bugos nga Pilipinas. Bangod, mga katropa, inyo ma-download nga libre tra sa inyong nga mga Android phones sa Google Play Store app, ang official streaming app sang XFM Philippines, ang XFM Radio Network. Babatian ninyo mga katropa dira ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man may aras ang text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: And mga katropa, ato na padulungan ang mga pangulong dinalain sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headline.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Masobra 23,000 ka mga estudyante sa bilog nga rehiyon magadagsa padulong sa mga eskwelahan subong aga sa pagbukas ng school year 2026-2027.
2: Bago City PNP, wala nagadula sang anggulo sang ilegal nga droga nga motibo sa paglutang sa isa ka babayi sa guwa sa Negros Occidental District Jail.
1: Yes, ha, komitido nga tapuson ang plaza kag GC Ground development sa bulan sang Oktobre. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Masobra 26 milyones ka mga estudyante sa bilog ng pungsod magasulod sa eskwelahan. Problema sa kulang sa classrooms, ginalantaw.
2: Pilipinas may oversupply sa itlog bangod sang dako nga production. Pagbukas sang klase makabulig pasaka sang demand.
1: Para sa ating mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
1: Mga lokal nga turista sa Dubai nahatagan chance makapamasyar sa mga malahalon nga mga hotel sa Dubai bangod sa ginapanubo nga rate. Kag para sa aton nga balita sa sports, Alex Ayala nakuha ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open.
2: Mga katropa, sa ito naman, showbiz news, ginako na, nagpagwa na sang statement si Ryan Bang, sila ang bulagay na sang iyang anay, fiance.
1: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupot si katropang James King. Basketball fan, banned for life, bangod sa selfie. Alas 6:23 na, inyo nabatian mga katropang mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginadulong ini sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:24 na, atong padulungan ng mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Ginpayag sa Bacolod City Government nga preparado ng tanaan nga nagakaigong opisina sa lokal nga pangulohan para sa pagbukas ng klase subong adlaw Lunes, Hunyo 8. Sa interview kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nga ginpatag nga ginmaduan ng Bacolod Traffic and Transport Management Department ako ng BTTMD agad masigurong husto nga pagdumalan sa trapiko sa nagkalain-laing eskwelahan sa syudad sa tiyon sa pagbalik sa mga estudyante. Nagpahanda man ang Philippine National Police para sa mas mabaskog na police visibility kag seguridad sa palibot sa mga educational institutions. Samtang naka-standby naman ang Office of the Building Official o Kunubo para sa posibleng mga request sa mga eskwelahan nga may kangtanan sa inspeksyon sa classrooms kag iban pang mga pasilidad sa sulod sa campus. Sunod pa kay Mayo, nakahanda man ang City Health Office sa pagmonitor sa sanitation kag hygiene sa mga bulutuan lakip ng pagpasiguro nga limpyo kag luwas ang mga pagkaon nga ginabaligya sa mga canteens. Dugang pa sini, naka-standby man ang opisina para sa mga request sa fogging operations. Ilabi na sa karon nga nagasugod ng tig-ululan kag nagataas ang posibilidad sa masakit nga dala naman sang lamok.
2: Magabaton sang libreng nga school bags, school supplies kag PE shirts sang libo-libo ka mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod sugod subong nga adlaw sa pagbukas sang klase ng Hunyo 8. Sunod kay Mayor Greg Sadaya idulong ang direkta ang nasambit nga mga school supplies sa pampubliko nga eskwelahan kag makagamitan bilang kabahin sa programa sang syudad nga nagatuyo nga mabuhinan ang galastuhon sang ginikanan sa tion sang balik eskwela. Gipahayag nga prioridad sang alkalde ang paghatag sang nasambit nga bulig agud masiguro nga maabot ini sa mga estudyante sa kusto nga tiona kaupod o konak pareho sa kaupod sa mga opisyal sa pagbukas man isang klase. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga pagpaninguha sa lokal nga panguluhan nga suportahan ang edukasyon kag paghatag sang kinahanglanon sa mga kabataan agud mangin mas mamag-an ang preparasyon sa mga pamilya para sa pagsugod sang school years.
1: May arasa nakakita sa natabong pagtiro patay sa isa kababae sa Arasagwa sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Siyudad Sambago, hapon sa Sabado, Hunyo 6. Kung madumdumaan ang biktima, ginkilala sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos, kay residente sa Barangay 2, Banua sa Manapla. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police Sambago City PNP, gikan ang biktima sa sulod sa pasilidad matapos ining nagbisita sa iyang live-in partner ng isa ka person deprived of liberty on PDL kag ining nagwa na kagilayon kag itiro sa nagaangkasanay sa motor kag natabuan nga mayara sa isa ka persona nga nakakita sa natabo. Dugang pa nila tayo na pagkatapos ng krimen, ilang naging patigan ng investigasyon kagilayon nga ginhold sang Indo DJ ang nasambit nga nakakita kag ini ang nakawaan sa panaysayan kag detalye sang insidente. Nagagawa man sa investigasyon sa kapulisan nga mayara sang mga CCTV footage ang kun may mga CCTV camera sa pasilidad kag ila sa karon ginahibalo kon ining nagagana pa para sa dugang nga detalye sa natabo nga pagpanglutang sa lugar.
2: Patay ang isa kababayi matapos ini ang gintiro sang ginaligar riding in tandem sa guwa sang pasilidad sang Negros Occidental District Jail, Barangay Tabunan, Siyudad sang Bago hapon sang Sabado, Hunyo 6. Ang biktima ginkilala kay Luella, 41 anyos, kag residente sang Barangay 2, Banua sang Manapla. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police sang Bago City PNP, gikan sa sulod ang biktima matapos ginbisita sini ang iyang live-in partner nga isa ka person deprived of liberty nga may kaso angot sa illegal nga droga. Dugang pa nila tayo na bangod nga ang visiting hours tublas 4 lang sang hapon sa among adlaw. Nagwa na ang biktima sa nasambit ng pasilidad kag hinali na lang nga may naglabay nga motor kag gintiro ang biktima sang back rider kag naigo ini sa guya nga nagresulta sa iya kamatayon. Nakuha sa lugar sang insidente ang isa ka basiyo sang kalibre 45 kag bag sang biktima nga sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan kung ano ang unod kag ginpahayag man sang hepe nga ila pa ginatipo na mga detalye angot sa motibo sang krimen.
1: Gingkompirmar sa Bago City PNP nga kasado sa foreigner ang babae nga gintiro patay sa guwa sang Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Siyudad Sambago sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 6. Ang biktima ginkilala sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos, kag residente sa Barangay 2, Siyudad sang Barangay 2, Banua sang Manapla. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police sang Bago City PNP sa nagsilang nga pagpangusisa sa live-in partners ng biktima ng isa ka person deprived of liberty o NOD o na PDL sa NODJ, mayara na sila sa relasyon at ispaman na kasal si Foster sa foreigner kag may isa sila kabata. Dugang pa nila tayo, ang ginkilala ang live-in partners ng biktima nga si Ramel Sunga Kagining makaduha na kabeses magsulot sa Ino DJ. Angot sa kaso nga drag sang 2019 kag sang 2019 na hunong kag nakagwa ini sang 2021. Apang liwat naman ini nga nadakpan sa tinalikdan nga tuig 2024. Sa karon, nagapatay ng pagpakigangot sa kapulisan sa imata sa biktima. Angot sa natabo nga insidente kag pagtumod sa pakilala sa mga suspect.
2: Mayara na sang person of interest ng kapulisan sa natabo nga pagpanglutang sa magtiyo sa Setso Pison, Barangay Minautoka, Banwa, sang Kalatarava. Gabi sang Biyernes, Hunyo 5, nga nagresulta sa kamatayon sang isa. Ang biktima, ginkilala kanday alias Mario, legal ang edad, samtang ang hinablusan na ginkilala kay alias Rodel, 22 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Kalatarava, PNP, ginsulod ang balay ni Mario sang apat ka mga persona, apang isa sa mga suspeka ang gintiro sa mga biktima nga sang makapila ka BSS, samtang ang isa ang nagpabilin sa gwa kag nagserbi bilang bantay. Dugang pa ni Alba nakaagom sa madamo nga pilas tugas ang pagpanglutang si Mario nga nagresulta sang iyang kamatayon, samtang ang iyang hinablos ang nakaaguman sang pilas sa natuo nga tiil matapos ini ang masalabat sa natabo nga krimen kag padayon sa karon nga ginabulong. Ginkompirmar man sang hepe nga nagasuporta si Mario sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTFL-CACA. Kaginaligar, ara ang pangalan sa watchlist kon watchlist sang kapulisan angot sa illegal nga droga kagini ang nagapanago bangod subject ini sa police operation.
1: Patay sa kalalaki matapos ini nga ginbuno sa Spur 7 Purok Estiwites, Barangay Bagong Silang, Banwa sang Don Salvador Benedicto sa tinalikdan nga Hunyo 5. Ang biktima, ginkalat sa alias Mac, 28 anyos, kag-residente sa Barangay Bunga Samtang. Ang suspect, ginkalat sa alias Ricky, 24 anyos, kag-residente sa Barangay Bagong Silang, Lunsay, sa Banwa, sang Don Salvador Benedicto. Sa next investigation, sang Don Salvador Benedicto PNP, nag-atindog ang biktima sigat sang dalan, kaginali na lang iningagan palapitan sa suspect, kaginbuno siya na walang adugan. Pagkatapos ng insidente, gilayin nga nagpalagi yung suspect samtang ang biktima, giningagaw padala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagkagawa sa investigasyon nga nagpadulong ang biktima sa lugar kag nagtambong sa likod-likod sa kasal sa ngayang abyan apang ginaligar mayara sa natabo nga pagpangimon kabangdanan sang krimen. Sa karon, nagapatay ng investigasyon sa kapulisan kag ginapreparar ng mga dokumento sa posibleng pagpasaka sa kaso patok sa suspect.
2: Isa sa mga ginakonsiderar sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP, karon amo ang hiwaton ang Gilas Pilipinas men basketball game sa Bacolod City tion nga mahumana ang Bacolod City Mascara Coliseum. Sa isa ka interview kay SBP Executive Director Attorney Erica D, iya ginpahayag kon mayara siya sang advice sa syudad karon nga ginahiwat ang FIBA Southeast Asia Basketball Association kon siya ba under men's kon women's qualifier. Tinalikdan nga siya mana, iniamo ang patigayuno ng mga dalagkong event sa mas dako nga venue. Sunod sa iya kon luyag sang syudad nga dalon sa mas taas nga level ang pag-host sini nga mga sports event, dapat sarang man cinema cater ang mas madamo nga audience. Kag sa karon iya mana kita nga may ginapaubra nga Coliseum ang Bacolod nga mayara sang 12,000 ka mga sitting capacity. Kag diri nga gipabutyag nga base sa sunod ang men's basketball team sang pungsod ang ila dalon diri sa Bacolod.
1: Para sa uli na itong balita sa lokal, nagpasalig ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung Tiaza nga tapuson ang redevelopment sa Bacolod City Government Center sa kag Bacolod Public Plaza sa Setyembre o kung Oktobre sininga tuig. Sino kay Engineer Amelita Caganda, Manager sa Construction Management Department sa Tiaza, halos kompleto na ang mga major components ng proyekto kagpadayon ng construction works. Tapos ng pagtakod sa lighting fixtures sa plaza, kaginatapos ng electrical wiring kag fountain installations, samtang nagpadayon man ng obra sa pool area sa fountain sa BCGC. Ang 300 million pesos ng proyekto nga nagsugod sang tinalikdan nga tuig 2025 sa bulan sang Hulyo, gimpunduan sang Tiaza kag nagatuyo nga mapanami ang duha ka pampubliko nga lugar pagi sa moderno nga pasilidad, lighting systems, water features kag iban pa nga mga infrastructure improvements. Alas 6:33 na, inyo nabatian mga katropa ang kaundan sa balita sa lokal. Dag, ini ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At napadulungan na makaunda naman sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Mayaras ang 26.4 million ka mga estudyante sa public elementary kag high school sa bilog nga Pilipinas sa mga dagsa subongaga sa pagpadulog sa mga eskwelahan ini sa pagbukas ng school year 2026-2027. Ang Department of Education ang nagpahayag nga preparado ng tanan sa opening Subonganlaw. Ang kadamon nga 26 million ang tutublang sa Biyernes. Nga dita kag may ginapaabot pang pagdugang subong nga semana. So nakay dapat Assistant Secretary Jocelyn Andaya, malawig pa ang panahon sang wala pa maka-enroll. Bangod tub-tub Hunyo 30 nga sarang sila batunon. Ang kadamon sang estudyante, ang pare-pareho lang sang nagligad nga school year bangod sa ginsandig ini sa early enrollment. Subungan lao may buluan ang sectioning. Sa mga bumuluto, ganay din magakit anay ang magkaupod sa isa kahulot klasihan. Ini man ang adlaw nga mahibaluan kung pila ang kulang nga hulot klasihan kag manunudlo. Diri man mabalaan kung pila ginang kadamon sang estudyante sa isa ka classroom.
2: Mayara sang oversupply sang itlog sa pungsod Pilipinas sa karon ini ang pahayag sa Philippine Egg Board Association akon PIBA. Sunod sa PIBA chairman ni Gregorcon kay PIBA chairman ni Gregorio San Diego ini ang resulta sang pagdamo sang nagsulod sa negosyo sang pagitlog sang manok matapos nga madamo ang nagpamyerde sa nagabaligya sang karne sang baboy, baka kag manok bangod may imported products nga nagsulod dugang sini nga nagnubo ang demand kun wala sang okasyon na gani may production nga natabo bangod madamo ang nagsulod sa sini nga klase sang negosyo. Halin sa 600,000 heads ang una sa karon yara na sa 803,000 heads ang production. Sunod sa kay San Diego, ang panindugan sang mga yara sa negosyo nga pagpangitlog amo ang diri na lang sila sa negosyo nga wala kompetensya nga imported. Ang oversupply ginalantaw nga mahimo magkakatag sa benepisyo sa pagbarato sang presyo. Ang pagbukas naman sang klase ang isa sa ginalantaw nga may dako naman nga demand bangod ini ang masami nga ginaluto nga pamahaw sang kabataan kag bisan sa mga ginabaligya sa pagkaon sa eskwelahan.
1: Senator Erwin Tulfo nagapangayo sa pasaylo sa mga pumuluyo bangod sang iagresibo nga pahayag nga bangod sang ila tensyon sa Senado madamo sa legislation ang wala makagiho sa amo konta ni ang ila una nga trabaho. Ginapangayuan niya sa pasaylo ang iyang mga kaopdanan sa Senado nga senador bangod sang iya pamahayag nga nakahatag sang hindi maayong imahe sa ila mismo institusyon bilang Senado sang pungsod. Si Tulfo nagpahayag sang Biyernes nga magamando siya sang pagpadakop sa mga naghiwat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang nagligad nga Webes. Siya ang nagapanindugan nga siya ang bago nga chairman sa among committee. Sunod sa iya, hindi kontani mangin kasubong siniyang pamatasan sa mga senador bago nagpakita lang sa pagtunga nila bangon sang tuman nga politika. Angot sa nagkakatabo sa Senado, nagahinyo sa pagsapol si Senator Peter Alan Akon Alan Peter Cayetano kay Senator Wing Gachalian na gusturihan ng ila Senate leadership.
2: Nagsaka na sa 28 ang nagkalamatay sa natipag nga building sa Angeles City, Pampanga nga natabo sang Mayo 24. Ang pinakaulihi nga bangkay nga nagkuha mo ang sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 6 ang gabi. Ang biktima ang napilpilan sa mabugat nga semento. Sunod sa Bureau of Fire sa Angeles City nga kuret na 7 ka persona ang napektuhan sang pagkarumpag apang 27 ka mga survivors ang nakaluwas na sa peligro. Sunod sa BFP, mahimo magabago pa ang kadamuon sang fatalities kung makadiskubre pa sang dugang patay bangod nga nagapadayon ang retrieval operation. Sa nahibaluan na timpag ang ginakonstruct na 9-story building mga alas 2 ng hapon sang Mayo 24, ang lokal nga gobyerno sa Angeles ang nagporma man sang fact-finding team sa pag-usisa kung nga natipag ang building under construction. Kag mahimo magapangatubang sang kaso ang tag-iya kag ang kontraktor sang nasambit nga building.
1: Alas 6:38 na, mga katropa, inyo nabatihan ang kaundahan o kung mga detalye sa balita sa national. Kaginingin na dulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At naman padulungan, mga katropa, mga balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Isa ka makabi nga extensive drone attack ang gilunsar sa Ukraine batok sa Russian refineries kag military facilities sa Sabado. Ang pagpangatake sa ang kadungan sa katapusan ng adlaw kun sininga giniwat ang sang ang Kremlin sponsored international forum malapit sa St. Petersburg sa Russia. Nang i-target sa ang pagpangatake ang mga naval facilities, oil depots kag mga terminals. Nangin pangaduha na ini nga pagpangatake bangod unang ang i-target sa Leningrad region kapin sa Saisenta. Ka mga drones ang ginhulog sa lugar inoras bago magsugod ang forum nga ginakawig iban nga President Putin's version sa Davos Forum. Ang pinakauli nga hitabo nagdala sang mensahe nga wala pa nagdulog ang Ukraine sa pagbalo sa ginhimo sa Russia nga pagpangatake.
2: Ang sadto gina reserba para sa mga milyonaryo kag bilyonaryo nga turista ang sa karon na nagadepende na lang sa mga bookings nga ginapatigayon sa lokal nga turista para sa staycation offers. Ini ang sitwasyon sa 5-star hotel subong sang Burj Al Arab Hotel kag Palm sa Dubai. Sa Anggiera naman sa Middle East ang nagatugas ang pag-iway sa mga turista sa paglagaw sa mga matahom nga lugar sa United Arab Emirates. Agud masustener ang programa sa turismo ang mga hotels ang nagatanyag sa mga lokal nga residents sa mga weekend kag holiday promos agud magpabilin nga puno ang kadamuon sang turista nga nagapamasyara. Ginabiabi naman sa mga lokal nga pumuluyo ang programa sang gobyerno kag sila ang nakatilaw nga magka overnight stay sa malahalon nga mga hotel. Isa ka may edad na nga doktor nga residente sang Dubai ang nagpahayag nga sa iya katigulangon nalipay siya nga nakahimo siya sang staycation sa Palms on the Palms bangod sa nagbarato ang presyo ining hotel nga ginaistaran lang sa manggaranon nga turista bangod sa mga amenities. Sini, isa naman ka Lebanese nga residente sang Dubai ang nagpahayag na nakatilaw gid man sila enjoy sa malahalon nga hotel nga madugay naman sila nga nagakandom makasulod sa nasambit nga istruktura.
1: Alas 6:41 na inyo nabatian ang detalye sa balita sa international. Kagin na ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At tinapadulungan mga katropa ang balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Congratulations sa kay Alex Ciala. Matapos ini nakuha ang kampyonato sa WTA 125 Birmingham Open. Sa makalawat-awat nga final round gilutos niya si Nicola Bortonkova sa Czech Republic sa score nga 5-7, 6-3, 7-5. Ini ang ikaduha nga WTA 125 crown ni Ayala kasunod sa iyang kadalagaan sa Guadalajara 125 tournament sa itong Setyembre sa tinalikdan nga tuwig. Sunod nga maghampang si Ayala sa WTA 500 Queens Club Championship sa main draw nga magasugod subong nga semana sa London. Upod niya ang Czech veteran nga si Carolina Pliskova kasunod ang pag-isol ng Jessica Pigula kag Hailey Baptiste bangod sa injury. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At napadulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz about matapos mga speculation online, madugay-dugay na ni mga katropa, pero nagpagwa na magid sang statement si Ryan Bangway.

0: Ilabala mga pagpati, mga katropa, meron sila kung isang differences sa ila beliefs, kag perspective on their marriage. That's why nga nag-split sila ako nag-break sila, mga katropa. So, pakirayan bang, magkaiba pala yung paniniwala, magkaiba pala yung gawi, amo nang balya, no? Tsaka magkaiba pala yung thinking, lalo na pagdating sa marriage. Amo nang balya, mga katropa. So, lain kung baga ang ilagi na force si mga katropa sa ilang marriage nga duwa. That's why, nga ti, wala, ninagsanto ang ilang mga katropa pang relationship kag nag-lead sa break ka na. Kati, syempre mga katropa, kita tagsa-tagsalain, diba? Si mga katropa sa ilang marriage, wala, may arasang mga deal na sila nga daan, no? Nga ginahambal o kung nalain ang kay Ryan Bang, abi gusto yung magkabata. For example, ining si ano, biindi, no? Tiyan mo na mga katropa, nga ti, hindi gali pareho sa ilang gina-foreseen the future sa ilang marriage. That's why, nga ti, nag-break ka na sila. For a long time, ti, nagpagawa na magigit siyang statement si Ryan Bang, nga ti, break na sila. Kati, from last year, mga katropa, daw huring na ningadaan mo mga dumunga December ano tong break na sila ti mga katropa, nagbulagay na magid sila, no, ti do nag ano lang nagpalawig-lawig lang announce si Ryan Bang para ti move on naman siya dana iguro ino antes niya nga ipagwa ining nasambit ya nga statement. Ang aton balita, mga katropa, sa showbiz ang gidadulong gid sa inyo sa aton hawon niya pampaputi. Una diri ang aton nga Santon Herbal Soap. Patong sa Santon Herbal Soap mo ka prevent gid sa early signs of skin aging. Ini man makapaputi sa aton nga mga panit tungod sa natural sininga ingredient na may gamitan sa bugos nga pamilya, especially sa mga estudyante subong nga nagabalik na klase tungod antibacterial kag mga katropa madula gid ang germs kag amoy sa inyong lawas. Iningaton niya Santon Plus Herbal Soap kag mga katropa, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman dira sa glutathione and kojic, no, glutacojic, mga katropa, pampaputi kinampanan pagid sang virgin coconut oil kun ang VCO gan isa tanan sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na kapon ari man diri si ano na gani si Donnie Pangilinan kag si Bel Mariano. Oh, tinatabuhan man namon kapon diri sa mall sa SM na
0: kag
2: nagsulod kami to.
0: Tingala ko kagugahod sa pihak nga ano, gigahod ni ma.
2: Wa eh. Nampot ko kay nga ah. Ginbantayan, tinatingala kami. Oo, doon ka ginual. Tigali na uli lang naman nabalan nga ara gali ara, sila, sila sa sulod sa si cinema.
0: Don Bell, oo.
2: Oo, Donnie Bell, anong tawag na sila
0: Don
2: na?
0: Bell.
2: Oo, Don Bell. Oo, tiyang ako niyang asawa, amo na yang nakaibalo.
0: Oo.
2: Nga kiti syempre amo man amo maka no, maka-intriga man bala sa showbiz. Nagla lantaw kami to. Lili, kami gabing tawa ko pa mendel. Nagwa man sila. Pero galing, why pa to natapos ang ako? Man nga tanga-tanga. Tinagwa na to sa doon eh. Binantayan ba dito sa likod? Pagwa kayong van ng ulan.
0: Oh.
2: Naka-video gid man.
0: Ay, man. Ako yung katipang friends. Nabatian ko. Pagka, kaya to, ko taga pa massage-massage ang likod ko. Sakit-sakit.
2: Ah, may, ano da, may hulog-hulog. Da,
0: oo,
2: no?
0: Oo, nandira. Di kita, untong sinima sa dalog. Dumudamo, tao.
2: Maragali da.
0: Pag timing, gini nga pagunat-unat, ko ba lang bago na kapalit sa bangko. Pag ano ko, damo tao.
2: Damo tao. Gaginual.
0: Ko, tapos sa pihak pag ito, kaya abe ko sa sinima lang, pagpapuli ko na ba magawa na ko to sa pihak, sa may north na to, naog ko sa may ano sa may elevator kibot ko damo tao gahulat sa dalom doon na huya pa kuya kay ako pag inalantaw kay gali kay magwa sila gali ka tropa friends oh damo tao do no no ya man tani man nga gatulok sila blo
2: oo tingala ka
0: ara gali to ya
2: oo pero they do first una naman sa makita personal ayo
0: tas taas gid man kay do
2: taas gid man si di mo makita si ang babae kay
0: nubo
2: do
0: nubo na siya
2: nang si Don ni galabaw
0: oo.
2: Do bago sa gupit do kasi na do naka nakamuno man ko guwapo manggali ah
0: guwapo wala iko kakita gusto ko man tani sila makita ko katibang France di ba nagnaog ko sa ano sa elevator nagtry man ko wow na ba taga dire tag ilok ko sa
2: kay do alin sila sa Victoria sa litos sila sa Victoria
0: oh alin sila sa ASAP XP sa Victoria
2: temo to na ang ako niyang asawa mo gid ang ano sa iya na glaut-laot ginalantaw ito tinahamuot ko ito ako mabidyo lang ko. Ate, nakita ko man to si ano eh, nakita ko man to si Donnie. Si Donnie, itong itong ginalaot, ginsang tanan. Ang mga fans na niya doon, gahinarihi mga fans.
0: Donnie?
2: Tangla, oh, ara si Donnie, gali oh. Si Donnie, gali oh.
0: damo tawo no. Okay,

0: ka, punta tayong France daw. Muntaskate pagka...
1: Na may... Ang... May... Mula mo ah, mula ka mo kong kataasan ni Dune. Ah, ni Dune. Ni... ni Belle, ni Belle. Oo.
0: Oo. Oo.
1: Makita niyo si Katropa Mendelos personal do si Belle Mariano. Manasang?
0: Si Mariano lang uro, hindi Belle.
1: May ito to, ganing ka. Oh, na! Sige to, aray na! Aray na sila!
0: Pagkabagtay dahil mo na, gandhi na lang. Gandhi na mga tao.
1: Abako, nagambako yung ang ginabantay ni Lea, artista. No? Pero pag Mendelos, mga pamata, noong bantayan niya artista. Mm-mm. Kita yung mga tigulang, ginabantay yung takablongon, no?
0: Ang?
1: Judith.
0: Si Judith.
1: Ilan si Dune, ako yun si Judith. Sige, alas 6:49 na. Oh.
0: Hindi
1: ka mo mag... Ay, okay. Sige, ano? Mga katropa, ati oras na ito ginakulabos na. Bantayin ninyo mga nasa nga programa ang Bullseye. Kapos katropang Erwin Salinas. Sa liwa at kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagayon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9
3: The Secrets of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan na ginapabakod yung man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angko ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes, to help!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health
8: Sunthone Plus Gold.
9: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sunthone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala na mga sintomas ng kidney problem.
8: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Sunthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Sunthone Vitamin C.
8: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Sunthone Plus Herbal Oil. Garantisado
14: maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
15: Mag-Sunthone Plus
14: Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Sunthone Plus Herbal Oil.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-Sister Pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-Sister Pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: The pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
20: Sunthone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
21: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya
21: tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
21: Laking pasasalamat ko talaga
7: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
23: Vision Next, marami na ang natulungan.
24: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
23: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
20: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
25: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
26: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
27: Sister Pain.
28: Si Michelle Nagali, isa

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Nga, XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM kid.
7: Eh, nanyang music ah.
5: Nga, XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos mabukta ko. May arakulis mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
8: Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Southern Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Southern Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
17: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyaba lang kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
18: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, iintagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, galit, diriyo.
20: Ah, dali na.
21: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
22: Mag Sanzone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
21: Sanzone Plus Herbal Oil,
22: ang pamahit
21: ng all-in-one sa presyong magkaan.
22: Sanzone Plus Herbal Oil,
21: assist the pain.
23: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, lula tayo ng pain.
21: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
21: Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sanzone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Sanzone Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Sanzone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanzone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Karay ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan ng Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye! Iwak
5: ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga mga katropa, may nga sa mga suki na itong nga para mati. Welcome na sa pagpakaragad na sa Bullseye. Para bago ka daw mga katropa, Lunes. Petsa 20 o kung petsa 8 na para sa bulan sa Junio to 2025. Welcome, welcome sa mga kulturan natin all over Negros Occidental, all over Western Visayas. Mula po tayo sa mga pangalagad natin, Bacolod City. Pag-aga sa inyo tanan, welcome sa pagpangalagad ta. Panibagong andaw, panibagong pagpanghangkat sa aton nga pagpakabuhi. Subong mga katropa, welcome man sa panibagong panibagong challenge para sa aton ginikanan, abri klase na naman subong. Liwat naman kita mga balik sa aton nga pagkanto, pag-eskwela, pag-tambong sa mga aktibidad sa aton nga mga kabataan. Tungod abri klase na. Damo ni mga gasto mga katropa. Kumustayhan ang aton nga mga eskwelahan pampubliko sa siting panahon katropa sa medyo insay-saktuhan lang nga ang aton abri klase hindi sa muna katig-ululan, pero pag sugod Hunyo dirata na mga batsagan ang ulan katropa. Medyo masako-sako subong, no? Mga kauturan natin sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Balikan tara karon mga katropa, pila ka mga updates sila, no? As gina-check natin ang pila ka mga bag-o sa aton nga mga eskwelahan. Tara karon sa pagpangaragad ta pa, no? Sa aton pala tuturan dali sa Bullseye. In the meantime, kaupod nyo si katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, katropang Chris Librando sa pagpangaragad. Dala mga balita, dala mga informasyon nga dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Subong palang mga katropa sa aton palatuntunan dali sa Bullseye. May ara kita latest development update sa mga hitabo sa aton nga palibot at this point of time, plus may mga ginahulat-hulat pata nga mga posible naman development katropa sa national, no, nga mga issues naton nga pagatalakayon. Tanaw-tara karon sa pagpangalagad naton. No, pero welcome ha. Live kita babatian katropa sa mga frequency, no? Sa 103.9 Bacolod katropa, live man kita nga babatian sa 106.1 XFM Kamangkalan, sa pagdala naton sa mga balita, ka mga impormasyon sa siling sumunggit niya aga. And kita makitaan man live broadcast naton, arit kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kag XFM Kamangkalan katropa. So mga kataga Kamangkalanda, mabalik na sa 5-day work week ang trabaho sa aton nga mga empleyado gin anunsyar, no, sa Kamangkalan LGU nga balik na sila sa 5-day work week. Tanawon tang pinaka update sila karon sa pagpakalagad nato, no? 7:25 sa aton paratutunan diri sa Bullseye, katropa, kaga tutukan man naton ang mga hitabo diri sa Negros Occidental. Damo sa mga shooting incident ginaglungtad diri mga katropa ho. Headlines. Ari ay barbero ginlutang naman sa riding in tandem sa Barangay Vista Alegre. Bantayan pila ka latest development sa karon mga balita katropa. Samtang investigasyon sa paglutang patay sa isa ka babae sa Negros Occidental District Jail. Padayon, no, hot pursuit operation mga katropa ginlansar na sa aton kapulisan. Opisyal gyud abri mga katropa ang aton pampubliko nga mga klase subong adlaw Hunyo 8 2026 mga byan. Bantay ang mga latest development situation sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod. Samtang ari ay mga balita naton sa nasyonal, ari ho mga katropa, Senator Erwin Tulfo nagkumpirmar nga magapatigayon sa committee hearing ang Blue Ribbon Committee subong adlaw. Invited ang 18 ka mga ex-Marines. Kaya primero na nagkanto sa Senado para sa ginakabig na itong Senate Blue Ribbon Committee hearing man nga pangunahan nanday Senators Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senate President Alan Peter Cayetano. Masulo sadya-sadya ni karon. Ano gid bala? Damo sa mga legal opinion, pero abin yung mga katropa ang sitwasyon diri sa Pilipinas. Nahilig ang mga politiko ta. Nga mag-namian man sila mo, no? Kay ginaistoryahan, gataas ang popularidad, pero abin nyo, kung ano ka, kung may klaro, gidman nga gusto nga tapuson ang isyu nga na ta, sa Senado, tani, nagsumiten lang sang urgent nga petisyon dito sa Supreme Court para matapos na ni, para madesisyonan na mga katropa na yun sa Supreme Court para makapadayo na kita. Pero may isa sa ila, wala pa nag-sumiter sang petisyon nga ni sa Supreme Court para maklaruhan. Ano gid bala, ha? Ano ang sense ng Kongreso o kunsang Supreme Court sa ginakabig naton na quorum nga ginahambal sa Senado, whether that be 13 or whether that be 12. Kung quorum pag-istorihan, balan mo mga katropa to decide sa pag-ilis sa posisyon sa Senado, nag-require lain nga mga proseso mo, no? Meaning to say, ang ginahambal dere that required mga katropa, if you are to elect sang Senate President, ang kinahanglan nga numero is 13 ka mga senador, pero kung quorum ya 12 lang. Kaya mo na pag-intindi natun kay may mga presidents mo na abi nga da ginabasihan mga katropa, not which nanding nga hambal nila kuno ti ano ba to 19 purgatin pa to sa 1987 constitution mga katropa, wala pa niya ginbag-o na ni, no? Pero who knows, sinong makahambal sina, sinong maka makapuntaryas na mga katropa, ha? Whether that be ang mga senador mismo or ang aton nga Supreme Court nga may ara sang satani sa sining sigahot, guaranteed the white man's law. Naramian sila iya nga istoryahan permis sa isang tao, ha? Lapit na eleksyon mo, no? Okay, para may istoryahan permis. 7:30 mga katropa, muna pinaka mga update, mga development aton tutukan subong sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. I hope ara kita sa mga sitwasyon katropa. I hope nga okay lang ang aton nga pagpakabuhi dira. Aton lang pagsinalayo balik sa aton nga mga aton nga mga olubrahon, no? Aton nga mga obligasyon sa aton nga mga trabaho, sa aton nga eskwelahan, sa aton nga mga serbisyong totoo para sa bayan, obra, no? Wala naman nga mga obra nga may ara kita, mga drivers naton, mga katropa, may aga man sa inyo, ha? Morning. Welcome sa pampangalaganta. Katropa, antes pa man magganto sa mga kanatuan, make sure nga may ara kita sang pambato nga suplemento. Ang suplemento na ito mga katropa, muna ginahambal naton ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, nga kinahanglan tagid ni hatagan sang tinion. Katropa, sige ka panigarilyo da, sige ka inom da, tungga, impe ka kunano pa, gapanipa kunano pa, pagabi. Pero wala mo yung madumduman nga magsuplemento sang maayo. nga mga ilim ano nga mga suplemento para magpataas ang aton nga magpanami sa aton sistema kontra sa mga viral diseases gani. Ang ato naman lang ang ginahibo sa pila ka mga kuturan ta daw ilap lang ati bahala na. Nagapamahala na bla. Ti way ta kabalo ba si magmasakit ta ma batyagan ta ni ang lala nga sitwasyon. Ma-confine ta sa ospital amo na pinakabudlay gid kay kung ma-confine ka na sa ospital ang imo da sitwasyon pati ang bulubaon-baon mo to ubos na. Mahal sa hospital kay tropa. That's why ginaparwagan, ginahambal naton nga dapat mangin maligmat kita sa aton ikayong lawas kay tropa. Balikan ta niya, no? Ang premium day free amo ni ang aton sunlight vitamin, ang aton suplemento nga makabutig sa aton kay tropa sa pagpataas sang aton immunity level, sang aton nga depensa. Nami ni siya sa aton bones, nami man siya sa aton heart kag brain. Circulation sang ano it sang aton nga dugo. Gabulig man ni ang premium D3 plus no ginabatuan niya pa o kung ginapaalam niya ang aton nga mga soldados lawas tabla sa mga no mga antibodies naton para batuan ang ining mga viruses nga posible mag-infect sa aton sa ano sa aton nga pagamuhi adlaw-adlaw. So importante lang mga katropa nga nakainom kita sa premium D3 may ara sa virgin coconut oil plus may malunggay para magbulig sa aton sa pag timbuok o kung pag payambo sa aton na depensa kontra sa mga infections. Ang Santon Plus Gold ang isa man sa mga dako nga bulig katropa sa pagpasanyog man sa aton nga ikaayong lawas sa ang aton nga depensa kontra sa mga infections man no mangosteen antioxidant ari pagid ang apalaya no ginakilala ni sa nga dako ang bulig sa aton katropa kun pag gusto naton panubuon ang aton nga blood sugar okay o kun kontrolon ang pagtibuok o kun pag-spike sa aton nga kalamay sa aton lawas sa good ni para sa aton nga mga diabetic persons katropa pwede gini siya. Plus, may ara kita sa spirulina nga anti-inflammatory. Ginapabuligan man lawas na tonhilom sa mga hubag-hubag kag mga bukol-bukol. Makarelate man ta mga katropasin eh sa mapilasan kabla. No? Dali mag-hilom ang imong pilas kag dali mapunggan ang bleeding katropa kung may ara kita suplemento nga spirulina. Okay? Ang pinakarami pag hindi mga katropa, i-kompletohon ito lang at yung regimen kaya aga, mainom lang kita sa vitamins. Ang vitamin nga wala nag-update chanta, wala nag-sakit chanta, ang ego niya, nami lang, no? Pero ang pagproseso sa mga vitamins, minerals, nutrients, kaya kailangan sa lawas na ito, katropa, dasig tungod sa vitamin C sa pero piliyon tang vitamin C nga wala nag-update santa ha alkaline based ka vitamin C. If we talk about sang alkaline based ka vitamin C, it's Santon Vitamin C mga katropa. Alright, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ara kita sa Mercury Drug Stores, ara man kita sa South Star Drug, ara man kita sa TGP, ara man kita sa Generica Drug Stores katropa. Kaga malapit ng mga drugstores malapit sa inyong lugar katropa ha. So pwede nyo na ma-access, pwede nyo na mabakal. O kung para survival na gid lang, kadton lang kita sa mga Yes to Health Wellness Centers naton para makita naton to, para mabakal na to mga produkto. Sa din kita makitaan, no? Ari kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. So why na? Mas mayugid nga may ara kita suporta sa lawas naton para hindi kita dali-dali madapdan sa mga masakit na kaso. Uy, wala problema. Matapdan, pero dasig pag-ayo. Ha? Hindi madalman, bala, sa mga masakit. No? 736 na sa pagpangalagad ta. Katropa sa aton para tuntunan sa bullseye. Plus, dugangan ta pa. Ang pinaka-mga latest update naton karon. Uy, alam mga katropa, ang aton nga presyo sa petrolyo, may ara sang rollback, buwas pa ni mahambal ang aton nga DOE mo, no, nga konti lagid ang ano, ang rollback sa ano, rollback sa sining buwas, no, buwas na June 9 katropa kon pilagid ang ginalantaw nga rollback di, pero ang ginabana-bana sang aton pinaka mga eksperto, mga katropa, June 9 effective tomorrow ang range sang rollback mahamboy naman sa may ara naman sang adjustment katropa, maganubo siya into 1 to 150 pesos ang gasolina, pero ang diesel ta do matuloy buok boss, may ara sang sang 4 to 450 pesos nga pagsaka mga katropa boss. Pero tanawon ta, way pa man sa formal declaration na, no, ang aton Department of Energy ba angot sa fuel adjustment kada Biyernes, kada Martes na lang tagabantay niya. Kay matimbuok gid sa. Tristan Yat Gulay may aga, salamat gid. Katropang Win, salamat. We have Remil Mamilia, sir, good morning. Balik na klase ta, timbang mata ta, kumusta na? O, sa overflow, barangay makagahay Moises Padilla. Thank you. Melanie Martisano, kumusta na? Galantaw ka lang kami di sa Sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, sa La Castellana. Greet lang ang family Martisano, nga nagapamati subong, samtang nagapanghimos, kay malakat na sa ang mga estudyante. Halo nga. Ma'am Lea Lobrado, thank you. Salamat gid, happy Monday morning sa inyo, kag sa mga katropa peps naton nga nakaupod sa aton nga palatuntunan mga abyan. Thank you so much sa pagbugtaw upod sa XFM Bacolod. Okay, medyo daw okay pa mada ang aton nga panahon subong, why man sa mga disruptions or mga lain nga panahon nga maapekto as far as Western Visayas is concerned, katropa. So kung may mga point good, may mga kalatuan, pwede gid mag-bisita ka, magkanto mga katropa.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Mga commercial tayo na ya. Kag-kantoan ta mga latest update na ton pagkatapos gid lamang sa mga panundong katropa. Standby!
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait. I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
12: Si Michelle Legale, isa

0: mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
3: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik din kay Tropa, 747. Kagab, nakibot naman ta. May-ari naman sang insidente nga naglustad. Presidente naman nga nakibot ang bilog nga Bacolod City, mga katropa, na uso na subong, no? Isa ka barbero, ginuthang sa Barangay Vista Alegre. Ang naglothang nakasakay man kuno sa riding in tandem, nakakasanay, kag nagpalagyo. Sa kung ano ang motibo, katropa, way pata ka balo kung ano gidman, no? Pero sa muna niya mga bagay, ang malimit nga makita sa pulista subong droga ang isyo, droga ang kalabanan nga nangin mayor nga rason sa pagpamatay, Ako ni nga pagpangangkat karon sa aton Bacolod City Police Office kay do not to ipanabla sa mga kriminal ang pag ang sistema sa pag execute sang krimen. Makasakay sa motor, riding in tandem, makapalagyo sa amo na. So amo na mga katropa, kuha ang pila ka detalye. Kaupod kay katropang Franz Andrew Burgos sa isa naman kalalaki, barbero, nga ginutang sa Barangay Vista Alegre, mga biyan.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, good morning.
7: Yes, katropang Irving, do sunod-sunod namin.
5: Mm-hmm.
7: Ang pila ka mga insidente sa pagpanglutang na gapalatabo dari sa buka sa kinaliktan nga daw sa Sabado, mm-hmm. to, do, dara sa may Barangay Tabunan, siya sa Sabado.

0: Tapos kagabi katapakawin, dire naman sa may Forot Araw dos, Barangay Vista Alegre.
1: Oho.
0: Kagabi dire katapakawin, involved ang isa ka barbero.
1: Oo.
0: No? Isa ka barbero, kag-residente man sa dira na lugar.
1: Uh-huh.
0: Pagsabihin dire ang biktima, maging kilala sa kay Carlito Alcala Jr.
1: Oho.
0: 50 anyos.
1: Uh-huh.
0: Kapag-pang-arwin.
1: Mm-hmm.
0: So sa ato din nga pagpangusisa sa Bacolod City Police Station 7, sa pagpanguna, dira ni Police Captain J.R. Reyes, ang biktima ni Katapakawin, nagpangbunting niya siya.
1: Oho.
0: Eh, customer niya siya, na isa man minoridad.
1: Oho.
0: Sang matabo ni Asimen Katapakawin.
1: Mm-hmm.
0: So, sang ang biktima nagagunting ni sa iya customer, ginaligar, may isa ni kuno sa persona na nagsulod ni sa ilang barbershop.
1: Oho.
0: Yung barbershop, kaya kita pa Irwin, naangot pa ni sa ilang balay. Dragonismo, no? E pagsulod mo ni sa gates ng balay ni Shabe, ang doon ng pagab na doon grahian, kaya pa Irwin, gamay na gerdo, gamay na grahian.
1: Oho.
0: Amunin din himo iya.
1: Barbershop.
0: Barbershop.
1: Oho.
0: Tapos, sa tuunin na dahin, amuni ang entrance kids ang balay nila.
1: Mm-hmm.
0: So, isang tangang biktima na gagunting ni sa customerya, pinali na lang din naging sulod sang wala magkilalaan yung suspect.
1: Oho.
0: Kati Katraparwin, gintiro ni isang makapila ka beses. So, pilagi nito na kalupok sanding sa mga nakabati dito sa lugar to hindi magbubo sa tatlo ang lupok.
1: Wow.
0: Kanabatian. Sang mga residente dito, Katropa Arwin. Pero nakuha, sang nakabuto, ting mga ang customer yan eh, pailang kayo wala na ito. May duwa pag ito kulong ka mga kabataan, may ginagahulat, na magtagunting, kahit isubong na nga daw Lunes, aplikante, tinapat, pagunggupit ka ng mga kabataan natin, labi na yung mga estudyante, yung mga lalaki, para maging presentable man sila sa pagbukas ng klase. No?
1: Para hindi palakan pag ito.
0: So, ito sa una, palakan ka ginamong, no? Hindi ka mo ka naguntingan na, di palakan ka ginaya. Pero di ka ito pa, Erwin, ang ini nga mga kabataan na yun, ang kaywain sa labat, na natabunin na pagpangtiro sa siling na suspect.
1: Oho.
0: Kaya natabo to, siguro ito siyempre yung mga kabataan, makibot ginaya. Tumalagan. Taba. Kaya ang biktima, kata pa, Erwin, ato na to, natumba na,
1: may
0: suspect, gila yun, ini nga nagdalagan, nagtagwa sa barbershop. Matapos siyang hindi yung biktima. At dito, may nagkahulat na kung sa pinak. Putor. Nga posible, among getaway vehicle sa suspect.
1: Do getaway ni Labi.
0: Oo, getaway ito. Nag-standby na ito. Isilig sa mga nakakita, at sa ang motor, dumiretso na ito dahil after the incident. Sakay na ito suspect. Pero galing, hindi rin na ito nahibaluan nga ang egos ng biktima, hindi man bala mga patal ka sa Parvin.
1: Oho.
0: Kahit puro lang nita ng tigil sa paang ito.
1: Uy?
0: Oo, hindi ni siya lawas ang ito sa biktima.
1: Oho.
0: Sa papawalan niya porsyon, dalong-dalong lang siyang hawak ka.
1: Oo.
0: Sa paa, tagid lang ito sa Erwin. Do, masiling natin, may dirigid sa mga ubos-ubos ang hawak ka ni. Sa dirigid niya porsyon, no? Dari ang ito, talan sa biktima. Kaya galing kita pa, Arwin, sa commission niya nakuha man nato, bangod sa ipaduko, wala?
1: Oho.
0: Tingitinguan man yung madalang sa hospital, so na mismo sa Police Captain Reyes, ang biktima. O galing kita pa, Arwin, pinaglarar ni nga dead on arrival sa ang
1: buko. Oho.
0: Kahit isang paunta, hindi man patal ang mga ego, pero galing kita pa, Arwin, posible, loss of blood, gitiguro ang ano yan.
1: Oo.
0: Ang kapagdanan. Yan nga papatay doon.
1: Kato pa, Franz?
0: Kasi wala tanan, paang ito, kato pa, Arwin.
1: Paalang tanan?
0: Paalang tanan, wala sa lawas, or wala sa chan, wala sa ulo, sa dugan, o sa dienta. Sa paalang ini, ang ito, sa biktima, kato pa, Arwin. Kahit siguro, nagkatakilid siya pala, kag nagagulpe.
1: Oo.
0: Nang natabuan, mga nagsulod ng suspect, tiniroya gulpe ang biktima.
1: Mm-hmm.
0: Yung makapinakadeses na may ito. No, sa paani. Pero sa investigation, eh, posible nga loss of blood yung katabarwin, no?
1: Oo.
0: Kahit in confirmation ng doktor, though, pwede may mga, ano tadi, may mga mayor, pwede may mga ugat, nga posible nga naikugit ng balang na nagresulta sa grabing dugo.
1: Oo.
0: katropang Erwin, no? So, ginpayag man din sa aton, sa mismo sa Katolis Captain Reyes, ng biktima nga ni. May kaso ni siya, katropang Erwin, sa karon. So, ginaplayan niya isang probationary man sa kaso nga illegal gambling.
1: Illegal gambling.
0: Nadakpan ni siya. Pangod sa ginaligar, illegal na pagkataya pala sa small town na Terre Blanche.
1: STL?
0: Kung STL. STL Bukis, niya mo.
1: Oho.
0: Oo. And also, ano siya sa parawin ng, ano man, no, Bardero. Pero, dinas niya pinakalawig na nga nagkatrabaho. Kung ano mo ning source of income niya, ang pagpanggunting. Tingsing ng asawa, dahil dugay na niya nagpanggunting.
1: Oho.
0: Pero, pika sa parawin, sa karoon, nung going ang investigation sa Makolo City Police Station 7, kung ano gini ang madalom nga rason sa pagpanglutang. Kung ano gini ni di ang nahimo sa biktima. Pero katotara rin, pamatiyan sa Blanay, ang payag rin ni Police Captain GRES, ang Station Commander sa Macaulay City Police Station 7.
2: Ang aton sinedeser nga gano'n ni sa kandak pagkita sa madalam gid kung tuloy ni investigasyon para ma-determine gid naton kung ano gid ang motibo sini sa pagpatay sa ato nga biktima, sir.
3: Ang suspect, sir, ano ni sir? Galakat, gamotor?
2: Tungkol sa mga account sa ato nga pag-investigasyon, account sa mga nakakita sa ano, may motor ini ko, no?
3: Balituwas
2: ini. Yes, may nagsulod sa iya balay habang nag-signing ato nga biktima, isa ini siya kabardero.
3: Okay.
2: Habang nagagunting ini siya sa iya nga kliyente itong nga bata, may isa ka tao nga nagsulod. Sa iyang barber shop nag-agintero. So after some tiro nag-uwa kaga sa unhan may nag-ulat man nga motor nag-masakay ini sila.
3: Pero sir, ang ginagunting toan nito man wala man nasa salabat?
2: Wala man, no? Kaya wag, after sang lupok nagdalaga, no? Bata to, isa ka minor, nagdalaga ng bata pasulod.
3: Okay. Sir, nang pilang igo sa biktima, sir?
2: May igo siyang tatlo sa nadalom nga parte sa iyang alaw.
3: Okay. And then sir, nang anong na-recover sa crime scene?
2: Ang nag-recover naton sa crime scene, gin-process ito sa aton nga suko. May na-recover sila dito nga tatlo ka empty shell. Kag mga deformed na mga slug.
3: Okay. 45 sir or 9mm?
2: Sa subong hindi pa kita makapagtagid sa ano gid nga kalibre kay nahulat kita sa ano sang crime log sa ilang ballistician.
3: Sir, gin check yung background ni isang victim, sir, or kung may involvement siya or may mga derogatory record ni.
2: Yes, no. Gin pa check nato ini sa record. May ara ini siya nga record nga illegal gambling. Nag-under ini siya sa probation.
3: Ah, okay. Illegal gambling. Sa ano, sir, nga sa illegal gambling? Ano?
2: Illegal number games ang STL.
3: Ah, okay.
2: Bukis.
3: Bukis, okay. Sir, pero ano na yan man, ang illegal gambling, no? Kung lang taunta, doon hindi good man sa tanto mo na kubing, which is the pero magalit yung investigation so far. Ano rin, sir? Prior siya na, di ba yung mga away na siya sa lugar?
2: Yes, ina ano pa nato, sir? Dawa pa kita sa gulong. Dawa pa kami gina-collect sa mga information regarding sa isang background niya.
3: Sige, sir. Pero, okay, sir, tigadra lang man, no?
2: Yes, ako tigadra pa mismo.
3: Ang balay, lapit lang hindi sa barber shop.
2: Ang balay niya, nagang barber shop, isa lang, dali doon may gamay ni siyang portion sa iyang balay.
3: Okay.
2: Saga mo na ginaubra niyang kaya mo na ginaubra niya ang barber shop.
3: Okay. Tisoy damo, gali witness, ano? Papag-upaxing?
2: Wala actually sa may nakikita. Wala na yun sa may nakita. Gintang, sa identity, maliban sa bata. Itong anak, isang bata to nga
3: naka-customer
2: niya. Nga nakatagan. Kaso lang ang bata, ang nakita lang sa bata, isang gunman. Nga nag-sulot, nga
3: naka-kalo
2: itom, naka-face mask, naka-jacket man itom.
3: Okay. Bali, sir, ano itong motor, sir? Last question. Anong color sa motor ko, no? Scooter?
2: Wala. Sige, siyang may nakakita sa motor. Ang mga nangaton, ginakuan sa mga CCTV sa dito nga lugar para makita ginatong motor kay bisan na pangkot na mo nula sang may nakikita isang motor.
0: Si Tropa Irwin.
1: So, Katropa Franz,
0: yes.
1: Ang gunman, nagsulod to sa samtang nagapang nagagunting to, sa rata, gulpi lang may nagsulod to, nakabunet, nakakalo, kagintiro sa katatlo. Pero ang iya, ang motorsiklo ya, wala na sa kilid sa iya barbershop. Kaya nakita ko this picture, Katropang Franz, dala ng kilid sa iya nga, nga barbershop.
0: So, Katropang lang.
1: Oo, dito sa punta, sa unhan niya, nagahulat ang getaway motorcycle nila. Doon na?
0: Oo, dira. Ang tagwa sa suspect, dalakan to. Ito na to yung motor na nag-sandbay, gahulat to.
1: Diyo gintanuhan eh?
0: Oo, gani man. Iba siguro ginpanilagan siya balao. Tunaragid man siya. So, tiyan mo to katrapawin, ginimo sa mga suspect ang ininga krimen.
1: Oo, kalain no? Pero, wait ka ba no eh? Amon isang krimen gakatabo sa bakulod?
0: Provide tani katulad sa balong katapang Irwin kung ano ginay po yun sa mga suspect ay puro tayo igaw mo.
1: Oo, kag pamitsaram lang katapang Franz, ang background lang sini gambling.
0: No, oh, illegal gambling.
1: Hindi man ni...
0: Pataya lang man mo.
1: Hindi man ni kapitalista? Hindi man ni damokorta?
0: Correct.
1: Ano na blaw?
0: Oo, napataya lang man mo.
1: Oo, one man sa record, kay Ban?
0: Oo, correct katapang Irwin. Pwede kita naman kung sa asawa.
1: Oo.
0: Kung ano kita nabi ang basi may idea sila, basi kung may naibaluhan sila, edi siyempre kaya Katropawin mag-asawahay, may aragin niya sa mga...
1: Oo eh.
0: Ano no? Manalo ko lang ang istoryahan, ito lang patungan ninyo, edi siyempre. Pwede naman kabunta sa ibang pang ng pan, buwan naman lang kabunta magbuligay sa inyong kapagpangabuhi, man mo. Posible ka na, kasi kung may naistorya sa misterya, narunalog ng mga... bagay. Okay, asawa ka malugi na, no?
1: Oo.
0: Pero Katropang Irwin, rin na ito yung ginpamangkot si Wilma.
1: Oo.
0: Pero masubunay Katropang Irwin kay yung asawa, why did niya pataloy ako kung ano gini ang rason, no? Kaya magani man sila kung ano din tinutuyo sa mga suspect na gintiro, yung gintang iyang,
1: Oo.
0: Kaya dapati man sila Katropang Irwin, ang iyan niya asawa, sa biktima, naway pa na ko na may nakusira. Kakabinado man sila, dati ito, danakpan ni siya na, ano siya, down under probation, ganit sa kaso ng illegal gambling. Pero hindi ka to Parwin na, balgani na to, hindi man siya dilingdo katakukit na lang nga malagtaw na to, hindi motibo nga patyon dito ang biktima, kasi roon din ang biktima. So, kaya mo niya ang payag sa kasawa na why man sila, why din sa ganit kapalugin. Kung ano gini ang matutuod na rason sa pagtiro si Yanni nga ba na kay nagapati ba siya katropang Irwin, nawain niya sa may nakontras ang halipan itang una nga na dito sa ila kung nabala nga ginisaran man or sa magkailo dira sa araw na wala man ni isa ganito nung may nakaaway pala or may mga individual nga nagalaot siya nga ba na kahit higit pamagkota siya kung before ni masabong krimen may mga nagkapangita na rin sa iyang abana at least pamanlagi tiro.
1: Oo, may pamahog.
0: Pero hindi sila sa kasawa yan, do, wala man.
1: Oy?
0: Kasi, why man kuno kamato ni pamahog ang iyawang abana katropang Irwin, no?
1: Oo.
0: So, kaya mo lang ni Subong na pangapay ng git siya.
1: Oo.
0: Kasi, matagal na isang siyang kamatay sa iyang abana. At dito, para sa iya, ginapa sa Diyos. Yan na lang ni katropang Irwin kung anugid mo niya ang matabo, no? Kahit sila mismo, ay di kabalo kung sino niya ang natiro. Wag ito ganito nung may nakakita kung ano to ang size ng motor to, no?
1: Oh.
0: Not sure kung kasi may mga CCTV cameras dira sa lugar na posible na makuhaan man sang footages sa natabo ang krimen kagpagsulod sa mga suspect sa palaisang biktima. So, tisubong na problema ni ang asawa at pa Irwin kung ano ni ang gamitan nila kasi to. Kahit may bata ni sila to dito sa nga isa ka OFW sa Saudi. At hindi makadali-dali pa uli ito pa Irwin. Eh, siyempre, si Amon na nang tabo na kasayang niya nga ba na isa pati nadala sa ospital por galing si Dede na rival. Eh, may galas tuon pa nis lang ano to sa ospital ka to pa Irwin, no? So, amo lang gini ang ginapangabay sa asawa sa biktima.
1: Oo.
0: Na si Tanik may makabulod bala sa ila.
1: Oo.
0: Matagan sila sa financial nga kung ano dati nga kinangaladan kay gasto para sa ospital at gusto sa pagpalubong sa biktima. Nagiting ko, ano yung Tanik ito far away ng sa ospital kay TTA lang man mo, no? Pahalang man mo, no? Hindi man bala silig pasalang ito.
1: Oo.
0: Pero ganito far away, grabe.